0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: isagid ka maayadaayad nga adlaw sang Biyernes sa imo abyan. Unang Biyernes sa bulan sang Hulyo, Hulyo 3, 2026. Welcome gid sa aton pag-updanay diri sa programa Oras ng Pilipinas sa Jesus.DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Updanay taas ta alas 9 subong aga. Good morning sa mga early tuners. Lagi na sa TSK nag-message na diri si Sis Lenny. Nag-say amen sa message kaina with Pastor Kaiser Paul Calibara sa Tinapay sang Kabuhi. And blessed Friday morning ang panamyaw ni Mami Presi. Blessings to you all. Siling niya diri sa iya mensahe nga ginpadala via our Facebook sa live kagina sang TSK. Hello sa Bernardino, Babas, Fonticha families. Mayad-ayad nga gamanda sa Imosis Bevelin and also sa Hilahos family. Mga listeners tadra sa Banga. Ate Janet, good morning sa inyo ni Kuya Ed. Sa Katakutan sa Monte family, good morning da kay Nanay Linda man. Kay Sis Payen, Engineer Val, Mike, Ate Luz. Yung sa Roca family, sa Tampakan. Sa balitaan man kagina with Migo Dave, nag-tune in naman da si Tita Ninang Nurse, another listener tada sa Tampakan, upod kay Tito Ninong Doy, sa Navales Combatir family. Hello man da kati Merlin sa Tampakan, kanday Tatay Ninong Greg, Nanay Ninang Pina, dragyapon sa Tampakan. Si Ate Beatriz sa Consad family, shout out na sa inyo. Tag kay Sis Aileen nga Balintongog. Thank you sa pag-connect dira sa aton na FB. Let us know nga nagatuto kagihapon. Hello kay Jacob dira sa Thailand. Mayad-ayad nga aga dira, aga ba dira sa buong, no? Daw lapitay lang man time zone ta. Hello sa imo dira Brother Jacob. Kumusta na dira sa Thailand? Siyempre, luyag man ni Brother Jacob mabala ng update diri sa aton lokal. Ano man nagakalatabo diri. So, pamatigin na siya sa aton mga morning programs. Sige, sa aton unang nga segment, diri kita sa Pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.
0: Para sa aton pabalon for today, aton verse makitaan sa Psalm 100 verse 5 sa New Living Translation. For the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Ano naton saligan ang goodness ang Ginoo when life gets tough? May isa ka prayer nga ginatudlo sa mga kabataan. And it goes like this. God is great. God is good. Let us thank Him for our food. Amen. And bago magkaon, naman ang ginatudlo sa mga kabataan. Simple lang siya nga prayer. Pero ini nga prayer, it covers one key characteristic of God, ang iyang goodness. Sa kanta to ni Don Moen, God is good all the time, and all the time, God is good. And that's true, absolutely true. Pero damo sang tawo nga wala naga kinabuhi nga nagatuo sini nga kamatuoran. It can be hard to believe in God's goodness for many reasons. Tungod na kita nila ang pain sa palibot, pain nga nadulot sa mga sirkumstansya sa palibot. Munang nagabulag sang ilamata sa goodness ni Lord. Kag nagapamangkutanon sila nga kung mayo ang Ginoo nga nagakatabo ni sa akon. Diba? Ang makitaan nila is ang kapait sang kabuhi. Ang mga conflict sa palibot. Ang mga nagakalatabo nga hindi manami. Those are the times nga man tends to forget about God's goodness. Kung depressed ang isa ka tawo sa paminsaron niya, hindi mayo ang Ginoo sa iya. Kung worried kita or stressed, you can't seem to find, much less think about God's goodness. Bisanara na mismo sa tubang mo, hindi mo na ma-appreciate gila yun. So, ini nga verse is a reminder. How can you trust in God's goodness when you don't feel it? Ang pulong sang Ginoo, ang Biblia, nag-remind sa aton of God's goodness over and over. Balik-balik na nga gina-remind sa aton. And ginapahayag sang Psalm 100 verse 5, ang kamatuoran about sa karakter sang aton Ginoo. For the Lord is good. That's absolute truth. Sa ano pa ang sirkumstansya sa kabuhi mo, wala nagabag-o ang kaayos ang Ginoo. His unfailing love continues forever and His faithfulness continues to each generation. Importante nga mag-focus ta sa kaayos ang Ginoo sa aton kinabuhi. Nagatagin na sa aton sang bag-o nga perspective on our darkest days. Kung ginalimtan naton ang kaayosang Ginoo, you lose perspective. Kag ang makitaan mo lang is ang difficulty nga imo ginatubang. God wants to give you a life of confidence. God wants to give you a life of confidence by assuring you of His love and care. Wala na nagalubad. He wants to give you a life of influence and opportunities so that you can make a difference in the world. And He wants to give you an inheritance and a home in heaven with Him forever. Ano ang ultimate expression of God's goodness? Of course, ang cross. Sa cross gin, pakita sang Ginoo ang iyang kaayo. While we were yet sinners, Christ died for us. Wala niya ginhulat nga mangin mayo, anay kita, no? Bag-o niya, ihatag ang iyang kabuhi para sa aton, para sa kapatawaran sa aton mga kasalanan. Ang pagbutlak sang adlaw, sa kada adlaw, pagbubo sang ulan, wala ginapili sang Ginoo kung sino lang sidlakan niya sang adlaw pagpadala niya sang ulan. Ang ginhawa mo kada adlaw, libre, wala niya ginapabayaran. Ma-realize mo lang na kung ma-ospital ka na kag ang patak sang oxygen, ma-quantify mo na kag ma measure mo kung pila ang bayad sa hangin. Sa kada adlaw, ginapakita sang Ginoong iyang kaayo sa aton. Then, hindi kita deserve. No? Hindi kita deserving sina nga pagpakamaayo. And you can learn about God's goodness when you read the Bible. Or you hear it, no? There is a DXKI na ginapahayag ang kamatuuran na nungod sa kaayo sang Ginoo. But you actually experience God's goodness when you worship Him. Nothing helps you focus like worship. Simbahang Ginoo. Sa pagsimba naton sa iya, ang focus naton hindi sa aton kaugalingon kundi dira sa iya. Sa paraphrase sang The Message sa Psalm 34:9, worship God if you want the best. Worship opens doors to all His goodness. Count your blessings, name them one by one. Tawa kung paano ka gin-reserve sang Ginoo, gin-guide sang Ginoo, strengthen kag ginpakamaayo. The way you experience God's goodness is through worship. When you praise God and thank Him for who He is and what He has promised you. Believing and understanding the goodness of God will revolutionize your life. Tagaan ka sang bag-o nga perspektibo sa imo mga sirkomstansya. When you focus on God's goodness, ma-transform gid ang imo nga kinabuhi. And makitaan man sa kabuhi mo ang kaayo sang Dios. Amo nang aton nga pabalon, subong adlaw. Focus on God's character, iyang pagkamaayo. And ina, makitaan man sa imo kinabuhi.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

Hello kay Ate Neneng sa Borhel Galvez family. Siling niya dari, good morning po. God is good all the time. Happy Friday. Yan, agree si Ate Neneng. Yes, all the time, God is good. Alipay man ko to sa gin-share sa ni Pastor Evelyn ba yun? Wala ko nagsala sa ngalan niya. Daw, igid to eh. Eh, ang umpisa. Rin ako sure ko, Evelyn ba to? Kaya, narumpag gid. Kita niya gid ang pagkarumpag sang simbahan nila sa tong naglinog. Pero, hambalya, dako gid ang pasalamat ko sa Ginoo. Mayo gid ang Ginoo. Kinsabat niya gid akong pangamuyo nga proteksyonan ang bilog ko nga pamilya. May pasalamatan ka gid, no? Despite sa wreckage nga dalas ang masko nga linog, makitaan mo gihapon ang kaayo sang Ginoo sa kabuhi mo. Saliwat, good morning kay Brother Jacob, Sis Eileen, kay Sis Neneng kag Tineng Rosit. Pineda family, shout out da sa inyo. Sa aton pagpadayon, dari kita sa mga public service announcement. Take note, may malawig nga power interruption sa Domingo. Apektado ang bugos nga Socoteco 1. Kag may mga portions man, may nga inoras man nga maapektuhan sang brownout dara sa Socoteco kag hotel ko. Ibalo akong anong schedule dari sa action line idol ong ni Miga Jen. Kag iban pa nga mga pahibalo.

0: Action! Live!
1: Ang Grace Testament Global may ara sang Tinalak Revive Harvest Event sa July 4 p.m. dira sa South Cotabato Gym. Ginaimbitahan ang tanan kay ini siya free admission.
0: Action! Live!
1: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang scheduled power interruption sa part sang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, kag Cotabato Province sa July 5 from 9 a.m. to 7 p.m. Ang maapektuhan bugos nga coverage area sang Socotec 1, Soquelco, partikular ang Kalandagan, Lambayong, kag Malvar Substation from 9 a.m. to 9:30 and 6:30 to 7 p.m. Ang maapektuhan, Cotelco Main, partikular ang Baguntapay kag Tulunan Substation, Majelco, partikular ang Kapiton, Radya, Silungan, Kudarat, Salbo kag Talayan Substation, and Soquelco, partikular ang Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas, Malipayon kag Kalamansig Substation. Ang rason, may ara sang himuon nga mga nagkalain-lain nga activities ang NGCP Tacorong Substation. Ang Socotec 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 5 from 8 a.m. to 5 p.m. Ang maapektuhan dira sa Barangay Kimato, Poblasyon, Apos, Disawo, Tibolok, Lakonon, New Dumangas, Salacafe, Sang Tiboli, kag Barangay Halilan, kag Denlag sa Lake Cebu. Sa July 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Rizal 3, Sang Banga. Sa July 7 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Tubiala, Sorala. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang public advisory temporaryo anay nga siraduhon ang Seven Falls zip line until July 6 para mahatagan sang tion ang ginapatigayon nga infrastructure assessment kag ginakinahanglan nga engineering safety inspection.
0: Action! Line.
1: Ang Corona del City Nutrition Office may ara sang hiwaton nga takbo para sa kalikasan at kalusugan 5K fun run inline sa launching activity sang 52nd Nutrition Month celebration sa July 10, 5 a.m. dira sa Corona del City Hall grounds. Ang registration fee 50 pesos. Open ang registration until 12 noon sa July 9. Para sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register through your respective barangay nutrition scholar.
0: Action! Line!
1: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month poster making contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa nga mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Jean Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadal City.
0: Action! Line!
1: Ang LGU Gensan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Decera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa Gensan. Halin sa Decera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa Norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Decera Avenue corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line.
1: Ang CEF may ara isang elementary high school values class orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Pinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous People students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot, kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements: Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin TESDA Scholar, ang TESDA Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang Organic Agriculture Production NC2 25 slots under Training Scholarship Program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa TESDA Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action Line.
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly /FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action Line.
2: Madamo nga salamat Miga Jen sa sina nga mga pahibalo. Sa buwas na ang Revive, amuning isa sa mga aktibidades man sa Tinalak Festival, but this one is really worthwhile nga atinan. 4 PM tomorrow dara sa South Cotabato Gym and Cultural Center. Open ini para sa tanan, kaya invite as many as you can.

0: Alas 8:38 ang aton nga takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang nga programa. Hello dira kay John D. Pamati man na via Facebook. Diri naman kita sa mga dugang impormasyon sa trivia time. Kon kahapon about sugar tong topic ta. Subong about black pepper naman. Ano ang health benefits ng black pepper? Sinong mahiligon dira sa batchoy? Madamo sang paminta ang ginabutang. Ariaton trivia from home with Pastor Alex.
1: Trivia for today.
2: Good morning, Miga Joy, Miga Jen, kag sa aton nga technical team, diri sa aton nga mainabyanon nga istasyon, ang 1062 DXKI sang Far East Broadcasting Company, diri sa siyudad sang Coronadal. Welcome sa aton nga trivia, kag ang aton nga trivia subong adlaw is about black pepper. Ning black pepper amo ni ang common gid nga ginahimo naton nga ning powdered, no? Paminta ang tawag naton sini powdered nga paminta. Pero pwede man siya ihalo nga bilog lang, hindi mo na pag i-crush, no? Kag tama man gali kay importante ini nga ingredient, no, sa aton nga pagkaon, sa aton nga kusina, kay madamo ini sang antioxidants kag nagasuporta sa para sa aton nga maayo nga panglawas. So ano ining antioxidant nga importante ini sa aton nga kalusugan? Okay, permi naton mabatian ini, no. Ang antioxidant mga importante nga mga compounds nga nagabulig sa aton sa pag-maintain sang aton nga kalusugan. Mga molecules ini sila nga naga protect sang aton nga mga cells nga hindi ma-damage nga ginakos sang free radicals. Ining free radicals, mga unstable molecules with unpaired electrons. So medyo kuan ang definition sini. Medyo scientific, no? Pero generally, ining free radicals nagaresulta bala sa exposure naton sa environmental stress or environmental stressors like pollution or ni mga asusang sigarilyo. So kung magdamo ini sa aton nga lawas, pwede nga makasakit ini sa aton nga lawas, no, makaresulta sa nagkalain-lain nga mga health issue. So ang antioxidant naga-protect sa aton sa free radicals, kag madamo sang antioxidant ang black pepper. Kag ang mga benepisyo niya sini, maka-reduce sang inflammation, maka-support sang blood sugar control, kag health sang aton nga utak, no, kag damo pa, no. Ginagamit ini nga spice, isa sa mga most commonly used spices worldwide. So makahimo ka sang black pepper kung galingon mo ning mga peppercorns nga nino, ningin pamala nga mga berry or bunga sang isa ka vine nga ang iyang ngalan Piper nigrum, no, kag very sharp kag spicy ang iyang flavor, but silingon paginbutang mo ni sa imo nga dila, makabatyag ka daw nang gapangagat nga daw medyo makahangkahang. Pero nami siya ilakot, no, sa nagkalain-lain nga mga ginaluto naton sa kusina. Yan. Ginatawag daw gani nila ini nga King of Spices. Kag ginagamit ini sa India, no, sa ilang Ayurvedic medicine for thousands of years. Kay tungod sang very high concentration sa mga potent kag mga beneficial plant compounds. So ari, no, kagina ginmention naton, mataas ang iyang antioxidant. Yan. Very rich ang black pepper sa plant compound nga ang pangalan niya is piperine, no? Nga according sa mga test tube studies, very potent daw ang mga antioxidants ang black pepper, no? Sa ilang nga nadiskubrihan. Ayan, so kung damo siya sa antioxidant, but silingon, mabuliga niya gid nga hindi ma o maproteksyonan niya sa damage ang aton nga mga cells, no, by protecting us from free radicals. Ayan, na-define naman natin kayo na ang mga free radicals, no. Tapos ikaduwa, may anti-inflammatory properties ang black pepper. Usually sa mga sakit pareho sang arthritis, sang heart disease, diabetes, kag cancer, ang underlying factor niya sini is chronic inflammation o nang pabalik-balik balang inflammation. Kag madamo sa mga laboratory studies nga nagasuggest nga ining piperine, no, ang main active compound sa black pepper nang epektibo sa pagbato sa inflammation. Natistingan nila nino sa ilang mga laboratory studies, especially sining mga ilaga balang ginagamit nila. Mga ilaga nga may mga arthritis, gina-treat nila sang piperine kag nag-reduce ang joint swelling, no, ang pagbanog sang ilang joint, kag fewer blood markers for inflammation. Yan. Kay kun ma-inflame abi ang aton nga may ara kita inflammation sa aton lawas, makita na sa aton nga dugo. Oh? Ayan. So, nag-suppress ang inflammation. Chemical nga piperine nga makita sa black pepper. Ayan. Kaga sa mga tao man nga anong may mga asthma bala, kag mga seasonal allergies. Ayan. Ang ang piperine sa black pepper makasuppress man sa inflammation sa alagyan sang hangin, no, sa airway naton sa aton lawas ni atong trachea, no, ni aton nga tutunlan kun sa diindra nang kaagi ang hangin. So kusog ang iya nga anti-inflammatory effect. Tapos makabulig man sa aton nga utak, no, it may benefit your brain. Ang piperine nga ara sa nga makita, chemical nga makita sa black pepper, nagapakita man nga maka-improve sang brain function, no, inibase sa animal studies, no. So may potential benefit siya sa mga sintomas related to degenerative brain conditions like Alzheimer's and Parkinson's disease. Sa ilang study sa mga ilaga nga may arasang Alzheimer's disease, na diskubrihan nila nga ining piperine maka-improve sang memory. Kaya makita nila ina sa behavior sining mga ilaga nga ilang nga gina-experimentuhan. And in another study, ang piperine extract nagapakita nga it seems nga ma-decrease niya ang formation sang amyloid plaques. Aning amyloid plaques, mga tumpok-tumpok ini nga mga protein fragments nga maka-damage sa aton nga utak, kag ginalink daw nila ginalink ini sa Alzheimer's disease, no, ining amyloid plaques nga ini, no, na balang may magtumpok-tumpok nga mga protein fragments kag i-damage nang imo nga utak, no, para mabalaan nato na siyempre sa mga kaso sa ning may Alzheimer's disease, wow, maanugid, ma-impair gid ang ilang memory, no? Magabot gid ang panahon nga daw halos wala nag-function ang ilang utak, hindi na nila makilala ang ilang mga himata, no? Ang ilang loved ones, and halos hindi na nila mabalaan kung paano mag-perform sang basic life functions, no? Ang tao nga may Alzheimer's, nag-aabot na sa punto nga do hindi nakabalo magamit sang kutsara, sang tinidor, do hindi nakabalo magdala sang sarili niya kung mangihi siya, no? Grabe gid makadamage sang utak ining Alzheimer's disease, no? Kag ang black pepper nang nagapakita bala nga ang compound nga piperine makabulig gid sa aton nga utak para healthy. Ayan. And then, kapakita man ang piperine nga ini, no, ning makita sa black pepper, nga maka-improve sang blood sugar metabolism. Again, sa mga animal studies nila, inang gamay lang ang spike sa blood sugar, no, after nga nakakonsume sang matamis bala ang ilaga, gamay lang ang spike o ang pagtaas sang iyang blood sugar. Ayan, kag additionally, may ginexperimentuhan sila nga mga overweight nga mga tao nga nagtake sang supplement nga may piperine, no, kag iban pa nga compounds for 8 weeks kag naka-experience ini sila sang significant improvement sa ilang nga insulin sensitivity. Inabalang kun paano nga ang hormone nga insulin nang kuhaon niya ang sugar sa aton nga bloodstream, no, para magamit sang aton nga mga muscle. Ayan. Of course, ginhimo nila ni nga may black pepper kag may iban pa nga compound na combination siya. Hindi lang klaro sa ilang halimbawa kung black pepper lang gid ang ilang gamiton. Ayan. Di syempre, usually kung magkaon kita black pepper, upod man na sa iban man nga mga pagkaon, no? Ginahimo nato ng spices, eh, no? Especially halimbawa may nag-sunny side up ka sang itlog, butangan mo sang black pepper, or may sabaw dira, butangan mo sang black pepper. Ayan. So usually, hindi siya stand-alone nga ginagamit naton. No? Tapos, gapakita man nga ang black pepper, makapanubo sang cholesterol level. Ayan. Kaya kung mataas ang cholesterol sang isa katawo, nang ma-associate ina sa increased risk sang heart disease, which is the leading cause of death worldwide. Kaga, ginapakita sa animal studies nga ang black pepper maka-reduce ang cholesterol level. Ayan. So, manami abikon ng cholesterol level mo ng nubo, no? Especially ning reading mo bala sa low density lipoprotein o ning bad cholesterol, no? Okay lang ang good cholesterol nga taas ang imo reading dira, o ang imo nga HDL. Ayan. And then, ginapakita man diri nga may cancer-fighting properties ang black pepper. So again, gina-attribute nila ni sa active compound sang black pepper nga ang tawag nila is piperine, no? Posible gid nga may aras ang cancer-fighting properties. Wala lang nila ini na perform, no? Gamit ang human trials kundi sa mga hayop, pero nagapakita nga ang piperine maka-slow down sang replication sang breast, prostate, kag colon cancer cells. Ayan. So sa mga mahilig magkaon ka paminta, no, nang inabalang madamo sila magbutang ka paminta, especially kung nagakaon sila dira, nagahigop sang sabaw. Abaw, te, damo-damo gawang compound nga piperine ang magsulod sa ilang lawas, no? Very promising ang epekto sang piperine sa cancer cells. May posibilidad gid nga nagabato siya, no, sa cancer cells. So ano pa gid ang iban nga benepisyo sang black pepper? Para at least maano bala naton ining black pepper nga ini, ma-appreciate naton kung hindi kita kaayo mahilig, ano pa gid? Ari diri, boosts absorption of nutrients, no, like calcium and selenium, no, mabuligan kanya nga maabsorb pagid sang lawas mo, no, as well as mga beneficial nga mga plant compounds nang inablang pagsulod sa lawas mo, buligan niya nga maabsorb gid siya sang lawas mo, no, ni mga compound nga makita sa green tea kag sa turmeric, buligan na siya sang black pepper, sang piperine sa black pepper nga nang makasulod gid siya sa lawas mo, magamit gid sang lawas mo, no. Ayan, tapos makapromote man sang health sa aton nga gut or sa aton nga tiyan, no, sa aton nga small kag large intestine dira, no. Maka-improve sang immune function, sang aton nga mood, no. Kay kun hindi manami blang imong panunaw, nagasuffer gid ang imong immune system, no. pati ang imo nga mood or modo. So, butsilingon ginabuliga niya ang good bacteria dira sa aton nga tiyan. Okay, tapos maka hatag man siya sang pain relief, no, ng ano na, do nagiging ano siya ng pain reliever. Yan. Natural pain reliever. Kag maka-reduce sang appetite. Sang gana bala. Kay kung perti kagid kaganado, magkaon, basi bladamo, makaon mo. So at least, gina-reduce niya ang imo nga appetite para tama lang ang imo nga makaon, no? Yan. Kaya hindi man nami nga suba-sobra ang aton nga pangaon. Kag very versatile nga spice ini siya, no? Sa aton nga kusina, do halos hindi gini madula, no? Kitchen staple gid ini siya. Kag madamo siya sang pwede nga application, no? Madamo nga mga pagkaon nga pwede mo siya ihalo, no? Mga vegetable, pasta, karne, isda, manok. Yan. Damo gid. Kag pwede mo siya iparis sa nagkalain-lain man nga mga spices like turmeric, garlic, lemon. Yan. So bottom line, ang black pepper kag ang iya nga active compound nga piperin makabulig gid sa aton nga lawas tungod sa iya nga antioxidant kag anti-inflammatory properties. Maka-improve sang cholesterol level, blood sugar control, makabulig man siya. Kag makabulig sa aton utak, kag sa aton nga mga, sa aton nga tiyan, no? Sa aton nga kasudlan. Okay, so, kung hindi ka kayo mahilig sini, panahon na siguro nga, imo i-consider ang black pepper nga ma-incorporate gid sa imo nga diet. Okay, so, amon nga aton nga trivia para sa subong nga adlaw, kag para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo.
1: Trivia for today.
0: Madamo nga salamat, Pastor Alex, sa sina nga mga impormasyon. Ayan, mga tinagasak din ni kanon ng sabaw. Or tanan nga, ano no, nga menu mo butang nida sang black pepper. Kay namigid kali ang health benefits sina. Isa ng itlog sa ni side up, nami manabutangan sang black pepper. Diba? Mapapagana ka talaga. Alas 8:55 sa nabilinta nga 5 minutos diri sa ato niya nga programa abyan. Gantaligwa ang mga update related sa ongoing nga Tinalak Festival 2026 kag 60th Foundation Anniversary sang South Cotabato. Si Migo Dave kahapon nag-attend sang press con sa provincial government. Migo Dave, good morning.
3: Good morning, Miga Joy. Kag sa aton mga tigpalamati subong kagahon, isagid ka maayad-ayad nga aga sa imo abyan. Kag subong, nagahilapit na gid ang aton nga pagbukas sang iga-celebrar nga Tinalak Festival kag founding anniversary sang probinsya sang South Cotabato.
0: Gani actually, nagsugod ng mga aktibidades.
3: Yes, Miga Joy.
0: Starting July 1.
3: Kag pagwa man sa mga pipila ka pahanumdo mga aton iyang provincial information officer si Sir Rudy Jimenea kahapon sa ginpatigayon nga hinunaanon sa dira sa Kapitolyo sang probinsya sa South Cotabato aton na pamatian Miga Joy ang iya ang updates halin sa iya
4: sa atin sa South Cotabato especially itong Alunan Avenue kung saan majority ng ating mga activities for Tinalak celebration and for founding anniversary ay nakatuon at umpisa na ang installation ng ating food festival along the Alunan Highway at nag-uumpisa na rin yung ating bahay kubo na mga pinapatayo ng lahat ng mga munisipyo at ibang mga private groups na sumasali at nag-signify na mag-join, no? At nakakaranas na rin tayo ng pagipit ng traffic along Alunan Avenue. So again, pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan pasensya na po, no? Hindi naman ho ito araw-araw, kundi tuwing may celebration lang naman tayo at kinakailangan din natin talaga na magbaon ng napakaraming pasensya, no? Sa ganitong mga panahon. At yun na nga, ginagawa ng provincial government kung ano yung mga dapat nating gawin para maisakatuparan at makapagpahatid tayo ng isang ligtas at masayang selebrasyon sa atin.

0: fair natin dyan sa Microtech Avenue. Patuloy na ang installation. As a matter of fact, may mga displays na rin, no? May mga tanim na pwede ninyong puntahan doon at saka makapagpili kayo. Alam nyo kung minsan konting tip, ha?
1: So, amuto iya miga joy ang update halin kay Sir Rudy Jimeneyang aton nga Provincial Information Officer sa subong ginpahayag man sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga preparado na gid para sa Tinalak Festival ang probinsya, also ang hambal ni Sir Rudy kahapon miga joy, more than enough na ang mga personnel may kaangtanan para sa safety kag seguridad sa mga tumalambong kag mga bisita sang Tinalak Festival. Ara dira ang aton mga IMT or ang Incident Management Team, PNP, mga katapohalin sa BFP kag Armed Forces of the Philippines. May mga makita naman kita nga checkpoints nga mas ginpahugtan pa sang aton gobyerno probinsyal para mas mangin masinadyahon kag mas mangin safety gid ang pag-celebrar sang bugos nga Tinalak Festival diri sa aton probinsya sang South Cotabato.
2: Okay. Thank you, Migo Dave.
1: Sa liwat, Miga Joy, sagit ka maayad-ayad nga aga kag sa aton iyang mga suki nga tigpalamati diri sa oras na Pilipinas. Inyang inyo abyan, Migo Dave Pestanyo, nagadulong sa inyo sa mahinungdanon nga impormasyon para sa oras na Pilipinas.
2: Yan, today may MMF ni. Amo nang activity karon sa hapon. Mixed Martial Arts Tournament. Then tomorrow at 4 PM sa South Cotabato Gym and Cultural Center ang Revive. Sa Monday naman ang State of the Province Address with Governor Tamayo. Hello, Sis Tessie sa Pampango Lait Family. Good morning, Pastor. God is good all the time. Sa manok nga nagsakit, amo na ginahatag ko. Ginabutang sa tubig. Pepper, gali kong gasiburo ang manok. So, hindi lang gali sa tao nami ang pepper, no, Ati Tessy? At isa manok. Sige, darin na naikuto. Bang ato niya nga pagpangalagad. Madamong salamat sa pagpamati sa ato niya mga programa. Padayon lang, kay may usapang SSS pa kita. Karon dugay-dugay. Ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist din ni Migo Don. Gabi rin sa inyo sang mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan. Have a weekend, abyan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawa?

Good morning, mga amigo, mga amiga. Ari naman ako si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Maghatag sa inyo sa mga latest. And last week, no, nagabiyahi ako and pasulod na ko tope. Kaya siyempre may media rounds na ako. Ginuna ko anay ang pamilya ko, wala ko nagdiretso sa rounds ko kang nagpuli ako, no. Kay siyempre unahon ta ang pamilya, no. Amogani nagaubra kita para may ikasuporta kita sa pamilya natin. But then mag-focus kita sa topic na regarding sa earthquake or kalamidad sa kung diri sa Pilipinas, kung diin ang may nami na tawagan ako, ano ang nami nga or ano ang mga possible nga pwedeng ma-avail sa mga members kung naapektuhan sa kalamidad, no? Kung ano man ang kalamidad, no, kasi siyempre hindi naton malikayan nga diri sa Pilipinas may bagyo kita and then may fault line kita, so may earthquake and kung other calamity, no, baha ano man. So subong, no, SSS kami, wala pa kami kasi siyempre isa sa balita, isa sa gustong mabalaan sang aton nga mga members kag mga kauban sa media kung may programs ba nga i-release ang SSS regarding sa kalamidad nga natabo diri sa aton nga lugar, no. And last time kung ma-imagine ko, no, hindi ko ma-imagine nga amuto kakusog ang igo sa linog, no. Dati makakita kita kalamidad sa kung diin-diin nga parte sa Pilipinas, no, baha, bagyo, tapos nasundan sang earthquake and subong hindi ko ma-imagine last time gani, no, naka-ano ko nga wala man kita na igo sang kalamidad diri sa aton. So and I hope dili kita mag-avail sang calamity loan because wala man ta, dili man ta igo sang kalamidad. Pero this time, no, medyo nagdaugin kaon ko nga akong ginambal nga wala kita ga wala ta na igo sang kalamidad, no. So amo na. And kung ma-remember ninyo, last year ang Cebu naigo sang linog tapos may baha, no. So nag-offer ang SSS adto sang calamity loan, no. Pero dito lang sa lugar na to. And ginahimo to siya nga nationwide na. Pero by December ginislan to sang emergency loan, no, by December. And open na siya nationwide sa tanan nga qualified nga mag-avail, no. Pwedeng mag-avail sang emergency loan nga ang difference niya sa calamity loan is ang calamity loan after a month mag-deduct na si employer and then mag-start na bayad, no. Pero sa emergency loan may moratorium nga anong kabulan. May moratorium nga anong kabulan and mas ubos ang iyang nga interest per year, that is only 7% per year. So that was December. And then timing nga energy crisis kita, amo lang gyapon to ang na-avail naton, no. And tong nag-energy crisis, may gin-offer nga isa ka loan program ang SSS kung diin first time natabo since nga nag-umpisa ko sa SSS nga almost 30 years na. First time natabo nga may ang enhanced emergency loan program. Kung diin, kung wala nakaabot sang 36 months contribution ang isa ka member, pwede siya maka-avail sang enhanced emergency loan program. So ano ang difference niya sa emergency loan program kag enhanced emergency loan program? Sa emergency loan program, kinanglan may 36 months contribution ng isa ka member and then ang latest 12 months na may anong kabulan na contribution. Diri sa enhanced emergency loan program, kung may 18 months contribution o below 36 months contribution sa member pero
nakatungtong siya or naglampas na siya 18 months contribution, pwede na siya mag-avail sang loan diri sa Enhanced Emergency Loan Program. Ang isa pa ka difference nila is ang emergency loan is 20,000 ang ma-avail. Siyempre kay naglampas na siya 36 months contribution mo. There is a enhanced emergency loan kung diin ang member may 18 months to 35 months contribution lang, ang pwede niyang ma-avail is maximum of 10,000. Hindi siya maximum of 20,000. So 10,000 lang ang ma-avail maximum. That is maximum. Now, amo pa lang na ang latest naton nga program nga pwedeng ma-avail sang mga members naton nga naapektuhan sang kalamidad, especially sa 7.8 magnitude 7.8 na linog diri sa Soccsayan. Sa aton nga rehiyon, no. But then may isa pa ka in place na or ara na nga program sang SSS nga gamay lang siguro gamay lang ang nakahibalo or magamit, no. And again, this is a benefit, benepisyo ini, hindi ini utang daw naglinogaw. Abi ko naglinog. Possible nga naglinog pero hindi ko na mabatyagan. Okay, or basi may vertigo lang ako. Okay. So aring ginatawag naton nga unemployment benefit. And amo ni ang benepisyo sang isa ka member nga empleyado. No, explain ko later daw. Sige, diretso ko na lang, no. So wala kita upod nga mag-assist. Okay. Ang unemployment benefit. Kani kung halimbawa diri sa aton nga region, o especially kay siyempre taga Jensen ako, nakita ko kung ano ka ano ang epekto, no. Imagine mo ang idiretso ko na lang, no. Idiretso ko na lang. Okay. Okay, unemployment benefit. Ari ang maka-avail sini itong mga employed lang. And again, kung makita nyo, ang apat ka malls sa Jensen, sarado. Now, hindi lang na siya mga empleyado sa malls, kundi ang mga tenants. No, damo empleyado ang isa ka mall. Kapin pa kung damo tenants. Halimbawa, gabaligya perfume, gabaligya sa mga kakanin, gabaligya sa mga kung ano-ano lang. No? Ang minimum ang empleyado dere is duha, no, per stall may duha. And what if natabo nga may kalamidad and especially kana, no, nga dako ang damage sang linog nga sarado ang mga malls. What if nagsarado and then natanggal ang empleyado or ang empleyado mismo sa mall, it's because wala na. Or example nato ng isa ka restaurant dito nga ang building nila nagbabagid, no, nakanang natumpag. So siyempre kaluluoy ang mga empleyado. Ano ang pwede nila nga ma-avail since member sila sa SSS? Aring unemployment benefit, no. Ang the last time nga gin-announce ko ni, no, was tong panahon sa linog man nga naapektuhan ang Kitadere pero ang North Cotabato and Davao del Sur ang kusog sadto nga time, pero may isa ka mall sa Jensen nga tungod sa linog nasunog, no, and damo empleyado nga na misplaced o damo nga empleyado nga nawad ang trabaho. So, naka-avail sila sang unemployment benefit. Sa unemployment benefit naman, no, maski wala kalamidad, hindi ni siya limited sa
may kalamidad lang. Kundi maski wala kalamidad, ara ang aton nga unemployment benefit, no? Halimbawa si employer nalugi, gintanggal ang ilang mga empleyado. Si employer nag-digitalized. Imbis nga duha o tatlo ka tao ang magtrabaho, isa na lang. Or si employer nag kalamidad, nagsarado, no? Indili gusto sa empleyado na matanggalan siya trabaho, mawadaan siya trabaho. So amo na ang pwedeng maka-avail sina, no? Indi pwedeng mag-avail sini kung iha mismo nakasala siya. Siya or siya mismo ang nagtanggal o siya mismo ang rason nga nung natanggal siya sa trabaho. Kundili wala siya'y control nga gintanggal siya, no? So example lang naton ang kaning kalamidad nga naigo. Kay base kung may mga taga South Cotabato na nagaobra sa Jensan o nagaobra sa Sarangani and then hindi na magbalik ka trabaho, no? So paano sila o ano ang ma-avail nila sa SSS tungod kay nawadaan man sila trabaho? May unemployment benefit ang SSS, no? Equivalent to 2 months sa average monthly salary credit niya, pero ang per month is 50%. So daw ginhamba lang naton nga 1 month na salary niya, salary bracket niya ang pwede niyang ma-avail. So ang computation sini is i-total ang tanan nga contribution niya, salary credit, tapos i-divide siya sa number of months na contribute na. Ang isa ka contribution is ang lantawon ang latest 5 years o 60 months and then i-divide by 60. Then amo to ang pwede niyang ma-avail, no? So sad to say, kung si employer naton wala garimit sang sakto kag kompleto, maapektuhan ang benepisyo sang ilang mga tawag sini ang ilang mga empleyado. Pero isa ining unemployment benefit nga pwedeng ma-avail sang aton nga mga empleyado, mga miyembro nga empleyado nga nawad-an og trabaho, no? Especially now, kay kung makadto ka sa Jensan, malagaw ka, mga schools dito dagko ang crack, no? Ang mga may mga hotels dito nga na bar down, may Jollibee dito nga wala gid, no? Zero gid. So ang ako gani, ang question ko is nga nung katong Jollibee lang ara sa kanto sa building, kay ang building na daw nagapa letter U, eh, no? So ang ano ko is atong ginatindugan gali sa Jollibee originally is ang entrance sang building, ang entrance sa building. So daw gintukod lang to in addition sa structure. So amo to siya ang natumpag. So amo lang to natumpag. Sa unahan niya ang isa ka hotel nga ara dito daw hindi na ginasarado na, no? Ang atubang naman nga school, no? Kung diin nag-eskwela ang anak ko, damo cracks, damo nga naka ano. Then sa unahan naman may hotel dito nga daan na hindi na pwede sublan. And ara dito ang isa ka media partner naton nga daw hindi ana, wala anay sila nag-operate. Hindi ko balaan kung mag-transfer sila or what, no? Pero ang building mismo hindi na safe. So paano tong mga empleyado? Paano tong mga nagatrabaho dito nga halimbawa mga JO, under sa agency like janitorial services or security, no? Siyempre mawalaan sila trabaho, no? Kung ang malls, no, pila ka malls dito sa Jensan, nabe, isa, duha, tatlo. Oh. Eh paano tong mga hindi na tong matawag nga mall? Halimbawa tong mga ano bala, mga Chinese nga, quote unquote mga Chinese nga mga buildings dito. Eh paano to mga empleyado dito? 'Di ba? So, ang SSS, kung
nagakontribute sang sakto kag kompleto sa employer, ang iyang mga empleyado maka-avail sang unemployment benefit. Hindi nila gusto mawalaan sang trabaho. So, unemployment benefit ang pwedeng kadtuan o pwedeng ma-avail sang aton nga mga empleyado nga nadulaan sang ubra. So, online na siya gina-avail, no? Online na siyang application. And sa aton nga tawag sini, no? Ang kinanglanon lang, ang requirement is, una, ang contribution niya is at least may 36 months contribution. And then sa latest 18 months, may 12 months na contribution. Amo na sa unemployment benefit. And need nga mag-issue si employer of certificate of separation or certificate of employment na naka-indicate dito nga gintanggal siya for the reason of, limbawa, because dili na magtrabaho, dili na mag-open si ano sa ang business, dili na mag-open. So mangayo sila sa dole, no? At I think online na siya pangayoon. Mangayo sila sa dole sang certification nga ipakita nila ang katong certificate halin sa employer. Now, subong, no? Subong, although ang SSS nakita nila, no, kung ano ang kalamidad nga naigo sa aton. Wala na sila natulog. So I am hoping na may bag-o nga program, temporary nga program nga pwede naton ma-avail nga mga nasa hindi lang ang mga empleyado, hindi lang ang mga currently contributing members, kundi apil na mga pensioners naton nga pwedeng ma-avail this time na may kalamidad sa rehiyo nato, no, sa Soccsayan area. And subong ang pwedeng ma-avail sang aton nga mga members is amulang anay ni emergency loan, enhanced emergency loan kag unemployment benefit. Now may difference sa duha eh. Kung isipon naton ang pag matawag gani nga loan program sang SSS, wala, may bayaran na siya, no? Ang emergency loan kag enhanced emergency loan, bayaran mo na siya after 6 months pa tungod kay may moratorium nga 6 ka bulan, no? Kay na gani may na assist kita nga nag-avail sang emergency loan, subong nga bulan siya nag-avail, ang first na deduction niya is January pa. So, dugay pa ang panahon nga hindi siya deductionan. No, amo na siya. So, sa enhanced emergency loan, amo man. So, kung bag-o lang ka mo nagtrabaho, halimbawa, more than 18 months na ka mo nagtrabaho and then updated si employer sa pag-remit, so, pwede na ka mo mag-avail, pero dito ka mo sa enhanced emergency loan, ma-fall. And, again, after 6 months pa ang deduction or ang start sang bayad ninyo. So and ang aton nga unemployment benefit, no, tungod kay gitawag na siya nga benepisyo, benefit ina, wala na bayad, no? Indi mo na pagbayaran the moment nga ma-receive mo ang benepisyo. Tungod kay benepisyo mo man na, no, ihatag na sa imo because qualified ka to avail of that kind of unemployment benefit. So, amo pa lang na ang duha, no? And so, pwede na naton nga i-avail, pwede na naton nga inyong mapamangkot. And by the way, ang general, ang Coronadal branch, balik na operation, no? Sa Gaisano, gihapon kita, sa second floor, no, although dito ko tong Wednesday nagsulod ko dito, hindi pwedeng maagian ang kilid, no, dirigi kita sa main entrance. Tungod kay ang kilid siguro damo crack, so hindi, wala nila ginapaagian ang sa gilid. So sa main entrance lang kita. Siguro i-open lang nila tong gilid kung halimbawa may kusog naman nga linog para dasig ang pagpagwa sa mga customers nila. Pero may mga programs, no, ang SSS nga halimbawa Wednesday and kahapon nag-sign ang SSS
og MOA or Memorandum of Agreement nga magpa-member na ang mga JO and contract of service nga mga employees sa pipila ka mga government agencies o government offices naton. Una ang Commission on Human Rights, ang NIA, no, regional and provincial office nila na mag-start na deduct, no. And ang isa is PSA. So ang mga JO and contractor nila may SSS na since hindi sila pwede ma-member sa GSIS. And also nag-launch kita sa offsite e-center sa there is a school, Regency Polytechnic College Incorporated, kung diin ang mga empleyado kag mga estudyante pwede magkuha sang SSS number. Any online transaction sang SSS pwede dira. And I do not know kung i-open na nila sa public, no? Hindi ko balaan kung i-open na nila sa public, pero nag-launch kita da sang offsite e-center kung diin hindi na need makadto sa opisina, pwedeng dira na and may magtudlo sa inyo kung paano gamiton ang online transactions ang SSS. Now, kadasig sang panahon, no? And magkita-kita ta sa next na program ko liwat, no, sa diri sa DXKI FEBC. Ako si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Ako nagasulting amping kanunay o kanunay amping.

0: Usapang SSS. Nabatian ang mga programa kag serbisyo nga ginadulong sang Social Security System sa Usapang SSS. Para sa mga palamangkutanon kaangot sa programa sang SSS, pwede ka mo mag-text sa 0935-330-0999. Usapang SSS!
1: Mga dapat himuon pagkatapos sang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
2: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
1: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
2: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
1: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
2: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
1: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
2: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
1: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
3: Iinis ako. Iinis ako kay Dr. Acosta. Pinagalitan na naman niya ako. Mali daw ang sukat ng complete denture ko. Ang bagal-bagal ko pa. Matatapos ng semester, konti pa lang ang naisasubmit ko.
4: Cynthia, hindi kita maintindihan. Magaling ka naman sa academics, ha?
3: Ewan ko ba, pag nasa clinic na tayo, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kaya kahit alam ko namang gawin.
4: Hindi ko alam kung bakit ka pinanghihinaan ng loob. Pero ang alam ko, maaari mo itong idalangin sa Panginoon. Sa Kanya ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan. At doon, matutuklasan mong wala kang malalapitan na katulad niya.
5: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: pamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Happy Friday! Good morning mga kaagapay! Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga Facebook and YouTube live streaming. Hello din honey sa lahat na nakatutok sa atin sa 702 DZAS, sa kanilang mga PM and regular radio. Shout out sa lahat ng mga nasa Signal Cable GCTV Channel 185.
4: Yes.
3: And syempre honey, hello, hello Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating kaagapay na suking-suki everyday dito sa Family Matters from the different parts of the world. Magandang umaga po. Today is July 3, first Friday of July. At syempre binabati ko ng belated happy birthday, honey.
4: Salamat, honey. At ang unang greeter ko this morning si Marian R. Mardo. Marian, salamat ha.
3: Happy 45th birthday sa aking asawa.
4: 45th.
3: 45th. Gusto mo, yun totoo.
4: Wag na. Okay na yun.
3: Hindi. Natutuwa ako kasi very young looking ka pa rin, honey. I'm really proud of you kasi you are not aging a bit. Hindi talaga, diba? And syempre, nakaka-proud naman kapag yung asawa mukhang mukhang bata, nasasabihan na bagets pa din, diba?
4: And, umpire ang peg.
3: Yes. Syempre, it's something, honey, to thank God for. Yung youthfulness, di ba? Kahit na may mga problema, may mga struggles, may mga pinagdadaan ng season sa buhay. Mm. Pero the Lord is really renewing our youthfulness, di ba?
4: And no traces of challenges.
3: Totoo. Grabe po ang ano, ang bilis ng panahon. Sabi ko, grabe, July na pala. So tapos na yung kalahati ng taon.
4: Exactly.
3: And for all you know it, magbe-burn months na naman tayo, magka-countdown na naman tayo.
4: Meron nga akong nabasa nung isang araw, sabi, July 1st daw is the official day ng Christmas.
3: Umaga na. Hindi na September. Pero kailan lang kaagapay nagsimula tayo, di ba? And then ngayon, ang bilis-bilis ng ikot ng panahon. And that made me realize that time is really something that we can never hold, but it is something we can use wisely.
4: Diba, honey, no? Hindi katulad nung bata tayo, parang ang tagal-tagal ng araw, ang tagal-tagal ng oras. Yung buong isang linggo, parang ang tagal, hindi ba? Pero ngayon, literally, in a snap, in a wink of an eye, ang bilis-bilis. Diba?
3: Sabi ni Ate Eve Mejila, ang galing ko raw mag-alaga sa'yo. Ay. Para ka lang daw 40.
4: Thank you, Ate Eve.
3: Diba? Siyempre, Ate Eve. Diba?
4: The credit kaya naman goes to you.
3: Na-partneran ko siya. Hello din sa aking kuya. Hi, Kuya Ju. I miss you. Nagpapasalamat ako sa kuya ko. Kasi kapag wala kami, alam niya na kapag replay, alam niya kapag wala kami, and inaabangan niya talaga.
4: Totoo.
3: Sa lahat po ng kapatid ko, siya talaga yung certified kaagapay.
4: Certified.
3: And I love my kuya. True kaagapay. Love my kuya, how he took care of me when I was young, lahat kami. Thank you, Kuya Ju. Salamat sa'yo.
4: Tama. Si Bong, enjoy. Enjoy your vacation in San Francisco.
3: Honey, ngayong umaga na to, we choose to be intentional. We choose to slow down in the right moments. Kahit sabi natin, ang bilis ng takbo ng panahon at hindi talaga maiiwasan na tumatanda ka every year. Pero let's choose to slow down and be grateful talaga for what we have. And ang importante po, kaagapay, make every day meaningful and worthwhile.
4: Mm-mm.
3: Mahalaga din po kasi celebrate nga lang ng birthday ni Bong, mahalaga talaga kaagapay, reminder para sa lahat sa atin, Bong, that we ask the Lord for our purpose in life. And talagang lakaran po natin to with courage and obedience.
4: Mm.
3: Kasi Bong, talagang we are living in the last days.
4: Mm-hmm.
3: Sabi ko nga kay Bong, honey, lahat ng napapakinggan ko na preachers, bata man or matanda, sa YouTube man or sa TikTok, saan man, talagang they're all pointing towards the end.
4: Mm.
3: And yung end times naman, honey, this is not something to scare us, eh, diba? But it is something to awaken us. Yun yung better term para sa ating mga Kristiyano, na ma-encourage tayo, magising tayo, na instead matakot tayo na naku, magra-rapture na. Let us really move to action. Yung magsilbi talaga tayo sa Panginoon. Use our lives in advancing the kingdom of God while we still have time.
4: Tama,
3: aming reminder para sa araw na to.
4: And you have mentioned about purpose sa buhay, honey. No? Importante tayong mga Kristiyano, malaman natin kung ano ba yung purpose natin sa buhay.
3: Yes.
4: Di ba maganda na ma-discover natin and best of all, malakaran natin kung ano yung purpose natin sa buhay.
3: That's
4: hindi ba?
3: True,
4: kasi it's sad to say, there are people na nabuhay, ipinanganak, without discovering kung ano yung purpose nila. So habang meron pang panahon at habang meron pang oras, it is important for us believers na lakaran yung purpose ng pagkatawag natin ng Panginoon sa buhay natin.
3: Nakita ko yung ating kasama sa See You in Love, si Sis Myla Lambino.
4: Oh,
3: hi sis, and I'm praying.
4: Sister Myla.
3: Patuloy na bumuti yung karamdaman ng mami niya.
4: Oo nga.
3: Ayan, so welcome po to Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda, kasama nyo ngayong araw ng Biyernes para sa Family Matters, usapang marriage and parenting. At ngayong umaga, alam mo, minessage ko lahat ng mga kaagapay na kahit online nagpapa-counsel sa atin, humihingi ng mga advice, sabi ko makinig kayo, maganda yung topic natin, this is something very real. At ang topic po natin ay pinamagatan nating behind closed doors. So we will talk about what often goes unseen in many marriages. Yung po mga quiet struggles, yung po mga nauubusan o nawawala na ng tiwala sa asawa, yung parang nauupos na pagmamahal inside the relationship.
4: That's very interesting topic, honey.
3: Yes, kasi minsan, honey, diba, let's face it, behind strong smiles and normal routines, there are moments of weakness. There are moments na parang feeling mo ang layo mo sa asawa mo. May mga decisions ka din na ginagawa sa marriage mo. Simple man yan, pero alam niyo po, it can either break or build your relationship. Hindi lang yung relationship nyo, pero yung buong pamilya nyo. One false move, isang pag-give in sa temptation, and it can really build or break your entire family. Kaya naman po today, we will look at faithfulness in marriage, fidelity in marriage, honey. Yung silent cracks that can grow when needs are unmet. Diba? Simple. Hindi lang natustusan yung pangangailangan. Nagkaka-crack talaga. And how couples at the same time can protect this relationship before it breaks.
4: Mabigat yan, honey, no?
3: Yes. Kasi most importantly, honey, we will also see this morning how the relationship of husband and wife deeply affect the future of their children at yung atmosphere sa buong bahay. Minsan naiisip natin, ang daming batang depressed, ang daming batang dumadaan sa mental anxiety. Hindi natin naiisip na baka ang isang reason, wala silang stability na nararamdaman sa pagsasama ng magulang. Walang peaceful atmosphere sa bahay.
4: At minsan, honey, pag tin-raise mo, yung very root ng problema ng kabataan ngayon, it boils down sa hindi maayos na relationship ng mag-asawa.
3: Yes. Kaya naman, honey, samahan tayo ng ating mga kaagapay as we uncover real truths and practical reminders on how can we keep our relationship, our marriage strong, steady, and faithful. Kaya, i-share nyo po ang ating episode sa lahat ng mag-asawa.
4: Yes.
3: Sabi nga proactive, hindi pa man nangyayari, kailangan alam na natin, we have to protect our marriage at all costs.
4: Tama.
3: Against infidelity.
4: Ang ganda ng salitangin, honey, be proactive and mm-hmm. be intentional. Napaka-importante yung mga salitang yan sa buhay mag-asawa at sa buhay pamilya. So thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn dito lamang sa inyong paboritong istasyon at programa. Siyempre, saan pa? Here in Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po, sabi mo, honey, July 3, 2026. Unang Biyernes, no?
3: Yes.
4: Sa buwan ng Hulyo. First Friday for the month of July. Kamusta po kayo, mga kaagapay? It is our prayer na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. And for those na mayroong mga pinagdadaanan sa pamilya, mayroong pinagdadaanan sa opisina, we just want to encourage you to keep on umangkla sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw, for God did not give up on us and He will never will. And the last time we checked, God is still seated on the throne. He is in control, no? Yun ang maganda sa lahat. Merong isang very familiar na hymnal, sani, sabi doon, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Mm-hmm. So the fact that God is holding our future, we don't have any reason na matakot, na mangamba, lalong-lalo na, honey. No? This is an encouragement dun sa mga kaagapay na nakikinig na probably may pinagdadaanan, na pag naranasan mo na yung katapatan ng Panginoon, kapag ilang beses ka na itinawid ng Panginoon sa mga sitwasyons, circumstances that you experienced in the past, then wala ka ng reason para matakot pa.
3: That's right.
4: Wala ka ng rason para mangamba o mag-doubt ng kabutihan ng Panginoon.
3: Amen.
4: Kasi alam mo na kung itinawid ka noon, itatawid ka uli ng Panginoon. Sige po, Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. Pumuli si Kuya Bong and Ate Claire ang makakasama nito.
3: Sabi ni Esor, no, Diyos.
4: Mm-hmm.
3: No, Soj. On fire, Team Pinero.
4: Yes. Ang makakasama ninyo for 1 hour and 30 minutes. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:48 in the morning. Kami po ay sabayang din mapapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, please like and share our episode para marami pong ma-bless at maraming matulungan. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, like and subscribe naman tayo, honey. Shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay, nagluluto. Ako po, bago mag-broadcast, nagpe-prepare po ako ng pananghalian namin. Ang ulam po namin, ano tawag dito?
3: Adobong
4: chicken at saka pork. Ayan.
3: Yung sabi masarap ko talaga, honey, hindi ko naman magluto ng adobo kasi namimiss ko na yung adobo na yung tostado, nagmamantika. Sarap sa kanin at
4: sa
3: patis.
4: Kanin, oh, lalagyan mo ng patis. Yan, napakasarap. So looking forward tayo sa pananghalian.
3: Bilisan na natin.
4: Yes. And syempre, those who are watching GCTV Asia Channel 185, magandang umaga po sa inyo.
3: Ang dami nating ginutom. Sabi ni Mona Lisa Gabriel, blessed Friday. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Claire, my favorite couple host. Thank you, Mona Lisa.
4: Well, honey, pasalamatan natin ng CMGO. Kami po ay nag-speak ni Claire sa kanilang 36th anniversary. Yan.
3: Yes, so, thank you, CMGO family.
4: Yes, Pastor Hauche, Kuya Joe and Espinelli.
3: Yes, fellowship.
4: Maraming salamat for the invitation.
3: Gusto ko rin batiin si Charity Mejiliano, si Evelyn Picar, si Ate Eve Mejila, si Len Reyes, good morning, si Belen Bariantes, good morning po. Nakikinig habang nagpapalakas, galing po sa surgery o sa gallbladder.
4: Mm-hmm.
3: Yes, be healed, Sister Belen. Hello din kay Junelle. Hello, Junelle. Nakatingin ba sila ng ma-safely?
4: Hana, si Lenlen Pineda Soriano sabi, hello po, Team Pineda. Pabati po from Apalit, Pampanga. Same po tayo ng surname. Oo nga.
3: Yeah. Si Yan Kimchi Ramirez, nakikinig. Si Baby Chavez, si Cynthia Zabala Valencia. Tama ba?
4: And syempre, hani, shout out kay Kuya Frederico Termulo.
3: Yes. Si Sister Rosalinda Manzano, nakikinig. Si Wow, Sister Patty Pineda
4: Oy,
3: ng CMGO
4: Pastor
3: Manila
4: Patty,
3: Philippines,
4: thank
3: ha?
4: you so
3: Thank you
4: much.
3: so much, Patty. We had a great time last Sunday, you know?
4: Super.
3: We really felt the friendliness of this church.
4: Amen.
3: Hello din kay, sabi ni Esor, no? So, paki-shout out, happy birthday, Ken Christian Senizal Hozon. Greetings from Mommy Jing, Daddy Ronald, and kay Caleb Hozon. Ayan.
4: Hindi ko pa nakikita ang mami ko, ah, from South Carolina. Wala pa
3: nga, si Luz Caparas, bumabati rin sa atin ngayon. Ang dami, abis, bumaba ng ano natin.
4: Si Len Hante also, parang wala pa din. Yan ang mga solid and certified ka-agapay na laging present tuwing araw ng Biyernes.
3: Ayan, sige. Mm-hmm. Sabi ni Panlucky, totoo po ba ang nagkaka-vision? Yes, of course. Nasa Bible naman yan. The Lord gives us dreams and vision.
4: Mm-hmm.
3: Okay, base na tayo ng Bible. We are excited to proceed with our discussion.
4: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Proverbs 28:20, New King James Version. A faithful man will abound with blessings.
3: Para sa magandang balita, Biblia version, Kawikaan 28:20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ang ganda na parang sinasabi sa atin na a righteous man, 'di ba, abounds in blessings. Kapag tayo po ay namuhay ng isang blameless na pamumuhay, yung pong blessings talaga na nakaakibat dyan sa righteous living para sa atin and even for our children. Siyempre tayo, Bong, bilang magulang, ang gusto lang talaga naman natin, hindi lang tayo yung mabless, di ba? Hindi lang tayo yung bless sa ating buhay. Pero siyempre, yung blessing na to, mag-extend, mag-overflow sa ating mga anak. We want to see our children blessed. We all want blessings in our lives and even in the lives of our children. Pero alam nyo, may kapalit po talaga yan eh. Faithfulness, katapatan. We need to be faithful before God.
4: Big word.
3: Yes, we need to be faithful before our spouse. Kailangan tapat po tayo sa pagsasama na ito. Because yung blessings na yan, honey, ang sabi mo nga, big word. Just think of it. How can you be blessed? Or how can your children be blessed kung meron kang hindi katapatan sa asawa mo na lang, di ba? Huwag na sa Panginoon eh. Sa asawa mo na lang. Start sa pagsasama ninyo. Kapag tapat kayong mag-asawa sa isa't isa, lumalaki po yung anak ninyo na secured. Secured sila. May parang feeling nila stable talaga tong pagsasama ng parents ko, tong pamilya namin. Nakikita nila kung paano tayo. And yan din yung pinamumuhay nila. Pero kapag walang faithfulness sa pagsasama natin, Bong, kapag may infidelity or unfaithfulness, ang unang-unang apektado, hindi lang yung misis mo o asawa mo, pero yung mga anak mo. Dahil dyan na nagkakaroon ng fear, dyan nagkakaroon ng depression, meron silang confusion, at yung nakikita nila sa'yo, someday, honey, yan din yung legacy na pinapasa mo sa kanila. Diba? So, paano ba gusto mo yung anak mo sa magiging future families nila? Do you want your children to have blessed marriages? Then ngayon pa lang, magpakita kayo na yung marriage ng mag-asawa is something that is blessed, something that is praiseworthy, something na karapat-dapat nila na gayahin at hindi karapat-dapat na parang, ay nako, ikahiya, di ba? So yung pagpapala po, ma-extend po yan sa ating mga anak. Simulan po natin sa sarili nating pagsasama. And this morning po, we will talk about infidelity. Infidelity po in marriage means, syempre, unfaithfulness to your spouse and to your covenant, Bong. Infidelity, it is one of the factors that can really destroy a marriage. In fact, para sa akin, ano, parang ito siguro yung worst thing na pwedeng mangyari sa isang relationship kapag may betrayal, di ba? Kasi napaka-traumatizing nito eh. Ani para sa asawa, para sa buong pamilya, sa mga anak. And sometimes, infidelity po kaagapay, it can really destroy everything that a couple had built for years. Kaya naman kayo nag-asawa, nag-ipon, nagpakahirap sa bahay, and that is to establish a good godly life and family. Pero minsan, kapag nag-give in ka sa infidelity, lahat ng pinaghirapan mo, honey, nabaliwala. Di ba? And sabi ko nga, Bong, it does not only break trust, but it also breaks something deeper. Yung pong safety sa buong pamilya ninyo.
4: Tama.
3: And when safety is gone, love becomes painful and connection becomes difficult. Kasi kapag may betrayal, mga kaagapa, yung pagmamahala na siya shatter eh, di ba? Yung trust na babali, trust is broken and families are torn apart. And both spouses And even the children are really in pain kapag may infidelity. Kaya mahalaga po talaga that we guard our marriage against infidelity and betrayal by all means. Bo.
4: Amen.
3: Remember, yung marriage po, exclusive relationship po to between the husband and the wife. Covenant po natin to. Tatlo lamang po tayo dito. Tayo mag-asawa kasama ang Panginoon. And God wants us to be faithful in this covenant much as He is faithful to our covenant.
4: Tama, Claire. No? And if I may add, sad to say, pinipilit inormalize ng mundo yung infidelity. Yes. Hindi ba? And nakakalungkot mang isipin, sometimes ang infidelity, pinipilit nating tanggapin na parang mag normal na parang minsan sinasabi, wag ka na umate-ate, hindi naman ikaw ang unang-una na broken na family, hindi ba? Normal yan, nangyayari yan lahat, especially to some industries na talagang parang wala ng conviction, na parang normal na lang, sige, wala yung asawa. And sa mga eskwelahan na mga bata, it's a sad reality and a sad fact na ang laki-laki ng dato na mag-asawa na nagkahiwalay, at pag tinitingnan mo yan, ang number one cause niyan palagi, infidelity.
3: Yes.
4: Either si mommy, merong nakilalang iba, or si daddy, merong nakilalang iba. So, nagiging normal. So, kami po ni Claire, it is our advocacy na ibalik po natin. Let's continue to rally for families. Ipaglaban po natin yan. Just a couple of days ago, sumama kami ni Claire sa PCEC prayer, rally for the family, at naiiyak kami. Kasi talagang there are people who are called by God na manalangin at ipaglaban ang bawat pamilya. Yes. Tandaan natin, ang pamilya, yan po ang backbone ng society. Diba? Kailangan po maging maayos ang pamilya para maging maayos yung ating society at ang future ng ating bansa.
3: That's true.
4: Should I continue?
3: Yes.
4: Okay. Honey, yung topic natin, napakaganda. Behind closed doors, guarding the covenant of marriage from infidelity. Tinignan ko yung Tagalog translation ng title natin. Ang ibig sabihin nito, sa likod ng nakasaradong pinto, ang pagbabantay sa tipan ng kasal laban sa pagtataksil. Napakaganda, honey, no? Laban sa pagtataksil. But for the sake of our listeners, honey, para mas lalong maintindihan ng nakararami, pag sinabi nating marriage covenant, ano bang ibig sabihin ng marriage covenant? Ang marriage covenant po, it is something sacred. Di ba? Banal. At pag sinabi nating something sacred, it means it is holy. It is set apart. Deep reverence and too important to be changed, para baguhin, honey, no? Ibig sabihin niya, it is a lifelong binding between a man, a woman, and God. Kasama po mga kaagapay sa equation ang Panginoon. Kapag kayo po ay nag-asawa, pumasok po kayo sa isang covenant relationship na kasama po ninyo ang Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po niyan, it can never be broken. Unconditional commitment. Unconditional, honey, no?
3: Yes.
4: And it requires steadfast love, forgiveness, faithfulness. Sabi mo nga, but faithfulness until the very end or until the end. Sabi mo kanina, honey, God wants us to be faithful to this covenant. Natural, di ba? Maging tapat ka sa covenant na pinasok mo. At alam po natin, mga kaagapay, na ang enemy, he always attacks at the point of unity.
3: Totoo yan.
4: Diba? Claire?
3: He will comes to steal, kill and destroy.
4: He will make sure na magkaroon po ng misunderstanding, argument, ang mag-asawa. At sinisimulan niya ito in a discreet and subtle way. Minsan, cute-cute lang. Minsan, maliliit na bagay. Sometimes, it starts with a very small temptation. Patingin-tingin, di ba? Pa-basa-basa ng mga magazine. Pero alam po ninyo, mga kaagapay, sabi po sa Proverbs 6:27-29, can a man take fire to his lap and his clothes not be burnt? Can one walk on hot coals sa mainit na apoy? O baga, and his feet not be seared? So he goes into his neighbor's wife, whoever touches her shall not be innocent.
3: Yes. Totoo. Alam niyo po, sabi nga natin kanina, yung iba sinasabi, hindi naman ang asawa ko, ano, faithful naman ang asawa ko eh. Pero panoodin pa rin po natin ang episode na to, i-share pa rin po natin kasi we really have to be proactive. Hindi po tayo magre-react na lang na, oh, akala ko hindi sa amin mangyayari. No traces na mangyayari sa amin or pastor ang asawa ko or malalim ang asawa ko. But you know what? We have to be proactive in this relationship. We protect what we value. So we really ask our kaagapay here to share this broadcast, to share this to couples who you think really need to hear this. Kasi po ang marriage natin, sabi mo nga Bong, it's a covenant that is worth protecting at all costs. And this episode po today na pinamagatang Behind Closed Doors, dahil ang infidelity po nag-start, hindi naman yan publicly, pero privately, di ba? Quietly and unnoticed. So bago tayo mag-start, nakita ko lang si Pastor Reggie Trazo ng CMGO Manila East. Good morning, Pastor Reggie.
4: Mr. Reggie.
3: At si Evelyn Picar, nakita ko ang dami talaga niyang pinag-share ng ating broadcast. Thank you, sis. God bless you.
4: Of course, honey, si Mommy Felicity. Mommy, nandito
3: na. Late ka ngayon, ha?
4: Sabi ni mong Mommy, honey, ang importante po talaga sa pagsasama ng mga mag-asawa ay ilagay si God sa gitna ng inyong pagsasama.
3: That is true. So today, honey, bago natin pag-usapan yung about infidelity, pag-usapan muna natin. Alam mo ba, honey, iba't ibang uri ang infidelity. There are different types of unfaithfulness in marriage. Kasi yung alam lamang po natin, yung may third party, eh, di ba? Pero madami pong uri ng infidelity.
4: Ihimay-himayin natin
3: yes,
4: yan.
3: Yes, puna na nga dyan. Bong?
4: Number one, okay, the physical infidelity.
3: Ito yung commonly known.
4: Common at saka kalamitan yes, na nangyayari at nagiging cause ng hiwalayan ng yes. mag-asawa, hindi ba? Number one, for those who are writing our discussion, physical infidelity. This is when a spouse engages in sexual or physical intimacy with someone outside the marriage. Meaning, naging intimate siya ng hindi niya asawa
3: yes.
4: sa ibang babae o sa ibang lalaki. There may or may not be an emotional attachment or component between the spouse and the third party. So, posible pala, honey, no, na tawag lang lang naman, di ba? Because of the urges, di ba? Pero wala kang emotional involvement,
3: yes.
4: di ba? Being sexually intimate with a person of other than your spouse definitely defiles your marriage covenant and your spouse. Ulitin ko to, honey, no? Being sexually intimate with a person other than sa asawa mo definitely defiles your marriage covenant and your spouse. So nagkasala ka sa covenant na pinasok mo between your wife and between sa Panginoon. And Hebrews 13:4 po, ang sabi dyan, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and the adulterous.
3: Yes.
4: Napakalinaw ng salita ng Panginoon.
3: So yan ang number one, physical infidelity. Number two, ito medyo involved na ang emotions at puso dito. Emotional infidelity po. Ang emotional infidelity po, this happens when a spouse develops emotional closeness, intimacy, or dependency on someone else outside the marriage. And alam nyo, minsan po, o kadalasan, nagsisimula lamang po to sa just talking, nag-uusap lang naman, masarap kakwentuhan si sis, o masarap kakwentuhan yung ka-opisina ko, o yung sekretarya ko, o just venting, ang dami ko sama na loob sa pamilya, o sa office, nag-vent out lang naman ako ng sama na loob para may nakakaintindi sa akin.
4: Or minsan, honey, yung simple na emoji text lang.
3: Yes, or minsan naman, just being understood. Gusto mo lang na may nakakaintindi sa'yo, since yung asawa mo hindi nagtatrabaho, at si office mate girl, kasama mo sa trabaho, alam niya ang problema sa pamilya. So, gusto mo lang na, pareho kami ng frame of thinking, di ba? Dahil alam namin ang problema sa opisina, nagkakaintindihan kami. Until,

0: ng emotional connection. Kung saan ka nag-i-invest emotionally, mauuwi yon sa emotional connection. And yes, even without physical contact, emotional betrayal po can wound just as deeply. Para nga sa iba na naka-counsel natin, sabi nila mas masakit. Okay na sana daw kung physical involvement lang, pero yung tahulog talaga yung loob ng asawa sa iba, napakasakit kapag involved na yung emotions.
1: Tama, honey. Nakita ko lang si Tim Layson. Sabi niya, I love your couple shirt. Thank you so much po. Nandyan din si Eileen Carbonell na nanonood sa
0: atin. Hi, Eileen. I miss you. Okay, number three, honey, kasi mahaba yung discussion natin today.
1: Number three, ito medyo bago sa pandinig to, honey, no? Object infidelity. Meron bang ganun? Object infidelity. Anong ibig sabihin ng object infidelity? This is an obsession or interest outside of the relationship that can result in what is known as an object affair. Anong ibig sabihin yan? Nagkakaroon ka ba ng infidelity sa isang bagay? Ganun ba yon? This is when something becomes more prioritized than the spouse. Uy, ito maraming guilty dito. Yes. Halimbawa, diba? Anong ibig sabihin nito? Anong example? Yung trabaho mo. Diba? Na sobrang mas marami ka ng ginugugol na oras sa trabaho kaysa sa asawa mo. Next, your telephone, your iPhone, your cellphone, your hobbies. Kung most of the time, you are spending, ang tawag dito, yung sobra-sobrang oras sa telepono, may guilty dyan.
0: Ay, nako, talaga, para.
1: Or, mamaya ka
0: kilala lang. Ko.
1: Yung sobra-sobrang manood ng TV, di ba? Too much watching of mga K-dramas, yan. O yung hobbies mo, if you are totally in love with golf, o yung nauuso ngayon, pickleball, na wala ka nang ginawa, kundi mag-pickleball maghapon. Or even personal ambitions, as long as it caused distraction from the relationship. So magandang ano to, honey, no? Tignan natin yung mga sarili natin. At isipin mo, ano ba yung nagko-cause ng distraction sa relationship ko sa asawa ko? Baka mamaya object infidelity na yan. Yung iba, magre-react, grabe naman. Ate Claire, Kuya Bong, yes. Sobra naman ba? Sobra naman. Pati ba naman yan? Infidelity. Alam po ninyo mga kaagapay, we need to maintain balance in our marriage. Dapat balance po ang lahat. It may sound light, di ba? But over time, this connection becomes distance. Yan. Sabi ni Charlene Laurel Evangelista, ay, ano ba yan? Ang galing naman ni Bong Pineda at Claire, good advisor. God make instrument. Yan, by Claire and Bong. Salamat, Charlene Evangelista. Thank you.
0: Ang subdivision natin.
1: Yeah, she lives nearby.
0: Hi, Charlene. So, object infidelity. Pero, ano lang, Hana, hindi ibig sabihin na lahat na nagtetelepono, nagiging unfaithful na o lahat nag-go. Hindi po. Kapag po yung object na yon, inaagaw na yung time na dapat sana para sa asawa na that becomes an object affair. Okay? So, disclaimer lamang po yon. Kasi baka maraming mag-react na, ha? Nag-go lang ako, unfaithful na, no. Kapag po alam ninyo na wala na kayong oras para sa asawa nyo dahil ibinuhos nyo na lahat sa object affair na yon. Okay, so that is object infidelity. Number four, ikaapat na uri ng infidelity po, cyber infidelity.
1: Yan.
0: Ngayon po talaga na panahon ng AI.
1: Yan.
0: Grabe, napakatalamak is the term ng cyber infidelity. Tinatawag po ito na online or internet affair. And this includes secret chats, flirtatious messages, and even consuming content that replaces intimacy in marriage. Yan na nga po yung pornography. Yung because na rampant, isang click lang, makikita mo na yung mga dini-desire o yung mga, yung ano ng lust, di ba? Yung mga desire ng lustful thoughts, isang click lang. At kapag nalulum ka dito at nag-resort ka sa pornography, you know, that is considered cyber infidelity. Kapag may ka-chat ka, may ka-internet affair ka na, ay ka naman, di kami nakikita. No? Di ko nga alam ang itsura niyan, ka-chat ko lang, nakilala ko lang sa TikTok live o nakilala ko lang sa isang, uso pa ba ngayon yung mga isang page?
1: Group chat.
0: Yes, may mga ganyan, di ba, na nag-chat-chat-chat. You know, it's still called cyber infidelity, Bong. And social media po, kaagapay, nowadays, it has really made it easier for people to engage in

0: online messages, chats, mga forums, or mga groups with emotional or sexual contents. Okay? So dahil po sa social media, yung temptation, napaka-accessible na. Private. Diba? Walang nakakaalam. I-delete mo agad yung mga binrowse mo na sites, diba? And napakadaling itago. Kasi nga, internet age na tayo ngayon, diba? Pero alam niyo po, itong secrecy na to, this is where damage begins. That is why, kapag every time na isa sa inyo na nanonood or nage-enjoy sa mga sites na erotic o yung may erotic stimuli, cheating pa rin po yun via pornography. And it is part of cyber infidelity.
1: Yeah.
0: Okay? Kasi minsan, honey, kapag simpleng chat lang na hindi mo naman kilala, feeling mo hindi mo na niloloko yung asawa mo. But it is still infidelity.
1: Tama. Shout out lang tayo, honey, sa lahat ng mga nag-heart react sa ating discussion this morning. And shout out din tayo sa 94 na nanonood sa atin dito sa ating Facebook Live.
0: Kasama
1: abutin
0: na
1: po natin ito ng 100 plus mga kagapay.
0: Kasama si Ate Lita Peran, si Elsa Cabage, at si Louie Clarindi Ocampo. Ayan, okay. Honey, number 5.
1: Ikalima. Okay. Financial infidelity. Meron palang ganun.
0: Meron.
1: Ano, financial infidelity. And this happens po when a spouse hides money or does not declare his real income to his spouse. And sad to say, may mga ganyan.
0: Yes,
1: honey, no?
0: Tinatago.
1: O, kapag may tinatagong financial decisions or merong nagaganap na secret spending at may separate accounts.
0: Yes.
1: Iba yung account mo, iba yung account ko,
0: yes.
1: Hindi ba? And dishonesty po or lying about money is part of this, di ba? At sabi nga natin, nakakalungkot nga, merong mag-aasawa na kanya-kanya ng bank account. Di ba? Account ko, account mo. As long as, kunyari, ang toka ko sa bahay is magbayad ng mga electric bill, ng mga utility bills, di ba? Pero magtatabi ako ng sa akin, may sarili akong bank account, hindi mo pwedeng pakialaman, ikaw meron din, hindi ba? Meron nga kaming kilala ni Claire na personality na ganyan yung style, di ba? Ang ending, naghiwalay sila kasi in-anticipate nila na magkasama pa lang sila, may kanya-kanya na po silang bank account, hindi ba? Merong tinatagong financial decisions or merong nagaganap na secret spending at merong mga separate accounts. Sabi nga po namin ni Claire, lahat po ng dishonesty or lying about money ay parte po yan ng financial infidelity. Alam po ninyo mga kaagapay, money becomes dangerous in marriage when transparency is lost. Yung hindi kayo honest sa isa't isa because financial secrecy is still emotional dishonesty.
0: Okay, bago tayo magpasimula, magpatuloy pala. Gusto kong batian si Edwin Salamanca. Salamat sa magandang topic. Marami kaming natututunan.
1: Yun.
0: Hello kay Shelly Kate Babaw. Hi, ang ganda raw ng topic. Si Mirna Francisco, si Conrado Demerinbo, si Dan Kurt Salazar, pa-shout out daw. Si Helen Alay, si Nelly Barong. Minsan, nasa partner din yan. Respect and understanding lang at huwag maging nagger. Si Mirna Francisco, tuwing umaga, parang kape na raw sa kanya ang DZAS.
1: Salamat po.
0: Yes. At si Palanki, hindi ko ma-pronounce yung pangalan niya. Hello, good morning. Okay.
1: And, honey, shout out. We are 102, 104.
0: Okay. Ano ko, i-share niyo pa para marami tayong ma-reach na mga marriages at tayo ay makaiwa sa infidelity. Ano mang uri ng infidelity. Hindi lang physical. Sabi natin, physical infidelity may involve na sex. Emotional infidelity, ang involvement na puso mo, nahulog na yung loob mo. Merong cyber infidelity, mga chat, internet affairs. Meron din tayong object infidelity. Ito, nagulat din ako dito, honey. Eh. Kapag may ka-object affair ka, na inagaw na ng object na yun ang oras mo para asawa mo. And may financial infidelity, kapag naglilihim ka o nagtatago ng pera sa asawa. And last,
1: wait lang, honey. Shout out tayo dun sa mga silent kaagapays na wala dito sa broadcast. Pero majority of our broadcast nga, honey, nasa radyo yan, nasa opisina nakikinig.
0: Silent
1: so yan ang napakadaming nakikinig. Mabuhay po tayo mga certified tunay na kaagapay.
0: Okay, at huli huli po, na uri ng infidelity. It is called micro cheating. Micro, maliit, di ba po? Micro cheating. Alam niyo po, itong micro infidelity, this is a precursor to physical infidelity.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niyo po, hindi natin pwedeng hindi isama tong micro-cheating, honey. Kasi ang micro-cheating, dito talaga nagsisimula, sabi nga, precursor to mm-hmm. physical infidelity. Ito yung may possibility na mag-snowball, lumobo, mm-hmm. at mauwi talaga sa physical o emotional infidelity rin.
1: Mm-hmm.
0: Ang micro-cheating po, kaagapay, ito po yung mga maliliit na behavior
1: mm-hmm.
0: that may seem harmless
1: mm-hmm.
0: but already cross emotional boundaries. Like flirting. Halimbawa, yung asawa mo mahilig mag-joke. Kasi may mga ganun talagahan na lalaki, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang dami na i-inlove sa mga komedyante. Yung bang magaling mag-ano ng punchline, mag-deliver ng punchline. So, kung yung asawa mo, yung tipo na mahilig mag-joke, kahit saan siya magpunta, kinagigiliwan siya.
1: Or meron kasing lalaki, honey, na very charismatic.
0: Yes, di ba? Yung minsan nagsisimula lang sa flirting. Hindi ka naman ma-joke, honey, di ba?
1: Yung charismatic.
0: Nagsisimula lang sa flirting, simpleng flirting, nagjo-joke around yung asawa mo sa mga ka-opisina o sa iba, nagpapatawa lang. Pero nai-inlove yung ibang babae sa kanya kasi ganun nga, daling ma-fall kapag komedyante, kapag malakas yung sense of humor, sex appeal din yun. Minsan, ang micro cheating, ito yung mga secret messages tapos i-delete na. O yung meron kang nandyan lang just in case, di ba? Just in case mag-away kami ni Mrs. Meron akong backup, di ba? Itong office mate ko na to, pwede ko tong mag-groom para backup, di ba? It may not look serious at first. Wala lang, kahit ikaw, hindi mo iniintindi. But you know what? It slowly weakens loyalty. And oftentimes, it is done unintentionally. Or those spouse involved has no intention of straying outside of the relationship. Faithful ako sa asawa ko, sis. Wala akong intention na lokohin si Claire, halimbawa. Diba? Joke lang yon. Or we're just friends. Or I was just being polite. Alam niyo po, the Lord rebuked us. And this happened recently. Kasi sabi mo, pinahamak mo yung sarili mo. Sabi mo, charismatic ka. So, si Bong, totoo po, charismatic siya sa kliyente. So, one time, we were in a maritime forum at meron po doon na foreigner na babae na nakipag-shake hands kay Bong. Eh, diniinan po talaga yung shake hands kay Bong. Diba? Kasi ganun naman talaga dapat madiin. So, sabi po nung babae, I hope I did not squeeze your hand too hardly. Sabi naman ni Bong, I like it. Sa harap ko po.
1: Oh, talaga.
0: Alam ko he meant nothing. He did not mean to become unfaithful to me. Pero it's micro-cheating. It's a start. Kasi bakit ka magko-comment sa babae sa opposite sex na I love it. I love your hand. Your hard shake hand. Yung mga ibang babae, honey, mami-misinterpret. Oh, kaya sabi kay Bong ng babae, let's meet after this. Eh, hindi pa niya ako napakilala na asawa ko'y nasa tabi. Diba? Kaagapay, sobra. Pag naiisip ko ngayon, kumukulo yung dugo ko pa rin, talaga. Kasi sinabi mo na charismatic ka eh, diba? We have, ladies, we have to protect our marriages at all costs. We have to protect our spouse. Ngayon, lahat na maritime forum, ay naku, sinasamahan ko talaga. Pinaghahandaan ko yung babae na yan, diba, na baka mag-shake hands na naman kay Bong.
1: Ewan ko, sir.
0: So yan po, diba? We're just friends. Alam mo, yung minsan naman po, micro-cheating, isinesave mo yung pangalan ng babae under a fake name. So sabi ko, nagbigay kay Bong ng calling card. Sabi ko, wag na wag mong masave yan. Kinuha ko, pinunit ko. And one time, chinek ko talaga ang phone ni Bong. Hinanap ko talaga, baka na-save niya under a different name. Diba?
1: Buhuin ko na ang kwento mo. She even called my assistant at sabi niya, MJ, wag na wag mong iset ng meeting yan sa sir mo. Dahil pag nalaman ko yan, manda kayong dalawa.
0: Ha, diba? Sabi ko, MJ, Kristiyano ka din.
1: Sige na, mag-move on na tayo, honey.
0: Ito pa, honey.
1: Talaga.
0: Dressing. Honey, ito ha. Gusto lang natin iharap sa mga kaagapay natin. Yung mga saan maliit na pinagsisimula na infidelity. When you dress for someone, o yung ang dami mong ini-spray na perfume dahil alam mo kung sino yung imimit mo. Diba? Kaagapay, very trivial na, ha? Pati pag-spray ko ng perfume, wala pong masama na mag-spray ng perfume, wala rin po masama na mag-dress up kapag may client meeting, pero yung may anticipation ka na, nandun kasi siya. Nandun yung kliyenteng maganda, nandun yung kakilala ko na maganda o gwapo, nandun siya ngayon. So mag-i-spray ako, may intention, may malinang intention sa puso bago pa man humarap, di ba? Yun po yung micro-cheating. And minsan, ito rin po yung tinatawag na office spouse dynamic. Wow, ano yung office spouse dynamic? Pwede ba yon? May office spouse dynamics. Ito yung meron kang ka-office mate, nakakwentuhan mo talaga, kasabay mo mag-lunch. At kayo yung talaga naghihingahan ng sama na loob against the management or against mga people na kinaiinisan nyo. Ang tawag po doon, office spouse dynamic na dapat supilin para hindi po mauwi sa cheating and infidelity.
1: Okay, so move on tayo. Sabi ni Sarah Ofrencio, pa-shout out po kay Hannah Beatrice Abartike, Hazel Bettina Valiente, at kay Ofrencio Nicole. Yan. At sabi rin ni Mami, shout out din kay Tita Marie Alfonso. Yan. Yes. Sabi naman ni Mirna Francisco, share pa more ang DCAS, laking tulong sa bawat pamilya.
0: Yes, nakita ko si 3D. Si 3D and Monica Season. Hello. Si Aurora Estrella. Si JNDP. Si
1: Ana Tenedero, yes. Sabi niya, shout out daw, sumilip siya sa FB. Sabi, ganda po ng topic.
0: Si Marivic Dichoso, dapat ipakilala agad ang asawa sa mga events. Dapat. Si Tita Marie Alfonso, si Janice Huwico. Sabi, kumukulo talaga ang dugo mo. Totoo, Janice, kapag naiisip ko yun.
1: Sabi ni Marivic Yabut Puso, magandang morning po, pabati po sa asawa ko ng 9 years. Siya po ay nagda-dialysis, di ako magsasawang mahalin at samahan siya lahat
0: God.
1: Laban sa laban niya si Ramil Huson.
0: Okay, so patuloy na tayo, honey. What causes infidelity? Kanina diniscuss natin ano yung mga uri ng infidelity para aware tayo kaagapay ha na iba't ibang klase ang infidelity. Now let's talk about what causes infidelity. Bakit ba nagkakaroon ng unfaithfulness o betrayal sa marriage? Unang-una na nga po dyan is lack of emotional or physical intimacy. Kapag po may mga unmet needs. Kapag po yung isang asawa is starved, ginutom siya of something that is essential. Alam naman natin sa ating mga babae, ang number one need natin is yung love, di ba? Yung emotional connection. At sa lalaki naman po, ang number one need nila is physical intimacy o sex. So anytime po na kapag may lack of emotional or physical intimacy at hindi natin na-meet yung pangangailangan na yan ng asawa natin, posible po na maging cause ito ng infidelity. Kapag nag-weaken ang inyong connection, vulnerability increases. Kapag hindi nagiging intimate ang mag-asawa, saan po hahanapin ng asawa yung sex? And need talaga ng lalaki yung sex. Saan nila hahanapin? Saan sila hahanap ang babae ng magiging ka-emotionally intimate nila? Kung ang asawang lalaki, walang panoon makipagkwentuhan man lang sa asawang babae. Walang time na binibigay. And nakakilala ng old classmate, nakachat ulit. So hahanap siya ng emotional escape sa labas ng relasyon. Si kaagapay, minsan simple lang, sis naman, busy-busy ako. Binubuhay ko yung pamilya ko. Para ba naman ba magkwentuhan pa kami o maging emotionally intimate pa kami? Yes. You have husbands, you have to be emotionally intimate with your spouse and wives. You have to give your husband their number one need and that is sex. Kailangan bong hindi natin i-deprive ang isa't isa. Bakit? Kung i-deprive natin ang isa't isa sa essential na pangangailangan na to, hahanapin to sa iba, mag-e-escape, hahanap tayo ng escape. That is why a couple should have a healthy sexual intimacy and a couple should be best friends para maiwasan ang infidelity. Okay.
1: Best friend tayo, di ba?
0: Oo naman. Number two, second cause of infidelity is emotional neglect. And I am saying this on behalf of the wives. Kalamitan, babae ang nakakaranas ng emotional neglect. Bakit? Kasi nga tayo po yung talagang naghahanap ng emotional connection with our spouse. That is how we are wired. So kapag feeling po natin, emotionally neglected tayo ng asawa natin, we feel unseen. We feel unheard or unloved. Wala nang panahon sa akin si Bong. Puro na lang siya sa trabaho. Puro na lang siya ganito sa bata. Pero sa akin, wala na siyang time. Pagdating niya sa office, TV naman siya or cellphone naman siya. So feeling mo kapag neglected ka emotionally, dito talaga nagsisimula yung, ay, sino kaya ang makakarinig sa akin? I need to be heard. Hahanap ka ng iba. Kakwentuhan si Brad, kaka-group mo or dating classmate mo na nakachat mo. Eh, dun ka napalagay ang loob at binigyan ka ng emotional connection, ng emotional time nung lalaki na yon o nung babae na yon. That can be a cause of infidelity. So number two is emotional neglect. Number three is unresolved resentment.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo, totoo po yung nasa Bible, na huwag hayaan na lumagpas ang araw na hindi kayo nagbabate na mag-asawa. Meron pong wisdom doon, mga kagapay. Mm-hmm. Kailangan huwag nyong palipasin ang isang araw na hindi nyo na pag-usapan, mm-hmm. hindi nyo na process yung
1: the
0: mga
1: sakit
0: ng loob ninyo. Mm-hmm. Kasi mag-snowball po yan. Maiipon ang sama ng loob nyo sa asawa ninyo.
1: Mm-hmm.
0: When hurt is not communicated, it becomes distance.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo alam, wala na akong gana dito kay boss, asawa ko, ayoko nang kasama siya. Lumalayo ka unconsciously. Hindi mo alam kung bakit kasi naiipon na pala yung sama ng loob mo sa asawa mo.
1: Mm-hmm.
0: Kapag paulit-ulit na hindi na pag-uusapan yung mga sama ng loob nyo, yung mga sakit na
1: nagpa-pile up,
0: nasasabi niya o nagagawa niya, nagiging cold ka at dinedetach mo yung sarili mo. Nagbibuild ka ng wall sa marriage ninyo.
1: Mm-hmm.
0: And minsan naman, Bong, may tinatawag na anger retaliation.
1: Mm-hmm.
0: Punong-puno ka ng hidden hurt sa asawa mo, hindi ka makagante.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi mo, sobrang sama na loob ang binibigay mo sa akin, gaganti ako sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: So sometimes, infidelity becomes a weapon to even the score.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dahil sa naghahanap ka ng third party, pero gusto mo lang gumanti sa asawa mo, gusto ko patas kami. Ganyan ka, wala kang panahon sa akin ha. O hindi ka nagbibigay sa akin ng sustento, hindi ka sa akin generous, sige, gaganti ako sa'yo to get even. Diba? So sometimes, yung unresolved resentment becomes anger retaliation that leads to infidelity.
1: Tama.
0: Another cause, Bong, low self-worth or insecurity, Bong.
1: Mm-hmm.
0: Paano yan nagiging cause ng infidelity?
1: Mm.
0: Kapag halimbawa, Bong, hindi ka nababalidate ng asawa mo. Sige, hindi, paliwanag mo yung...
1: Or yung mababa yung tingin mo sa sarili mo dahil hindi ka binavalue ng asawa mo masyado. So, bumababa yung tingin mo sa sarili mo. Yung ang liit-liit na ng tingin mo sa sarili mo, wala ka ng confidence, wala ka ng kumpiyansa sa pagkatao mo.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: When validation po is sought outside the marriage instead of within it.
1: Mm-hmm.
0: Minsan sabi mo nga yung attention kasi kapag binibigyan ka ng attention, talaga namang nagbibigay ng temporary boost yon o ng self-esteem.
1: Mm-hmm.
0: At kapag ang masama dun, han, hindi mo naramdaman o nakuha ang boost na ito o pagpure mula sa asawa mo, sa iba mo nakuha.
1: Yeah.
0: Diba sa iba yung pumuri sa'yo na, oh, yung ganda mo naman, Sis Claire.
1: Mm-hmm.
0: Bagay sa'yo yung damit mo.
1: Mm-hmm.
0: O bagay sa'yo yung makeup mo, eh nako, kaagapay. Ano mararamdaman? Muti pa si Brad, pinuri ako. Yung sarili kong asawa, makeup na makeup ako, hindi man lang ako mapuri. Diba? O nagpapayat ako ng husto, hindi man lang ako pinuri ng asawa ko.
1: Tama, honey. Nakita ko lang, honey, si Len Hante nandito na. And shout out din tayo, honey, kay Christian Hante.
0: Yes.
1: Talagang ano yan, certified and solid kaagapay. Nanonood din niya ng Happy Bahay, Happy Buhay.
0: Okay. Next, another cause of infidelity is lack of communication. Or conflict avoidance. Kapag kayo mag-asawa, hindi nyo pinaprocess o pinag-uusapan honestly yung mga needs ninyo, yung mga struggles ninyo, yung mga misunderstandings ninyo sa isa't isa, lalaki po yan, lalaki yung gap nyo. Kailangan open kayo sa usapan para para hindi po kayo magkaroon ng emotional gap. Just the other day, kami po ni Bong nagkaroon ng tampuhan. So, having coffee, sabi ko kay Bong, honey, alam mo, nagtampo ko sa'yo kagabi. Simple lang naman dahil sa sweet and sour pork. Diba? Sabi ni Bong, ano ba yan? Ang babaw naman ha, sa sweet and sour pork lang na hindi kita na-orderan sa restaurant. Sabi ko, honey, anong gusto mo? I-discuss ko sa'yo to, maging open and honest ako para wag kong ikim-kimin. O, huwag natin pag-usapan to. Ano mas gusto mo? Di ba kahit simple dyan nga yung tinuturo natin sa maliliit na bagay nagsisimula, yung resentment. So pinaintindi ko kay Bong na yes, sweet and sour pork na tampuhan kailangan natin i-process para hindi na maulit. Para malinawan mo ako, malinawan mo, di ba? Kapat ako nagtampo, eh makita ko rin yung point mo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So kaagapay, huwag po kayo matakot na i-communicate sa asawa ninyo yung struggles ninyo para hindi po lumalaki o lumalim yung tampuhan o gap ninyo.
1: Teka, honey, ang communication is a two-way process.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, pagka nag-uusap kayo, hindi lang ikaw palagi yung nagsasalita.
0: Yes.
1: Dapat bigyan mo rin ng panahon para mag-explain at masabi naman yung kabilang banda kung ano naman yung punto niya. So communication po is a two-way process.
0: Uy, hello kay Marlene Abines, watching from Boston sa isang hospital. Hello. Kay Sister Jenny Peñaflor, good morning din.
1: Si Aurora Estrella, sabi niya, dapat po talaga sa mag-asawa ipaglaban ang temptation. Sabi naman ni Evelyn Picard, Eve Mejia, kahit daw pangit po, sabi niya. Yes.
0: Kasi Ate Eve, di ba, kahit pangit, kapag emotionally invested ka sa tao, pwede ba develop yun sa emotional intimacy? Kahit pangit.
1: At si 30 season, sabi niya, napakabango po kasi ni Kuya Bong, Ate Claire, palitan ang pabango.
0: Palitan, tatanggalin ko lahat ng pabango sa bag niya, diba? So yun nga, yung pinag-uusapan natin para sa mga kaka-tune in lang, what causes infidelity? Okay, number one, Han?
1: Number one, lack of emotional or physical intimacy, unmet needs.
0: Or unmet needs. Okay, number two?
1: Emotional neglect, especially, lalong-lalo na sa mga babae.
0: Okay, number three?
1: Number three, unresolved resentment.
0: Yung hindi na pag-uusapan. Okay, number four?
1: Low self-worth or insecurity.
0: Okay, kapag hindi mo pinupuri o binavalidate ang asawa mo, ang tendency niyan, magiging mababa ang tingin niya sa sarili niya. At ang delikado ron kapag iba ang pumuri sa kanya.
1: Yeah.
0: Okay, next is lack of communication.
1: Tapos na.
0: Conflict avoidance. Oh. Next is poor boundaries.
1: Yeah.
0: Guest natin no anniversary special sina Pastor Danny and Don Urquico, sina Camille Prats and DJ Yambao, di ba? So pinag-uusapan natin yung halaga ng pagseset ng boundaries in marriage. Kaagapay, kung nakikinig po kayo dito at may asawa kayo, makinig po kayo, hindi pa huli ang lahat. Pag-usapan niyo po ang healthy boundary sa pagsasama ninyo. Huwag niyo pong i-assume na understood na yun, Sister Claire. Ano ba naman yan? Understood, that goes without saying. No, you have to set boundaries to protect your marriage. When limits are not set, temptations become easier to act on. Kapag walang malinaw na boundaries, hindi naman sinabi ng asawa ko na bawal to eh. Kahit po small interaction lang can slowly cross the line. Halimbawa, honey, hindi nyo na pag-usapan na bawal may sumakay na opposite sex sa kotse ng asawa mo. Bawal makisabay. Hindi nyo na pag-usapan. So yung asawa mo, ang lakas ng ulan, makikisabay yung office mate, opposite sex o staff niya, isasabay niya. Kawawa naman eh. Gusto ng Panginoon, di ba? Apostolic tayo, di ba? Act of kindness yan. Eh hindi nyo na pag-usapan, di ba? Na bawal pala. So yung kakasabay na yan sa kotse, pwedeng pagsimulaan yan ng infidelity. Halimbawa, hindi nyo na pag-usapan na, honey, bawal sa atin kumain ng sarili, tayo lang with the opposite sex. Kliyente man yan, magsama ka ng secretary, magsama ka ng staff. So kami ni Bong may ganyan. Mula ngayon, Bong, bawal ka na makipag-lunch. Kahit na business ang pinag-uusapan nyo sa opposite sex na wala kang kasamang staff. O hindi mo ako kasama. Kapag hindi nyo na pag-usapan yan, sasabihin na asawa mo, ano ka ba, biglaan, kliyente ko yan, kailangan ilabas ko. Eh, ang ganda ng kliyente. Diba? O wala kayo kasing boundary. So, kaagapay, yung mga platonic relationship na yan, pwedeng mauwi yan sa romantic o physical relationship. Kaya it is important for a husband and wife to set boundaries. At last, self-exploration or unlived life. Ay, nalungkot ako nung nabasa ko to. Minsan ho pala, kaagapay, hindi naman talaga gusto na maging unfaithful ng asawa ninyo. Pero may kinalaman sa past life niya o sa dati niyang buhay. Yung bang gusto niyang hanapin ang sarili niya kasi maaaring maaga siyang nag-asawa. Maaaring hindi niya naramdaman yung sweldo niya kasi nung dalaga siya, sinusuportahan niya yung
1: pamilya niya,
0: yung mga kapatid niya. Bigla siya nag-asawa, biglang sinuportahan naman niya, anak niya, asawa niya. Hindi niya na-enjoy na lumabas, hindi niya na-enjoy magdiversyon, hindi niya na-enjoy yung mga bagay na yon. Kaya nung nag-asawa na siya, parang dumating Bong yung need sa buhay na, sino ba ako? Na parang gusto niyang hanapin yung sarili niya. Diba? Na gusto niyang hanapin yung version ng sarili niya na hindi niya napamuhay. And sometimes, they just want to recapture their youth. And the things that they miss out on, alam mo sis, sobra kasi akong tumulong sa magulang eh, o bata ako nag-asawa eh, di ko na na-experience yung may kaibigan, nagko-coffee, lumalabas, nag-hangout, hindi ko naranasan yan eh. Kaya itong nag-asawa na, biglang naranasan niya, kuya, ang sarap pala nito, hindi ko naranasan to nung araw. So mag-ingat din tayo. Dapat han, kung ganun, anong gagawin han? Hindi mo naranasan nung dalaga ka o binata ka.
1: Well, pwede ka naman mag-enjoy. Pero dapat mag-set ka rin ng boundaries. Kung may asawa ka, ipaalam mo sa asawa mo. Kunyari, ano ka nga, lumaki ka na hindi mo na-enjoy. So now that you are already working, nagtatrabaho ka na, pwede mo naman i-enjoy kung ano yung blessings na meron ka. Magpaalam ka lang, magsabi sa asawa. Kunyari, meron kayong mga girls night out, halimbawa sa babae, di ba? Ipayagan para ma-enjoy din, honey.
0: Maganda rin, kasama mo yung asawa mo. Doon talaga papasokan yung best friend mo yung asawa mo. Kasi hindi ka nabobored sa kanya. Enjoy ka na kasama mo siya. Okay? So, Bong?
1: Napagod ka.
0: Hindi, on fire ako sa topic.
1: Masyado ba kasing fired up?
0: Yes, so, fired up ako sa topic. Passion ko yan. Yes, okay. Passion ko yan.
1: Yan, nasa na ba tayo? Tawag dito.
0: The effects of infidelity, Bong. Sa asawa na niloko, sa asawa na nanloko.
1: Tama, okay. For the betrayed spouse, para sa niloko na asawa, alam po ninyo mga kaagapay, the effects can be very devastating. Mm-hmm. Totoo naman talaga, di ba? Nandyan po yung emotional trauma, yung iba nagkakaroon pa ng anxiety, yung iba nagkakaroon ng depression, yung tinatawag na loss of trust, at saka yung meron na siyang parang deep insecurity na wala na siyang tiwala sa sarili niya, tapos yung parang insecure ka na, parang something is wrong with me siguro, no? Kaya ako iniwan ng aking asawa. For the one who committed it, yung pong guilt, yung shame, sumusunod yan eh. Kaakibat yan, bit-bit mo yan, along with regret and broken confidence in their choices.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Patong-patong na yan, magkakasama na yan. Para naman po sa mga anak, more often than not, it brings confusion. Diba? Parti ba, because of us ba, kaya naghiwala yung aking mga magulang, siguro kami ang dahilan. Pati sila nai-involve na, pati sila feeling nila confused na sila. Lumalaki yung mga bata na insecure, nagkakaroon ng mga emotional pain. Kasi it's very damaging, hindi ba? And that may carry habang lumalaki po yung ating mga anak. Yung iba nga natotrauma na hindi na nag-aasawa. Hindi ba? Yung iba naman parang even entering into relationship, ayaw na.
0: Yes.
1: Di ba? The family as a whole loses peace and stability. Tandaan po ninyo, kapag nangyari yan, nawawalan po ng stability ang pamilya and the home becomes a place of tension instead of security. Dito na pumapasok yung mga batang ayaw umuwi ng bahay, they would rather spend more time sa mga kaibigan, nagbabar, nagpa-party, kasi nga wala nang security sa bahay eh. Diba? Away ng away si mom at si daddy. So bakit pa ako uuwi ng bahay? So can you imagine the impact you are doing sa buhay ng inyong mga anak? Infidelity po, mga kaagapay, will always cost something. Ulitin ko, infidelity costs something, and that is trust, the peace, and the strength of the family. Kumbaga, giniba mo yung stability ng pamilya mo, sinira mo, winasak mo because of your selfish motive, di ba? Because of your selfish desire, nasira ang buhay ng pamilya at buhay ng mga anak mo. Kanina merong nagtanong, honey, no, na wala lang, di ko na mabalikan. Sabi, paano na lang kung wala ka na daw pagmamahal sa asawa mo na nararamdaman? Meron pang isang tanong, I was trying to revive it. Hindi ko lang makita, ba't babalikan ko? So paano kung nawawala na yung pagmamahal mo sa asawa mo? Most probably, kung siguro ang ano niya is kasi nawala na talaga.
0: Yes.
1: All of a sudden, nag-fade, nawala yung pagmamahal. Ako, I suggest you seek a personal counsel. Dapat kayo po mag-asawa, magsiko kayo ng professional help, be it sa inyong pastor, be it sa inyong group leader, or someone you look up to. Importante na magkaroon kayo ng willingness magpa-counsel. Baka sakali po maibalik po, baka meron lang something along the way na dapat ninyong pag-usapan o dapat ninyong ayusin. Malaking bagay po na mag-seek kayo ng professional help at ng counsel.
0: And you know, Bong, I really believe that before love is an emotion, it is a commitment, kaagapay. So hindi mo pwedeng dahilan, hindi mo pwedeng irason na wala na akong pagmamahal o pagtingin sa asawa ko. Kaya magiging unfaithful ako sa kanya dahil ang pagmamahal po bago po ito emotion, bago po to feeling, decision po to. Jesus Christ, diba, gave his life, he decided, he chose to die for us. Hindi po dahil kamahal-mahal tayo. Because it is a commitment. So, ganun din po tayo. May mga pagkakataon po na nadideceive tayo yung emotions natin. Hindi ko na mahal yung asawa ko. But that's a complete lie from the enemy. Kasi ang covenant relationship po, commitment po yan more than an emotion. Hindi po tayo magsisik na kailangan in love ako sa asawa ko para hindi ako umalis sa kanya. Because there will be times in your marriage that you will not feel in love. To your with your spouse, that you are falling out of love. Ang marriage po, it's not about staying in love, but it's about choosing to love your spouse because you are fully committed to this covenant. And alam mo, Bong, ang pagiging unfaithful, kung kayo po ay isang pastor, isang elder sa isang church, isang D group o life group leader, o tinitingala, o isang worker sa church, kapag po nag-commit kayo ng infidelity, yung pong mga matitisod na mga sumunod sa inyo, yung pong mga disciples, di ba, na sumunod sa inyo, yung mga na-sharean nyo, yung mga naturuan nyo, it really cost you something. Paano sila? Ang dami pong pastor, di ba, na nasa peak ng kanilang ministry and na-fall po sila, and ang dami pong natisod na mga followers. So, kailangan talaga po mag-isip
1: bantayan
0: tayo before tayo gumawa ng ikasisira, hindi lamang ng asawa natin, ng anak natin, pero pati ng mga disciple natin, ng mga naturuan natin.
1: Honey, ito, share ko na minsan. This is about Pastor Danny Urquico. One time, sabi niya, ang prayer niya daw, sabi niya, Lord, kung ako po ay magpo-fall into infidelity, at magkakasala, I would rather na kunin mo na po yung buhay ko.
0: Yes.
1: Diba, such a noble prayer, honey, para magdasal ng ganyan. And real talk din tayo, honey, no? Minsan nakakalungkot, ang dami-daming kabataan ngayon na minsan 2 years pa lang kasal, 5 taon pa lang kasal, minsan di nga umaabot ng 1 taon, eh naghihiwalay na. And worst, nagkakaroon ng anak. Diba? Yes. Can you imagine yung impact na nangyayari sa buhay ng mga bata dahil sa selfish, pagka-selfish din yung mag-asawa,
0: yes.
1: Diba? O dahil sa isang dahil sa selfish din yung desire, hindi ba?
0: Nakita ko lang si Emmy Arches, sabi niya, super relatable examples. Sister Claire, kakatuwa kayo both. Sabi ni Remy Balay, ang ganda po ng topic. Sabi ni LV Makalalad, ang ganda po ng topic na way marinig ng mga mag-aasawa. Sabi ni Aurora Estrella, paano po kung paulit-ulit pong ginagawa ang pagiging unfaithful? Si Tina Sakilayan ng UCCP, nakikinig din sa atin ngayon. Si Pilet Lirio. Okay? So now, ito na sis, pag-usapan natin, how can we guard our marriage from infidelity? Okay? Paano nga ba natin mapoprotect ang ating marriage from infidelity? Unang-una talaga, spiritual po yan eh. Para po sa akin, yung intimacy niyo po with God is the basis of your intimacy with your spouse. Very foundational po na kailangan may relasyon kayo sa Panginoon, may intimacy kayo sa Panginoon because how can you expect yourself to be faithful to your spouse if you are not faithful with God? So para po sa mga nakikinig dito na sis, paano ba mapoprotect ang asawa ko para hindi siya maging unfaithful sa akin, alam nyo, ilapit nyo sa Panginoon. Ilapit nyo sa Panginoon ang asawa ninyo. You have to make sure na yung asawa ninyo hindi lang siya saved, hindi lang siya tumanggap kay Jesus as his personal Lord and Savior, pero
1: Amen.
0: Meron siyang relationship, meron siyang fellowship and intimacy with the Lord. Kailangan faithful tayo sa covenant na ibinigay sa atin ng Panginoon. We have to honor and respect. Kailangan ang kultura sa ating marriage is honor and respect. Kailangan i-honor and respect natin ang asawa natin. Kailangan isipin natin na if I will not respect and honor my spouse, it is tantamount to not honoring and respecting the Lord. Yan po dapat yung nasa puso nating mag-asawa. If we want to honor the Lord, then we honor each other in this marriage. Because when we honor each other in this marriage, we honor the presence of God as the third strand in our marriage.
1: Amen.
0: Pero kapag dinefile natin ang ating asawa by cheating on her or on him, you also defile the Lord.
1: Mm-mm.
0: Being an active part of this covenant relationship.
1: Mm-hmm.
0: Mahalaga po talaga, Bom, para sa akin, mahalaga na kayong mag-asawa rooted in the Word of God.
1: Mm-hmm.
0: Kung tatanungin niyo po ako, ang isang misis, pwede mong bantayan ng social media ng asawa mo, pwede ka sumama sa opisina, sa lahat ng lakad, bantayan mo, pero at the end of the day, hindi mo talaga siya mababakuran eh.
1: Yeah.
0: Kasi there are mga unguarded moments na wala ka, di ba, na hindi mo nababantayan, di ka anghel de la guardia ng asawa mo na 24/7 nakikita mo ang puso niya o ginagawa niya. But alam niyo yung secret doon is yung asawa niyo rooted sa salita ng Diyos. Why? Kasi the Word of God provides stability in your marriage. The Word of God provides stability sa puso ng asawa mo towards you.
1: Mm-hmm.
0: So, kayong dalawang mag-asawa, you practice spending time in the presence of God.
1: Mm-hmm.
0: Pray together and encourage each other to pray individually.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, Bong, meron ka individual prayer time, meron tayong couple prayer time.
1: Mm-hmm.
0: Why? Because if you spend time in God's presence, then the presence of God will transform you. The presence of God will transform your relationship.
1: Mm-hmm.
0: Isipin niyo po isang kwarto na madilim, binuksan niyo yung switch.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba po, pumasok ang liwanag. Ano nangyari sa madilim na kwarto? Lumayas ang dilim.
1: Tama.
0: Darkness cannot stand in the light. When Jesus is at the light, when Jesus is the light in your marriage, when Jesus is in the center of your marriage, cliche man po to as it may seem, but darkness has to step out. Infidelity has to step out. Infidelity could not stand the presence of God in your marriage. And that is the only secret you can guard your marriage and you can protect it from infidelity.
1: Amen.
0: Yung pong Panginoon, yung presence ng Panginoon, practice it in your marriage. Practice spending time in the presence of God in your marriage.
1: Tama, honey, no? At saka you will never go wrong kapag ka talagang inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. So we encourage yung mga spouses na talagang magkaroon ng personal na relationship kay God at saka yung maglaan ng oras para maglumago, mag-grow spiritually. Kasi pag nakikita mo talaga yung husband mo o yung spouse mo na talagang lumalago as a believer, wala kang way para pagdudahan siya eh. Wala kang way na para pag-isipan siya na baka nag-i-infidelity, hindi ba? So, in a very short and simple explanation, you will never go wrong po mga kaagapay kapag ka inuna niyo po yung relationship sa Panginoon at yung paglago niyo bilang isang Kristiyano. So, yun.
0: Sagutin po yung kanina. Sabi kasi nung isa, paano ko po kung paulit-ulit na nag-cheat o nanloloko yung asawa?
1: Pag paulit-ulit na nag-cheat, honey, unang-una, kailangan siguro mag-usap kayo. Kausapin mo yung asawa mo wholeheartedly. Yung kayong dalawa lang muna. Sabihin mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. Sabihin mo na, honey, ginawa mo na naman paulit-ulit. Ngayon, I really wanted to save our marriage. Mag-usap tayo, magpa-counsel tayo para maitama natin itong buhay natin. Otherwise, kapag ka hindi ka tumigil ng pangloloko, ang laki-laki ng chances na pwede tayong maghiwalay.
0: Yes.
1: Diba? So if you are serious to save the relationship and to save the family, mag-usap po kayo at mag-set ng boundaries, no? At then again, importante po ng magpa-counsel. We are not saying it's easy. Minsan, hindi yan makukuha sa isang counsel, pangalawang counsel. It should be a series of counsels, di ba? At maganda rin for the two of you to get involved into a D group o small group ng mga mag-aasawa kasi malaking bagay yan at makakatulong sa relasyon po ninyo.
0: Alam niyo po, there is a spirit behind a repetitive cheating spouse. Naniniwala po ako na hindi po to out of boredom na. Kapag paulit-ulit na naloloko yung asawa, hindi po ito out of, wala, gusto ko lang, feel ko lang. Nagpa-cancel, magbabago saglit ng 1 week, babalik na naman sa dati. But there is a spirit behind it.
1: Mm-hmm.
0: So tandaan po natin, yes, counseling would work. Siyempre po, di ba, lahat po yan, kapag nag-usap kayo, yes, it can work. Pero alam niyo po, kailangan po ng asawa ninyo is one matinding encounter with the Lord. Kasi naniniwala po ako na kapag ang asawa niyo na paulit-ulit kayong niloloko,
1: mm-mm.
0: tunay po sa puso niya na na-encounter niya ang Panginoon.
1: Mm-mm.
0: Then, siya po mismo
1: mm-mm.
0: ang magbabago.
1: Mm-mm.
0: Minsan kasi nagpa-cancel, oh, okay na, nasabihan kami, one
1: mm-mm.
0: week, okay, and then babalik na naman sa cheating.
1: Mm-mm.
0: But you know, ang ipanalangin niyo po, ang iluhod niyo sa Panginoon,
1: mm-mm.
0: Lord, give my husband or give my spouse
1: mm-mm.
0: one big encounter with the Holy Spirit.
1: Mm-mm.
0: Dahil yung pong encounter na yan, yun po talaga yung mag-uudyok sa asawa ninyo to seek the Lord,
1: mm-mm.
0: to really repent. When I say repent, yung Lord, patawarin mo ko, what have I done to my spouse?
1: Mm-mm.
0: Yun po talaga yung mag-push sa asawa ninyo to
1: mm-mm.
0: really yung tumalikod sa kasalanan at magbago at humingi ng tawad sa asawa
1: tama.
0: At sa pamilya. So pray for an encounter.
1: Mm-mm.
0: Pray that your husband or your wife, your cheating spouse or husband
1: mm-mm.
0: would be delivered from this spirit.
1: Mm-mm.
0: From this spirit. You pray that the Lord will give
1: mm-mm.
0: your spouse an encounter. Lord, I can only do so much bilang asawa.
1: Mm-mm.
0: Yes, Lord, makakapagpatawad ako kahit pagod na pagod yung puso ko. But
1: mm-mm.
0: you know what, Lord? Yeah. One encounter from you
1: mm-mm.
0: will really transform my spouse. One encounter from you, Lord, would really cause this dead marriage or seemingly dead marriage to come to life.
1: Mm-mm.
0: Yun lamang po, kaagapay. Alam ko po, madali po itong sabihin kesa gawin. But you know what? God can see you.
1: Mm-hmm.
0: Lahat po ng mga nakikinig sa atin na mapinagdadaanan sa kanila mga marriages, you know, God can see you. He is mm-hmm. El Roy. He is mm-hmm. the God who sees.
1: Mm-hmm.
0: He is the God who sees you, mga mm-hmm. misis na laging umiiyak pag umalis na yung asawa ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Kapag may nabasa kayong message, kapag
1: mm-hmm.
0: meron kayong nakita na lipstick or whatever sa asawa ninyo, umiiyak na lang kayo silently, hindi kayo makalaban,
1: mm-hmm.
0: especially kung nananakit yung asawa nyo.
1: Mm-hmm.
0: You know, God can see you. God can see your struggles. God can see your pain.
1: Mm-hmm.
0: He keeps all your tears in His bottle.
1: Mm-hmm.
0: And it is my prayer that you really seek the Lord and surrender everything to God, na Lord, kayo po ang humipo sa asawa ko, kayo po ang magbago sa asawa ko, Panginoon. Ibalik niyo po ang puso niya sa inyo para maibalik yung puso niya sa akin. Because that's really what your spouse needs.
1: Mm-hmm.
0: Yung pong puso niya, magbalik loob muna sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag nagkaroon ng true repentance, that is the time na talagang yung pagbabago will follow. It will naturally follow.
1: That's right. And God is in the business of restoring families. God is in the business of restoring people. God is in the business of restoring relationships. So we would like to encourage you not to easily give up on your spouse. Most especially if your life is not in danger naman. Hindi ba?
0: Yes.
1: Hindi naman nanganganib ang buhay mo. If you have the love para sa spouse mo, ipaglaban mo, iluhod mo sa Panginoon, ipinalangin mo, and God can still do wonders. Napakarami po naming storya ng mga kaibigan at kakilala na imposible na, pero binago at na-restore pa ng Panginoon.
0: Wow! Sabi ni Attorney Claire Castro,
1: hindi.
0: Lahat ng Claire talaga pala. Oh,
1: si Kira ang nagsabi, para ka daw si Attorney Claire Castro.
0: Kaya nga sabi ni Kira, lahat ng Claire pala ba?
1: Oh, oh. Yes, Attorney Claire Castro is the spokesperson of BBN.
0: Yes, yes. Thank you for the passion in sharing this message. Sabi ni Conrado Bemerinbok. Hello din kay Jonah Garde. Hi, Jonah. Sabi ni Eve Mejila, kaya yumaman si Tulfo dahil daming mag-asawa na di alam ang mga ito. Di nakikinig ng Family Matters sa 702. Parang Bible study ko ito. Ang dami kong natututunan na everyday na buhay. Thank you, Ate Eve. Paano po kung verbal abuse? Sabi ni Sarah Ofresyo. Honey, paano kung verbal abuse?
1: Oh, well, it's kung verbal abuse, minsan mas mabigat pa nga yan kaysa sa physical abuse. Kasi pag verbal abuse ka, minsan alam mo yung lumipas na yung panahon, pero yung pain nararamdaman mo pa rin.
0: Mm-hmm.
1: So that is something number one. You need to seek God and ask Him na i-heal ka dyan sa pain na yan.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, kausapin mo yung spouse mo na itigil niya yung verbal abuse na ginagawa niya because it's not doing you any good.
0: Yes.
1: Diba? Na aapektuhan na yung pagkatao mo, naapektuhan na yung relationship mo sa kanya at most probably sa ibang tao. So red flag po talaga na merong verbal abuse sa mag-asawa. Sabi nga ng iba, di ba, minsan mas maigi na yung physical pain eh kasi naghihilom. Pero yung verbal, minsan tumatatak sa puso. So you need to be healed from that. You need to be delivered from that verbal abuse. Kausapin mo yung spouse mo na, honey, itigil mo yan, ha? Itigil mo yan. Let me tell you, itigil mo yan. Tigilan mo yan.
0: Sabi ni Kuya Federico Termulo, truly a segment of great help to many. I'm so amazed of your zealousness to share what is in your mind and heart. God bless your family. Team Pineda, if you are a weapon, I will presume you're a machine gun. Ano ba yan, Kuya Federico? Ano, compliment naman yan, diba? Nakita ko rin ang ating beloved station manager, si Jo Cabrera Alabastro.
1: Hi, Miss Jo.
0: Hi, Jo. Si Ate Jean Migraso, nakikinig din. Si Paul Garde, si Emmy Bugarin. Hello Marine. Sa inyo. Si Aida Reyes. Si Marie Santos. Good morning. Honey, wala na tayong time para sa takeaway. Manalangin na tayo, Bong.
1: Ikaw ang manalangin dahil on fire ka at fired up ka today.
0: Hindi po si Bo nag-unfaithful. Nakakala nila, disclaimer po. Kanina po talaga, na-share ko lang yon kasi para ho, di ba, para ipakita sa inyo na yes, kahit kami po ni Bo na nagtuturo dito at nagbo-broadcast every Friday, hindi po kami exempted sa mga temptations at sa mga padala ng kalaban. So kailangan po from its infancy labanan natin at ilukod sa panalangin. Okay, let's pray. Alam ko, honey, marami dito na mga misis nagpi-PM sa akin ngayon na nakakaranas ng ganito na merong infidelities sa kanilang marriages. So sabay-sabay po tayong manalangin. Lord,
1: amen.
0: Thank you, Lord, for the covenant that you have blessed us with. And thank you, O God, that you have given us the fire to protect this covenant of marriage at all costs. Lord, we surrender our marriages to you. Amen. We surrender our families to you. Father, we pray that you guard our marriages. Preserve me and my spouse. Preserve us. Deliver us from every temptation, from every attack of the enemy that will ruin this one flesh covenant. Lord, in the name of Jesus, we rebuke all the works of the enemy in the name of Jesus. And we declare that our marriage belongs to Jesus, that our marriage, the Lord will protect. Amen. At kung meron man sa inyo na nakikinig ngayon, na nakararanas ng problema sa pagsasama, amen, Panginoon, thank you, Father, that they are not beyond reach, Lord. Amen. Thank you, Father, that you're not limited by time and distance. Hipuin mo ang bawat
1: amen
0: mag-asawa dito na may pinagdadaan ng pagsubok sa kanilang pagsasama. Lord, wala pong imposible sa inyo. As you have breathed life to the dead bones, Lord, we pray that you breathe life to the dead marriages represented by our listeners, O God. Wala pong imposible sa inyo, Lord. Amen. It is our prayer that you bring healing, restoration to every marriage that is broken, to every wife, to every husband that is wounded. Amen. Lord, we pray for healing. We pray for restoration of marriages and family relationships, O God.
1: Yes.
0: Father, salamat po, Panginoon, that it is your will for families to be restored. It is your will for families to be whole. And you said in your word that if we ask anything according to your will, we believe that we already have it. So Lord, naninindigan po kami, we stand on the gap on behalf of marriages that are broken. And we call these marriages healed. We call these marriages restored. In the name of Jesus.
1: Amen. Honey, I don't like to close our broadcast without reading this testimony, itong patotoo na to. Sabi ni Donalyn Mamahan, sabi niya, dati problemado po ako sa asawa ko, pero lagi ko po siyang iniiyak sa Diyos for 25 years at salamat po sa Diyos at hinipo at binago siya ng Diyos. Ngayon po ay masaya na po ang aming pagsasama at ang aming pamilya. To God be the glory. Such an encouragement. Thank you so much, Donalyn, for sharing that wonderful testimony. Kung ginawa yan ng Panginoon kay Donalyn, kayang-kaya rin gawin ng Panginoon sa buhay nating lahat.
0: Yes, wala pong patay na pagsasama.
1: Sabi nga po sa Galatians 6:9, and let us not be weary in doing good, for in due season we shall reap a harvest and faint not.
0: Kaagapay, tandaan po natin that faithfulness in marriage is never wasted. Even when it is unseen, even when it is hard, even when it is tested, faithfulness still matters before God. In His perfect time, tandaan po natin, faithfulness will bear fruit, not only in our marriage, pero maging sa mga anak po natin, sa ating tahanan. At ito pong faithfulness na pinamuhay natin sa ating pagsasama, it will become a legacy that is worth passing to the next generation. So be encouraged. Let us remain faithful to our spouses. Let us remain faithful to God. Maraming salamat ka Agapay sa pagsama nyo sa ating mainit na talakayan. And we pray na marami po narating ang ating broadcast this morning.
1: Yes.
0: Ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday!
1: Happy Friday! God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FIVOX NDR RMC OCD kag sang FEBC DXKI.
5: Cramming makes sense. Yes, it does. Itong ituturo ko will help you a lot. Attitude lang ang kailangan para ma-enjoy mo ang paggawa ng assignments. Diba pag nagka-cram ka sa paggawa ng homework o project, nasusurprise ka na lang na tapos na. Well, kasi desidido kang matapos at saka na-iset mo na ang iyong brains na kailangan mo itong matapos dahil kapag hindi mo naihabol sa deadline, dead ball ka na naman pagdating sa pasahan ng grades. Pero hindi lahat ng pagka-cram ay safe. Sa kamamadali mo, hindi mo na nairi-recheck kung ayos na ba yung mga pinaggagawa mo. Yung mga papers mo, puro fingerprints mo na. Tapos yung folder, tad-tad pa ng butas. Paano hindi magkasya ang fastener? Yan, imbes na very good, nagiging pwede na yan kesa sa wala. Well, ang solution, mag-set ka ng sarili mong deadline. Halimbawa, kung ibinigay sa inyo ang assignment ng maaga, tapusin mo ito 2 days bago mo ipasa para naman maiwasan mo ang pagpupuyat. Kaya kung mapapansin mo ang face value ng ibang classmate mo pag hindi mo kang anemic, tad-tad naman ng pimples. Pero kung susundin mo ito, yan ay kung gusto mo lang, you'll have a rosy white skin. Pero kung maitim ka, eh, cute ka pa rin.
6: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag muna gisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio.

Good morning, South Central Mindanao. Happy Friday! Yes, unang biyernes sa buwan ng Hulyo. Hulyo at res, 2025. Kamusta ka, kaibigan? Excited na bang mag-weekend? Oo. Nang paboritong adlaw sang semana kay Buwas, Saturday na. Shout out sa mga suki po nating tagapakinig. I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. Nag-e-enjoy sa mga programa ng 1062 DXKI. Ibahagi din po sa mga kakilala na meron 1062 DXKI AM Bond. Alas 11:10 ang ating oras. Good morning sa mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal. Sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, at saan man po maaabot ng ating signal. Hello kay Sis Sheila May Siva. Ayun, hello Ate Sheila. Kamusta ka na? Matagal nang hindi tayo nagkarinigan. Sa Siva family, happy listening dira sa may Lambuntong, Sorala. Hello sa mga taga Lambuntong. And shout out man dira sa inyo Ate Edna and Kuya June de Masuay. Kay Kuya Ronnie, kay Kuya Juen Manalo. And later, i-greet man natin ang mga nag-birthday subong. Pero, subong a Friday, conclude our first week of our July series, Trusting God in Every Season. And simula nung Tuesday hanggang ngayon, kahapon, we have learned that we can trust God when we are afraid. And we have faith is greater than our worry. And kahapon, napag-usapan din po natin that our God is bigger than every storm we face. And today, we discovered the foundation of our trust. Bakit nga ba tayo nananalig sa Diyos? Why we can trust God? Because God loves us perfectly. Alam niyo po ba na yung fear natin, yung worry natin, ay mawawalan niya ng power when we understand how deeply God loves us. So today, our topic, perfect love cast out fear. Yan. Perfect love cast out fear. Ngayon, ang ating question of the day, dahil gusto po naming makarinig mula po sa inyo, mga kaibigan po namin. How have you experienced God's love replacing your fears? Paano niyo po ba na-experience yung love ng Diyos? Love ng ating Panginoon na nagpapawala ng inyong takot. Na instead na tayo po ay matakot, nai-in love pa tayo. Yung parang na-appreciate natin yung goodness, yung faithfulness ng Panginoon sa ating buhay.
Kasi meron talagang moment, no? O personally, parang na-experience ko din yung mga ganitong bagay. Na pag yung fear nag-creep in sa atin, sinasabi na we are alone, nasa-stress tayo. Pero ang kagandahan ay palagi tayo nire-remind ng ating Panginoon. Mahal niya tayo, andyan siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, ikaw, kaibigan, kailan mo ba na-experience yung love ni Lord? And kung meron kang testimony dyan, praise report! Kung paano mo napagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay mo, yung faithfulness ni Lord na experience mo, pwede mo ding i-share dito sa ating himpilan. I-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 09631801469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. And also your prayer request, your praise report, at yung mga gusto nyo pong i-shout out dyan, aba, pwede din pong i-text dito. Sige lang, hintayin ko ang inyong mga song request, praise report, and your answer doon po sa katanungan natin. At pwede din po sa ating FB Live, 1062DXKI-FEBC Radio. At salamat kay Kuya Edgar, siya po yung sa atin, nag-set up ng ating FB Live. And now, dahil today ay July 3, batiin natin yung mga celebrant ngayong araw. Ito po ang mainit na pagbati mula dito sa 1062DXKI. Dearly beloved, happy birthday and happy anniversary.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, July 3. At gusto ko pong i-shout out si Lola Edith Lopez. Happy birthday po, Lola Edith! And kasabay ni Lola Edith, si Jerwin, ang apo ni Auntie Nita. Si Jerwin Arieta Herasta. And happy birthday din kay Kian Albo, kay sis Joanne Hamora, and parang kay ano ni ate yung pinsan ko na Hamora. Kapangalan. Pero hindi. Hindi sila magkamukha. Hindi din sila magkaparas ng birthday. Sa yung pinsan ko na Joanne Hamora. Ano yan siya? January 4. Ito, Joanne Hamora din. Pero July 3 ang kanyang birthday. And kay Brother Jinx. Sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. And gusto ko na lang din pong i-advance ng greetings ang aking beloved hubby. Sa July 5 na ang kanyang birthday. Han, happy birthday! Yan po, nakikinig siya ngayon sa... naka-work from home. Happy birthday, Han. And sa hubby din ni Miga Joy, kay Pastor Joseph. Happy birthday, Pastor Joseph Combatier, sa July 5. And kasabay din nila si Tita Susan and si Pastor Daniel. Yan, happy, happy birthday. Bukas, sino po ba yung mga magbe-birthday bukas? Ayan, happy birthday sa inyo. At sa mga mag-asawa na nag-celebrate po ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Ang prayer ko po sa inyo makikita sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Once again, blessing! Blessings! 11:22 ang ating oras, mga kaibigan. Dadakoy na po tayo sa ating verse of the day. Pero bago po yan, hello kay Mami Janet Katakutan. Hello Mami Janet and Daddy Edward, kay Nanay Linda Samonte, and also kay Ate Luz Roca, kay Ate Merly Hospital, kag sa tanan pang mga friends natin dira sa may Tampakan. Hello, hello, and shout out sa inyo. Kaga shout out man gali dira kay Ate Presi Bernardino, kay Sis Rose Marie Oro, kay Sis Furly May Ibal, and sayo Sis Christine Joy Velarde, kaga kay Migo Jandi. And hello lang dira sa imo, Migo Jandi. Sige, this time dadakoy na tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.

Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible sa 1 John chapter 4 verse 18. 1 John chapter 4 verse 18, and I will be reading from the New King James Version. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. 1 John chapter 4 verse 18. This book ay sinulat po ni Apostle John or Beloved John. At sinulat niya po ito sa mga believers. In-encourage niya po sila to remain faithful in their relationship with God despite sa mga false teachings and opposition. So one of the major theme sang 1 John is the love of God. And John repeatedly reminds believers that God is love. Sa 1 John chapter 4 verse 18. Because God loved us first by sending His Son, Jesus Christ, we can live with confidence instead of fear. Nung sinabi ni John na there is no fear in love, hindi niya po sinabi na tayo ay hindi na makaka-experience ng takot. Hindi niya po yun sinabi. But rather, he is teaching that God's perfect love gives us assurance na in the midst of all our fears, all our worry, meron tayong assurance doon sa ating Diyos. No? Through the Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, basahin, sabi sa 1 John 4:18, there is no fear in love. Wala gid sang kahadlok kung ikaw ara sa idalom sang gugma sang Ginoo. Kaya nga aman, pag ikaw ara sa Ginoo, wala na sang rejection. Or fear of rejection. Ara sang rejection, I mean. Pero wala na sang fear of rejection. Wala sang fear of condemnation or separation from God. Because Christ has already paid the price for our sins. May experience man natin, there is a world na gina-reject kita because of Jesus Christ. Gina-condemn kita. Pero did to kay Jesus, wala sang rejection, wala sang condemnation, kag wala na sang separation. Because Christ has already paid the price for our sins. Ako, napansin ko gud sa akon nga kaugalingon. The moment nga mag-focus ako dira sa circumstances, sa problema, sa mga panghitabo, na nag-start gid ang fear, nag-start gid ang worry, nag-start gid ang emotional, ano na, na iba ng mood. Pero friend, kung ikaw mag-focus dira sa Ginoo, mag-iba gid ang imong perspective. Because you acknowledge that your God is great, that your God is sovereign, that your God is a loving God. Gina-assure ka niya nga hindi niya gid ka pabayaan, hindi niya gid ka biyaan, hindi niya gid ka pasagdan sa imong kinabuhi. So
sa mga nagapamati subong, the more we understand how much God loves us, the more we learn to trust Him in every season of life. So, ano man ang season sa kabuhi mo, subong abiyan. I pray na matagamtaman mo or ma-experience mo ang love ni Lord. Ang love niya nga wala gid naga bag-o. Ang gugma niya nga naga-overflow perme sa aton niya life. Kag siling pagani, wala gid siya nagakausab. Walay pagkausab sa ato ang Ginoo. So, sa aton niya pagpadayon, matong aton niya verse of the day, pamatian natin ining alambahanan, dakilang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, kaibigan, talagang sukdulan, no? At ang kanyang pag-ibig ay susi ng lahat. Kamo ning aton yung mga gin-line up na kanta para sa kada isa sa aton, no? Pamatian naton, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Susundan po ito ng awitin mula sa Papuri 24, sukdulang pag-ibig, at mula sa Papuri 18, dakilang pag-ibig.

0: fear. Trust Him in every season. Sa atin niya pagtapos pamatian nato and iningalang bahanon basta't ikaw. No, at yung version po ng papuri yung ating i-play.
1: May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: Bonita.
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. PSWDO South Cotabato pangungunahan ang 180-day supplementary feeding program para sa mahigit 20,000 mga bata. Pangungunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO South Cotabato ang pagpapatupad ng 180-day supplementary feeding program. Makakabenepisyo sa nasabing programa ang kabuuang 20,274 na batang may edad 2 hanggang 5 taong gulang sa lalawigan. Ayon kay South Cotabato Provincial Information Officer Rudy Jimeneya, mahigit 91.2 million pesos na pondo ang inilaan ng pamahalaang panlalawigan para sa supplementary feeding. Kasalukuyang isinasagawa ang paghahatid ng mga food commodities sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan bilang paghahanda sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa. Kabilang sa mga ihahain sa mga bata ang masustansyang gulay, prutas at mga produktong mula sa poultry upang makatulong sa kanilang paglaki at pangkalahatang kalusugan. Layunin nitong maibalik sa wastong nutrisyon ang mga batang benepisyaryo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapakain sa loob ng 180 araw. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama si Migo Dave. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatier.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot nito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
0: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
0: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
0: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministerium ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministerium ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
0: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, at nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
5: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Isang mapagpala at mabiyayang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka, kaibigan? It's your amigo again here, Migo Dave, sa programang Listener's Touch. Dito lamang po sa himpilan ng GESA's DOS DXKI ang mahigalaon na tingog sa South Central Mindanao. Kumusta ka, kaibigan? Araw na po tayo ng Biyernes. Salamat sa Panginoon. All throughout the week, nakita po natin ang kabutihan, ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang faithfulness. Ang dami pong naganap, ano, sa ating locality, sa national at international. Pero salamat sa Diyos sapagkat Siya'y nananatiling tapat sa atin pong buhay. Buong Soxorgen region, kumusta po? Sa mga nakikinig ngayon all over South Cotabato, Cotabato region, Sarangani Province, Sultan Kudarat at sa lungsod po ng General Santos, isang mapagpalang araw. At sa buong probinsya po ng South Cotabato, sa mga kabanuhanan sa South Cotabato, nga ginlakipan sa Banwa sang Banga, hello man sa mga listeners ta from Lake Cebu, sa Norala, Polomolok, dyan rin sa Santo Niño, sa Surala, sa Tiboli, sa Tampakan, Tantangan, and sa Tupi. Congratulations po sa LGU Tupi kasi kanina tinurn over po yung bago lang na natapos na project, yung landmark mismo dyan sa boundary po ng Coronadal at ng Tupi. Yun. And sa Bilugya nga, syudad sang Coronadal, isagid ka maayad-ayad nga adlaw dira sa imo abyan. Ano ang ginakasakuan mo subong adlaw sang Biyernes? Sa mga kumakain po ng kanilang pananghalian, welcome, welcome sa ating programang Listener's Touch. Check your time, 12:46 na ng tanghali. Sa mga nagluluto pa lang para makakain, habol-habol lang sa lunchtime. And of course, sa mga may luyag na lang magpadala sa mga pagpanamyaw, mga song request nyo mga abyan, pwede nyo gid na ipadala sa aton iyang text line number. Open gid ni para sa inyo, no? 0963-180-1469. O di kaya mag-message ka, kaibigan, sa ating official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio. Makikita nyo rin po dyan ang mga iba't ibang programang ine-ere ng himpilang ito, ng mga programang talagang nakatutulong po sa ating espiritual na paglago, and of course some news for us to be updated sa mga nagakalatabo man sa sulod kagwa sang probinsya sang South Cotabato. Kanina napakinggan po natin ang mga awiting Holy Praise mula po sa Desperation CD, Fields of Grace mula po kay Darrell Evans at Everyday mula po kay Darlene Zek. Tumatak po talaga yung music or yung lyrics sa akin na Everyday. It's you I live for everyday. Kung gintubos na tayan ni Ginoong Heso Kristo abyan, nawala na sang rason kung nga magkinabuhi pa kita sa aton nga kaugalingon nga mga luyag or kagustuhan. Bangod yang aton kinabuhi, ginpanag iyahan na ni Ginoong Hesus nga amo ang naghatag sa iyang kinabuhi para man sa ato nga makaangkon sang bago nga kabuhi, makaangkon sang kapatawaran sa tanantang mga kasalanan, kag makabaton sang kinabuhi nga wala sang katapusan. Indeed, salamat po talaga sa Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig po para sa ating lahat. No, everyday nag-aatubang kita sa mga madamo gid nga mga hangkat, madamo nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, madamo nga mga problema nga kung kisay di ta maintindihan kung ano ang mga ginabatsyag ta. Apang salamat sa Ginoong Dios. Bangod nagapabilin gid siya nga matinumanon, matutom,
matinud-anon sa tanan niya nga promesa. And of course, salamat gid sa giyas ang balaang Espiritu Santo nga kanunay nagaupot sa aton. Kag sa iya nga pulong nga nagaligon sa aton abyan, kada adlaw gid na iya. Na everyday we are reminded sa mga revelation ni Lord sa aton, sa iya nga mga pulong luyag ihambal sa aton, sa mga reminders, mga correction. Salamat gid ya kay Lord kay gusto gid niya nang mas straight gid bala ang aton nga mga panglakaton. And of course, hindi mo man kalipatan abyan nga padayon mag-tune in diri sa 1062 DXKI bango diri sa istasyon sang Far East Broadcasting Company nga 61 years na nga ginasangyaw ang pulong sang Dios. No, nagapadayon man sa pagbulig kag sa pag-remind sa tanan nga mga listeners ta, mga tuners nga magsunod gid kay Lord, no. Every day na ma-remind gid kita. Nami tong gin-share ni Sir Alex kagina sa Daybreak. No, about sa dito sa Beatitudes. Damo gid siya gin pang point dito. No, bulahan ang mga mapainubsanon. Damo gid ya abyan. Praise God for that. 12:50 po ang ating oras. Mamayang konti, isi-share ko po sa inyo yung tatalakayin natin about po sa paano nga ba gumawa ng tamang desisyon ayon po sa salita ng Diyos. Kaya antabayanan niyo po yan sa ating pagbabalik. Mamayang konti.

Hello po kay Kuya Ernesto Tartado Sr. Diyan po sa bayan po ng Banga sa Barangay 5. Kagsatanan man nga mga listeners dira, no? Hello rin kay Ate Dorlit Ambalgan and sa Ambalgan family. Diyan sa mga tuners natin sa Kipalbig Tampakan. Kay Ate Letlet Katanos, hello rin. Kay Lola Edith Lopez and kay Nanay Lita dyan po sa Barangay Namnama and sa mga listeners po natin dyan. Sa lahat rin po ng mga nakikinig dyan sa Jensen, isang mapagpalang araw po. 12:51 ang ating oras. Narito po muna ang awiting King of Nations mula po kay Dave Lubin. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. This is your host, amigo Dave Pestaño.

106 ang ating oras, mga kaibigan. Pasensya na po kasi hindi ko na malayan story pala yun. Kaya ni next ko na. Sa mga kakabukas lamang po ng kani-kanilang mga radyo, kayo po ay nakikinig dito po sa istasyon ng 1062 DXKI Far East Broadcasting Company Philippines. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Listener's Touch, open category po tayo kada Friday, tuwing Friday.

Napakaganda kanina ng awiting The Valley Song. No, saan man tayo dadalhin ng ating mga journey, kaibigan. No, madilim man, lubak-lubak man yung dinadaanan natin. Ano gani yung ano? Unsa gani ng lubak-lubak sa Tagalog? No, may proper term dira. No, pero ara gid ya si Jesus nagaupod sa aton, nagagiya sa aton. Speaking of guidance, mga kaibigan,

Pag-uusapan naman natin ngayon yung decision making. Paano nga ba gumawa ng tamang decision ayon po sa salita ng Diyos? Na everyday po gumagawa tayo ng mga decision. Minsan ay maliit lamang na mga bagay. Kailangan po nating decisionan. For example, kung ano yung kakainin natin, saan po tayo pupunta, ano ba yung uunahin natin na dapat gawin. Pero may mga decision pong kayang baguhin ang dalagan, di ba? Or yung takbo ng ating buhay. Decision tungkol po sa pamilya, trabaho, paglilingkod sa Diyos, and of course, sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon. No, ngayon, sa atin pong mapapansin dito po sa mundo, napakaraming tao ang gumagawa ng desisyon batay sa kanilang damdamin. Nako, batay sa sariling kagustuhan or opinion ng ibang tao o susundin agad. Or kung ano yung uso, so don ifi-fit yung sarili. No, ito po yung tinatawag natin na worldly decision making. Na kung ibabase ay ano ang gusto ko or ano ang makabubuti para sa akin. Ngunit ngayon po, bibigyang diin naman po natin yung ating magiging perspektibo bilang mga anak ng Diyos. No, kasi iba po yung ating pamantayan or yung ating standards. Kinakailangan ito ay maging biblical o naaayon po sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang po kung ano yung madali sa atin pong pinopoint out or ginalantaw kung sa Ilunggo pa or kung ano po yung uso, kundi ano po yung tama sa paningin ng Panginoon at sa kanyang salita po. Kaya naman gusto ko pong i-share ito sa inyo na topic kasi ngayon napakarami pong dapat nating pagdesisyonan, di po ba mga kaibigan? So ito po yung magsisilbing guide natin. Hindi lamang po ngayong weekend pero sa susunod rin po na week. Una po, kilalanin ang Diyos bago gumawa ng desisyon. No, nang ibutang ginato siya as center of our lives. Lumapit po tayo sa Kanya. No, bilang Diyos po na all-knowing, dapat magkaroon po tayo ng confidence sa Kanya. At ipanalangin po natin yung ating mga dapat gawin. Maraming tao po ngayon ang gumagawa muna ng plano. O plano anay bago yung pagdarasal o bago manalangin. Ngunit para po sa atin, dapat manalangin po tayo bago po magplano. No, daw magsalagid ko kay plano anay bago sa Bisaya pa, bago mag-ampo sa Ginoo. So mali po kaibigan, dapat manalangin po muna tayo para kung ano man po yung gagawin nating plano ay we are secured and assured na talagang ito po ay bibigyan tayo ng wisdom ni Lord for us na makapuo ng planong naayon po sa kanyang kalooban. Kasi as Christians, kapag kinikilala natin ang Diyos sa bawat desisyon, ipinapakita po natin na Siya po ang tunay na Panginoon ng ating buhay. Di ba laab yan? So, kung balikan mo ang imong kabuhi, kasan o mo gindesisyonan nga isungka o isurrender ang imong kabuhi dira kay Lord. No, yan po yung pinaka magandang desisyon na gagawin po natin. Kasi personally, kung sa akon lang, hindi ko makaya kung akon nga kabuhi desisyonan ko.
I really need God. I really need Jesus. No, para mapagtagumpayan po yung bawat araw. Number 2, humingi ng karunungan sa Panginoon. Makikita po natin yan sa James 1:5. Kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Na hindi po pinangako ng Diyos na agad-agad niyang aalisin ang lahat po ng ating mga problema, lahat po ng ating mga pinagdadaanan. Ngunit ipinangako po niyang bibigyan niya tayo ng karunungan. O ano nga ulit? Karunungan or wisdom. Upang malaman po natin kung ano po yung dapat at yung tamang gagawin. No, si Solomon, naging dakilang hari po siya. Hindi po dahil sa kanyang lakas, kundi dahil humingi po siya ng wisdom or karunungan mula po sa Diyos. Yan, at ginrant po yan ng Panginoon sa kanya. Kaya sa lahat po ng decision po natin, humingi po tayo ng karunungan kay Lord. Daw kisa kabudlay, no? Especially nga nang daw insigida dapat ka pa decision nun. Pero praise God kay tungod sa iyang apulong, kagtungod kay kung magapangayo kita sang wisdom, ihatagid na ni Lord sa aton mga apyan. Kun budlay gid apyan, mahayaan po ang salita ng Diyos na maging gabay mo. Kasi ang salita po ng Diyos ay ilaw po ng ating mga paa at liwanag po ng ating o sa ating mga landas. Psalm 119 verse 105. Now, I have a friend, tapos may magandang opportunity naman na dumating sa kanyang buhay, no, lately lang. Pero and kaya kailangan na niyang mag-decide. Pero napatunayan po niya na yung decision niya ay tama po at naaakma sa salita ng Panginoon. Kasi maganda po yung opportunity na nagbukas para po sa kanya. But then again, may mga confusions lang. And then may mga bumabagabag pa rin sa kanyang isipan na to accept the offer or not to. And then, yung naging basihan po niya sa kanyang decision ay dahil confused po siya sa opportunity, sa magandang opportunity na dumating po sa kanyang buhay, lately ay hindi po niya tinanggap. Kasi nga po, our God is not a God of confusion. He is the God of peace na nagko-comfort po sa atin. Kaya payo ko ngayon sa iyo, kaibigan, kapag kayan ay nagdadala po ng confusion sa iyo, ng anxiety sa iyo, hindi ka makatulog, although namin man ang opportunity, pero nang wala ka sang peace with that, so maybe it's not God's plan or God's will for you. So hayaan mo pong ang salita ng Diyos ang gumabay sa iyong buhay at sa iyong puso. Kasi hindi naman po talaga madali mag-desisyon. Pero andyan po ang salita ng Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu Santo for us to be guided. Kaya let's be open. Allow gid naton na si Lord nga amo gid ya ang magapanguna sa tanantanga panglakaton abyan. Nga sa mundo ngayon, napaka nakaka-pressure, di ba? Pero sa pagdidesisyon, huwag magpadala sa emosyon o sa pressure po ng mundo. Pressure coming from your friends, mula sa katrabaho mo, sa pamilya mo, sa community mo. Yan kasi maraming maling desisyon po ang bunga ng galit, ng takot, ng inggit, pagmamadali or sumasabay ka lang sa uso. O pwede yung pwedeng maging mali yung desisyon mo kapag dyan po yung dyan mo binabase talaga. Kaya ipagkaloob po natin yung ating mga puso kay Lord. No, prangka sa prangka kay
ang kasing-kasing ta mga kaabyanan kong sa Bisaya pa, malimbungon na deceitful above all. No, abi naton tama pero hindi gali.

And last point, point number 5, magtiwala sa resulta at sa plano ng Diyos. Na naka-decide ka na, kagbalaan mo nga nahimaya gidya ang Ginoo sa imo ginhimo nga desisyon, magtiwala ka lang sa Kanya. Dahil talagang at work naman siya sa ating mga buhay. No, maghintay lamang tayo dahil tutugon rin ang Panginoon. No, kasi may mga pagkakataong hindi agad na nangyayari o natutupad ang gusto po natin. Ngunit ang Diyos ay laging gumagawa ng kaparaanan at alam po natin na lahat po ng kanyang mga guide sa atin ay para lamang po sa ating ikabubuti. Na gusto gani sa aton nga mga amay nga maayong aton nga buwas damlag. How much more nga ang aton nga Ginoo nga perpekto, no? Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Kaya po sa atin pong pagpapasya sa bawat decision po na ating gagawin, acknowledge God. Humingi po tayo sa Kanya ng karunungan, sundin po ang Kanyang salita. Huwag po tayong magpadala sa ating emotion or sa influence po mula sa sanlibutan. And of course, magtiwala po sa Kanyang plano. Kapag si Lord po ang nagiging sentro ng ating mga desisyon, hindi man laging madali ang ating landas, no? May mga kabudlayan gid. Ngunit makatitiyak po tayo na tama po na landas ang ating tinatahak. Kaya ipanalangin po natin na ang Panginoon ang magiging gabay sa bawat desisyon natin, yung Kanyang salita, ang Kanyang banal na Espiritu Santo. And humingi po tayo ng mga kapatawaran sa panahon pong umasa tayo mismo sa ating mga sarili, sa ating mga karunungan kaysa po sa kalooban ng Panginoon. And atin pong hingin sa Panginoon ang pusong handang sumunod bawat araw. At atin pong hingin na sa bawat desisyon na atin pong gawin, magbibigay ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoong pinaglilingkuran. Past 1:22. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang lunch, happy eating po. Ingenial nyo lamang ang biyaya ng Panginoon habang kami po ang inyong pinakikinggan dito po sa Jessa is Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Sa mga bumabiyahe rin po ngayon across regions at sa probinsya ng South Cotabato, hinahinay lamang po. May mga itatala po tayong road crash sa atin po mga national highway. Mga insidente po, no, hinahinay lamang po. Checking nasa maayos na kondisyon ang inyong mga sarili at ang inyong mga ginagamit na sasakyan. At mag-ingat po habang binabaybay po ninyo ang mga kalsada at daan. Sa mga lalabas, sa papasyal, magdala na po tayo ng mga jacket natin, payong, kasi siguro mamayang hapon, uulan rin. Hindi po natin alam pero bakit ganun dito sa Coronadal. Pero praise God kasi nang mabunyagan gid ang aton nga mga pananom, no, diri sa aton iyang probinsya. And of course, protect yourselves, kaibigan, kasi mahirap na pong magkasakit. Let us take good care of our physical bodies.
1:23 ang ating oras at dito po pansamantalang nagdatapos ang programang Listener's Touch sa himpilan po ng Jesse's Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kaupod nyo ang inyo amigo, ang inyo abyan, Migo Dave Pestaño.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4. Ako po si Joyce Sevilla. Naririto po ang aking kasaysayang patotoo na akin pong ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Hi, Miss Joyce. Tama po ba yung kausap ko sa telephone sa trading company?
0: Oh, hi. So, ikaw yung Jeff. Bata ka pa pala, pero sa telephone, ang boses mo iba.
1: Opo. Yun din po ang sabi ng mga kausap ko sa phone. Ano po bang order ninyo? Treat ko.
0: Scotch.
1: Okay po. Ah, waiter!

Ito pa talaga sa ginagalawan naming mundo. Pwede ko pa siyang turuan para mas makinis magtrabaho. Tila may kakaiba akong naramdaman. Lalo na nang magkamay kami. Halatang walang alam sa buhay. Malambot ang mga kamay. Walang kalyo. Paliba sa mga anak mayaman. Sa next meeting naming dalawa, malalaman ko kung totoo nga akong in love.

0: Hey, Miss Joyce! Talaga lang talaga, ha?
1: Talaga lang ano? Yung titig mo sa akin, tila mang aalaska ka na naman.
0: Kasi naman, panayakit dito ng jeep ng kanyang produkto. Mapupuno na nga yung stockroom na puro products ng kumpanya ng jeep eh. Ano ba talagang score?
1: Alam mo, paring Andy, wala ka nang magagawa kung ako nga walang magawa sa sarili kong feelings. Eh, in love na ata ang lola mo. Laban ka ba doon?
0: Ang matandang dalaga, ubod ng pihikan sa boys, na in

0: Miss Joyce, hindi na daw po kayo order. Na-stop ng delivery namin. May problem po ba sa aming produkto? Pwede pong malaman? Para maayos ko po ito.
1: Bulag ka ba? Nakikita mo ba yung stockroom ng office? Puro products mo ang laman. Good for 1 year na yan. Siguro naman, natuwa na ang management mo sa'yo. Dahil regular customer na ninyo ang office ko. Naiintindihan mo na ba?
0: Opo. Pasensya na po. Sorry po. Di ko po naisip agad. Nung una, inaamin ko po na ang purpose ko po rito sa office mo ay makabenta ng products. Pero sa kalaunan po, inaamin ko po na gusto ko lang po kayong makita. Kasi nabili na po ninyo ang puso ko. Sana po ako mabili rin ninyo yung package deal na po. Mahal kita.
1: Magkano ka ba?

0: gagawin natin dito? Hotel ito. Nagbebenta ka rin ba rito ng products?
1: Hindi. Nais ko lang masolo kita. Walang ibang lugar na walang tao, kundi dito lang.
0: Nasosolo mo naman ako kapag nagde-date tayo. Kapag nanonood tayo ng sine.
1: Pero may limitation ng ating mga feelings. Pero dito, walang limit. Anli, huwag kang matakot, Joyce. Ako naman ang kasama mo rito.
0: Yun nga ang kinatatakutan ko eh. Kasama kita. Safe ba tayo rito? First time ko ito.
2: Partner, may Bible study sa bahay. Si YP, invite daw kita sa Bible study.
0: Sige, para naman magkabanding naman kami ng asawa mo.
2: Nako, matutuwa yon. Aaminin ko sa iyo, born again na kami ng asawa ko. Sa Sabado, magpapa-water baptist na kaming dalawa. Sarap ng pakiramdam eh. Kapag alam mong may kasiguraduhan na ang kaluluwa ko. Dahil may Christ na ako sa puso ko. Alam mo, Joyce, mahal ka ng Panginoong Jesus so much.
1: Joyce, na-promote na ako. Supervisor na ako. This month ang first job ko ay sa branch namin sa Cebu. Isang buwan kami roon. Salamat nga pala sa iyong tips on how to supervise ang mga products namin. Marami ako natutunan sa iyo, Joyce. Teka, kanina pa ako kwento na kwento ah. Ikaw naman, wala kang kakibu-kibu pala. May dinaramdam ka ba? Are you not feeling well? Tara, punta tayo sa doktor. Pa-check up. Samahan kita. Baka kung ano na yan.
0: Sa doktor nga ako galing kanina. Alam mo ba, buntis ako ng 2 months.
1: Ha? Buntis ka? Akala ko ba nagpipils ka?
0: Oo naman, pero wala eh. Malakas talaga ang kapit ng baby natin. Dapat diba masaya ka? Dahil sa'yo to eh. Ako excited na maging mommy. Pwede tayo magpakasal after ng 1 month mo sa Cebu. Ako na mag-aayos.
1: Bahala ka. Sige. Sige.

0: Partner, resulta pala sa trip mo sa kumpanya nila. Matagal na.
1: Hindi nagsasabi sa akin yun. Ni sulat at long distance call, wala. Teka, nakuha mo ba ang phone number ng kumpanya nito sa Cebu? Baka doon na siya na-train.
0: Wala na siya doon. Pero yung sekretary ng kumari ni YP, ito ang may ibinigay. Phone number sa bahay nila. Bakit kasi hindi mo inalam ang phone niya?
1: May binigay siyang phone number. Madalas kong tawagan pero busy palagi. Mahirap siyang kontakin. Ang inaalala ko, hanap-hanap na ako noon.
0: Malalaman mo kung anong nangyari sa jeep mo. Tawagan mo na ngayon.
1: Mamaya na lang, after ng meeting natin. Tara, doon na tayo sa office ni Boss.

0: Ano bang nakain mo? At habang nagmi-meeting tayo kanina eh, panay ang punta mo sa banyo. Baka na po poison ka sa kinain mong baked tahong.
1: Andy, aaminin ko sa'yo, buntis ako. Nagbunga na ang pakikipagtali ko kay Jeff.
0: Nako, buti ka pa na buntis. Itong asawa ko eh, tagal na namin nagsasama, di ako mabigyan ng anak. Tawagan mo si Jeff, sabihin mo ang good news. Daddy na siya, for sure matutuwa yun. Sana all, basta ninong ako ha.
1: Matanong ko na rin kung bakit siya nag-resign sa kumpanya nila. Tagal na rin niya dun. Kung kailan supervisor na siya. Madaya lang nga ang number na ito sa house nila, Jeff. Ayan, yan, nagre-ring na.
2: Hello? Samonte Residence? May I know who's on the line?
1: Papayang sumagot. Baka mama niya ito. Matanda ng boses.
2: Hello? Sino to? Anong kailangan mo?
1: Ma'am, si Joyce po ito. Girlfriend po ni Jeff.
2: Ano? Girlfriend ka ni Jeff? At kailan ka pa naging girlfriend ng mister ko? Asawa niya ako. Nako, tinamaan ka ng magaling.

0: ka rin ba? Nakakulong ang boyfriend mong si Jeff. Ipinakulong ng mga magulang ng isa pa niyang girlfriend. Doon mo siya dalawin sa kulungan. At pwede ba? Huwag kang istorbo. Alas 11 ng gabi ka tatawag? Nag-iimpake na kami ng mga anak ko. Lilipad na kami sa US bukas. Ah, teka. Gusto mo bang malaman kung saan presinto si Jeff nakakulong?
1: Hindi na po, Mrs. Pasensya na po. Ingat na lang po kayo sa biyahe.

0: Anong gagawin ko, Andy? Lalaki itong inaanak mo na walang ama. Paano na?
1: Sabi ko nga sa iyo, para magkaroon ng ama yung inaanak ko diyan sa tiyan mo, magsimba ka ulit sa aming church. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus, magkakaroon niya ng Father in Heaven. O tara na, alas 6 na ng hapon, sa bahay ka na mag-dinner dahil doon gaganapin ang Bible study ngayon.

0: Nakakadalo ko po sa Bible study. Nagkaroon po ako ng peace at habang lumalaki ang tiyan ko, lumalago naman ako sa aking faith. Wala na akong balita kay Jeff. Isinilang ko ang anak ko na isang babae. Kamukha ni Jeff ang baby ko at pinangalanan kong Faith. Sa ngayon, may pamilya na rin si Faith. Sa Diyos po ang papuri. Nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Joyce Sevilla. Mga nagsiganap,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: A.G. Gabrillo,
4: Ariel Basas,
5: Janelle Briones.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon, Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

pagabi-abi naman sa inyo abyan kag sa imo gidutod. Sa nagapamati ikaw sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Isa gid kamayong adlaw sa inyo. Kag ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, kaupod man aton mga abyan, mga uto naton sa Ginoo, padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sininga palatuntunan. Saliwat gaagdagit kita sa inyo, mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Our Father, thank you so much sa sininga mga tinion nga sa diin ang imo mga pulong malahad naman namon sa kanginan. Kag saliwat nagasigahom gid kami kung anong mga need sa amon mga utod, ikaw Ginoo magasugata pangis ining mga pulong. Una sa tanan nga sa kaluwasan, kag subong man sa pagpalig-on sa amon sa pagtuo nga magmapinadayunon, kag subong man magbugana kami sa pagalagad sa mayong buhat, kag subong man sa pagkadyos non sa ngamon kinabuhi. Buligi amay ang imo manugwali, kaalam kag gahom nga nagalin sa imo isang kap sa iya, kag bisan pa man na may bukas nga painuino sa amon mga tagpalamatid. Padayon ka sa pag-provide sa amon needs, grant good health, healing, bisan pa man Ginoo sa imong wisdom and guidance sa damo namon nga mahilkuton, ilabi na gid ang enablement kag kusog nga nagalin sa imo. Amon nga amon pagsalig, patawara man kami sa amon mga sala, in Jesus' name. Amen. Mga utod, pila naman ka mga bersikulo dire ang aton pagatanawon samtang nagapadayon kita sa paghisgot sa gugma sa Diyos. Kaga, let me read sang pila ka mga bersikulo nga akon ginilista diri. Ang una diri amon ni nga ikaduhang Pedro, kapitulo 3, bersikulo 9. I-translate naton sa hiligay nun. Ang Ginoo hindi nagapalantang sang iya mga promesa. Subong sang iban nga mga tao nga nagaisip nga nagadugay-dugay ang Ginoo, kundi mapailubon siya ayon sa aton. Nga wala siya nagahandom nga ang bisan sin o mawala, kundi ang tanan makadangat sa paghinulsod. You see, mga utod, kung may pag-delay diri ang pagbalik ni Ginoong Hesus liwat, tungod amo ining subject sang 2 Peter chapter 3, ina tungod gusto niya unta nga ang tagsa ka makasasala, makadangat sa paghinulsol o kon sa kaluwasan. Kita nyo na mga kauturan ang gugma sang Ginoo ayon sa aton? Nya wala siya nagahandom nga ang bisan sin o mawala. Abi naton nagakalipay ang Ginoo kun may tawo nga magkantos kalaglagan o kun sa infierno? Wala abyan. Apang ang libro sang Lucas, ang parabol sang nadula nga sinsilyo, ang parabol sang nadula nga karnero, kag subong man ang parabol sang prodigal son, may mga bersikulo ini sa katapusan nga nagasiling kag may kalipay sa tubangan sang Dios kag sang mga manugtunda sa isa kakalag nga magahinulsol. You see? So kun balis karon mo ina, kun ang isa kakalag utod magatapos ang iadutan-on nga paglakat diri nga waay gid siya katuok kahinulsol kag kabaton kay Jesus kag magkadto siya sa kalaglagan, wala sang kalipay ang Ginoo sa langit kag subong man ang mga angels. Amo ina, sa bagay nga ginhambal niya diri sa 2 Peter chapter 3 verse 9, not willing that any should perish but that all should come to repentance. Apang utod ti ang kamatuuran, hindi gid tanan nga mga tao matuo, hindi gid ang tanan nga mga tao nga ginawalihan natun pagising pulong abis ni subong ang maghinulsol kag magbaton kay Jesus. Tiyamo na abyan, dira na yakag ang responsibility and accountability ginahaboy sang Ginoo sa imo. Kun isikway mo ako, well, magaantos ka sang kadulaan. Roma kapitulo 2 bersikulo 4. We're looking sa sining mga verses sa nagahambal kita sang pagpailob, kaluoy kag paghigugma sang Ginoo. Or despiseth thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. You see, mga utod, may mga tao gidiya siling ni San Pablo nga nagatamay sa kamanggaran sang kaayo kag pagpugong sa Ginoo kag subong man sa iya pagpailob. Nya nga kuntani hibaluon nimo nga ang kaayo sang Ginoo nga gina-extend sa imo subong nga gina-extend pamaya nga ang imo kinabuhi. Nga wala niya pa ginhukman ikaw, initanan unta magatoy-toy sa imo sa paghinulsol. Apang mga tao utod sa kamatuoran, wala nagatalupangod sang kaayo, kaalwan, pagpailob, kagkatutom sang Ginoo sa ila. Ginacharge lang nila iniya, munang mga pulong nga aton nga mabatian, dibuinas, dimalas, chimpo mo na gid,
o kung hindi mo patsimpo. Utod ang tanan-tanan nga aktibidad sang aton kinabuhi mga tinion kag subong man mga paghimuno ara na tanan sa kalendaryo kag subong man sa programa sang Ginoo. Kabay nga matalupang da naton abyan subong sang ginsiling sang Biblia nga nagapaulan siya sa mga matarong kag sa mga malaot kag nagapasilak sang iaadlaw sa mga nagakahadlok sa Dios kag subong man kag sa mga makasasala. Amo ni abyan kamahigugmaon ang aton Ginoong Dios. Ginatalupangod niya bisan pang mga tawo nga nagapangaway sa iya. Ginatalupangod niya ang mga tawo bisan pa ini di matinuuhon sa iya. Ginatalupangod niya ang mga tawo bisan pa nagapasipala sa iya. Ginatagaan niya sang bugana nga mga tinion nga makakadto ini nga tawo kun sino man ina. Posible ba sinaisipan ka abyan? Dugay ka na nakabati sang wali, dugay ka na nakabati nga si Kristo Jesus batunon mo, hinulsulan mo imo sala para makapalangit ka. Apang padayon ka nagapatiga sa imo tagipusoon, sa sina nga punto abyan, nakita nakon ang kamanggaran sang bugay sang Ginoo. Abi no, sa kada mga tinion nga ang tao magadisayri sa kay Ginoong Jesus, ginahukman niya dayon, kag utason ang kinabuhi sa siningduta. O mga uton madamo, gid nga mga tao, ang magkalapapa sa siningkalibutan, apang wala. Salamat kita sa Ginoo. Ano pa gid nga mga bersikulo ang aton basahon diri? 1 Peter chapter 3 verse 20, which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was a preparing wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Sa gugma kag sa pagpailob sang Ginoo, gin-quote gyapon ni San Pedro diri ang tinion ni Noah. Sang damlag lang naton nga pagtuon. At least nakabalo kita nga sinto ba hindi katuig. Kag sa tapos sinaginbuyan sang Ginoo ang paglumos sang mga tao ng mga laot sa sining kalibutan. Apang sa nakita nila ining vast, expensive kayo nga project, kag naman sila natundo ubra sang buang, kaya tinitus tunga lasang, amutong damo kahoy mo. Wala gid sila nagtumar nga mag-usisa sing masinsinan sa ila kasing-kasing. Padayon sila nga nagtamay, padayon sila nga nagbatiga ila kasing-kasing. Padayon sila nga wala magtuo. Ti ano mga kauturan ang ila na baton paghukom sang Dios. Siling sang pulong, there were just 8 souls that were saved. That means si Noah, ang iasawa, tatlo yung kakabataan, si Shem, Ham, kang si Japhet, kang subong man ang ilang mga asawa. Magluwas mga utod sa sining panimalay ni Noah, wala nagid sang nagtuo sa pulong sang Ginoo. Ang pang mga utod, hindi lang kay siling naton dalito nga pag-inflex sang Ginoo sang punishment or deluge sa tunga chimpo. Lawig-lawig nga mga panagon. Ari pagyod, basahon naton. 2 Peter chapter 3 verse 15, an account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you. No, ano naman iniya mga utod? Ang isa naman kadako-dako nga ehemplo sang pagpailob sang Ginoo sang iya pagpaumod nga wala niya gina-inflexing madali. Ang iya nga paghukom ay naiban amo si Apostol Paul. Amen. Tanawan niyo bilang kinabuhi ni Apostol Paul. Nga ginaaway ko ang Ginoo, ginapamatay ko mga Kristohanon, tigatiga akong tagipusoon ka self-righteous akon, amo na siling niya sa libro sang Filipos. Nakaagi ako sang tanan nga mga rituales nga ginadiman sang kasuguan. Kag ang iyang attestation sa ako galingon, niya with regard sa reliyon sa mga Hudiyo, Fariseo ako, blameless. Hamakon mo na abyan. Masiling ka si Apostol Pablo Bugalon? Hindi. Sinsiro siya nga nagasiling sa aton tanan-tanan, bisan pa sa imo kag sa akon nga nagapamati, nga anong niyabot si nganon? Suno sa tanan nga mitikuloso nga mga pamaagi sa kasuguan sa mga Fariseo, ginhimo ko to. Apang sang gintulok niya ini, nga ipresentar niya tani sa Dios nga mong kabangdanan nga basi, pamanlang luwason siya, siling niya kag ini tanan isa ka mahigko nga bagay sa tubangan sang Dios. Amutuutod nga ginsaligan niya si Kristo Jesus. Ginbato niya si Kristo Jesus. Ginhinulsulan niya ang iya self-righteousness, ang iya ignorance, ang iya unbelief, amo na siling niya. Kagingamit si Apostol Pablo sa mga katilingala sang Ginoo, mga utod. Kung ano yung kakugi dito sang una sa religion sang Judaism, mga utod, amo man ang kakugi niya nga ibalita ang kaluwasan nga yara lang kay Kristo Jesus. Imagine nyo na bala, almost 50% sang ato New Testament, sinulatan inatanan ni Apostol Pablo. Tigod magsiling kita, sold to Apostol Paul, ano da ang aton makita?
ang pagpailob kag paghigugma sang Dios mga utod nga indi gid matupungan kag maexplikar. Tawo nga kun sa aton lang presenting nga panag-on ga pamatay sa mga tumuloo ang imo nga wish iya kabay patani nga hukman sa sang Dios apang indi ang Ginoo may tinutuyo kay Apostol Pablo. Amo na nga nangin shining light siya, an emblem of the grace of God, of the love of God sa isa ka makasasala. Amen utod. Ari pagid ang aton nga mga bersikulo. Sa may Jeremiah chapter 25 verse 4 nagasiling siya. And the Lord hath sent unto you all his servants the prophets rising early, but ye have not hearkened nor inclined your ear to hear. You see mga utod, ang Ginoo wala siya nag-inflex ang kasingkal niya nga wala niya mapabalo ang tawo nga daan. Uko na warningan. Kabalo ka mo abyan, ini nga pagwali duha ni kabagay ang ginahimo sa aton mga tagpalamati. Number one, nagapaligoon sa mga tumuloo. Number two, nagahakyat sa mga di tumuloo nga magbaton man ka magsali kay Ginoong Asus, kag sapyak man nga bahin kun i-reject nila ini nga Kristo Jesus ara ang paandam kalaglagan sang kalagsang sina nga tawo. Tisiling sang Ginoo sa tiempo ni Jeremiah, padala ko sa inyo mensahero aga pa, butsing anon, wala pa nag-abot ang kasingkal ko, napabalo ko na kamo. Nya apang tig-agid kamo tagipusoon kun sa aton pa. Amo ni abyan ka mapinalanggaon ang Dios. Versikulo 3, Jeremiah 25 nagasiling, from the 30th year of Josiah the son of Amon king of Judah, even unto this day, that is 3 and

0: ni Kristo Jesus kag sa gugma kag sa kaluwasan sang Dios, patawaron niya ka. Kag ikaw Kristohanon, anong aton nga response na di pasalamatan naton ang Ginoo nga on timing siya perme nga nagapanghikot sa aton kinabuhi. Hindi ulihi ang Dios sa mga pagpanghikot sa aton kinabuhi. Ang himuon ta lang tumuloo, manginsensitive kita, paggamit kita sa Ginoo. May mga bagay nga dapat aton hinulusulan, isikway ina. May mga bagay nga kulang sa aton pag-alagad, dugangi. Kaya sa grasya sang Ginoo, pakamayohon niya kita. Amen. Dugangan aton ini sa masunod. Well, paalam kita sa inyo. Once again, this is Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church para sa Hour of Hope, maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: You're listening to the friendly voice of South Central Mindanao, 1062 DXKI.

Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Pulong sang Ginoo, the Bible often uses symbolic language to present powerful truth. No, amo ning mga kanami iablaw. May ara dako kag madalom nga meaning kag simbolo nga gingamit ni Kristo. Halimbawa, siling naton, ginhambal ko ni sa nagligad pagid nga adlaw, siya amo ang maayo nga magpahalam. Siya amo ang ganhaan. Siya among kordero sang Dios. Siya amo ang ugat, ang gamot kag madamo pa. Apang may duha ka simbolo nga gingamit ni Kristo sa mga tumuluo nga amo ini ang nagmabdos bala sang buot sing ganon, nagbusong sang halimbawa kag meaning kag aplikasyon sini nga butang. Sa Matthew chapter 5:13 up to 17 makita naton diri ang siling diri, let your righteousness shine before men, verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Christ challenges his followers or disciples, mga sumulunod sa sininga kamatuuran. Niya kamo ang asin sa sininga kalibutan, kag kamo among kapawa sa sininga kalibutan. Kag siling naton, ini nga pulong nag-summarize sining ginatawag naton sang isa ka function. Kung ano ang isa ka tumuluo, ano ikaw nga nagpamati karon na tumuluo, kag ano bala ang imo role sa sininga kalibutan. In other words, ginsummarize ini sang function sa isa ka tumuluo sa sininga kalibutan. Ginbutang ini sa isa ka pulong, kag ina nga function, ina nga trabaho, influence. Pinagi sa imo kag sa akon influence, we must impact the world around us. And I believe today we are going to focus our hearts and minds sang sina nga simbolo nga ang Ginoo naton maka-encourage sa aton, and we will also be encouraged to make a greater impact for Christ sa sininga kalibutan. Ari na kita karon sa ginatawag naton, you are the light of the world. Gintalupangod naton ang properties sang kabuhi sang kapawa, that light dispels darkness, it enables us to see and reveals what is going on around us. Kag ang mga tumuluo are the light of the world. Siling naton na kahapon sa katapusan ni ginambal ko, salt kuno works secretly, light openly. Salt works from within, light from without. Salt is indirect, light is direct. Salt is negative, retards corruption. Light is positive. It reveals truth. Sinang sa 1 John 1:5, God is light. God is holy. Jesus is the light of

0: the world. John 8:12, John 9:12, 5-12, 12:46, 11:9-10, some one. We are the light of the world by life and lips. We are to manifest the life and message of Jesus Christ. Amunin ka namin. Kita among kapawa sa sinilang kalibutan, sa aton kabuhi, kag sa aton mga pululungon, sa aton mga bibig. That's why kinahanglan kita magmanifesto sa sinilang kabuhi, minsahi ni Ginoong Hesukristo. Ang challenge sa imo, kag sa akong Kristohanon, spread the light of the gospel. Ara na sa 2 Corinthians chapter 4, verses 4 to 6. Sa Ephesians 5, 8, lakat ka, walk as children of light. Di, mangkot naman kita eh. Nagalakat pala ikaw nga bilang anak sang kapawa. Now, mga kauturan, sa una, kung di kabuhi mo, kadulom, once darkness, now light, di ba? Kung aton talupang doon, siling sang pulong sa Ginoo, walk as children of light, siling sang Ephesians 5:8. Sang una kadulom, karun kapawa. Amo na ba lang imo kabuhi? Basi sang una kapawa, subong na kadulom na. Kay man, bitter na, no? Mapait na imo kasing-kasing. Ayhan, na-discourage ka, na-disappoint. Amo na gani si Lingkob lang, no? may tatlo kading, hindi na naton pag ipanason na sa aton vocabularyo mo. Ano na nga una nga di man, discouragement, disappointment, kag discontentment. Yun ang mga Kristohanon, madamo sa mga Kristohanon nga discontented eh. Kag madamo man sa mga Kristohanon nga discouraged. Kag madamo man sa mga Kristohanon nga disappointed. Na-disappoint. That's why madamo man sa mga Kristohanon nga wala na karoon nagapadayon sa pag-alagad tungod kikintulok nila ang tawo, nangin loyal sila sa tawo, nalipat sila magtulok sa Ginoo, kag mangin loyal sa Dios. Siling sa pulong sa Ginoo, walk as children of light. Sang una ay han kadulom, karon kapawa, kabay pa that we should maintain these things. That's why our function is, ano to ang function naton? To influence other people. Shine, siling sa Philippians 2:15, shines as lights in the world. Shine as light in the world po ka namin, no? Sa isang Matthew 5:16, let your light so shine before men. Kung tanaw na ito, the illumination. Ang illumination is this, a city set on a hill cannot be hid or hidden. Verse 14, power of a combined testimony of many Christians. Amo niya, ang buot siya nun, a city set on a hill cannot be hid or hidden. Gahum ini sang gin-combine, gin-unite nga testimonyo sa madamo ng mga Kristohanon. Amo na kanami, bala sa isang kasing, united we stand, divided we fall. There is strength in unity. Are we united? As a family? As a church? As a Christian institution? Or group of Christians? Sa aton mga schools, Bible schools, sa aton churches, sa aton association, are we united? Power of a combined testimony of many Christians, a city set on a hill cannot be hidden. But siguro, hindi matago, kay madamo sa mga Kristohanon, unite themselves together. They have that shared goal. Amo nang kanami sa Acts chapter 2, bala? Nagalakat sila from house to house and therefore ang simbahan dito sa Acts, makita naton ang naunang simbahan naging patukod dito, nagtubo because they shared their faith, because they showed their faith, and because hindi lamang nga gin-share nila, gin-show nila, kundi gin-spread nila ang ila pagtuo. Naglapta, ginpakita nila, ginpahain nila, o kung ginhambal nila sa iban, gin-share nila sa iban. O kabay pa kung tanay ang aton niya, hindi lang kay ang aton nga grupo, hindi lang kay ang aton nga grupo sa isa ka activity naton, sa isa ka aktibidades naton sa simbahan, nya kami ang mga manggranon kami niya. Ina sila ya mga middle class lang, kami ang mga higher class, ina sila ya mga low class. Ti amo na lang sila iya, kami ya nga high class, ti sundon kami kay man high class kami imo. Ti na makita sa Bible man. Kung isa daw na obserbaran ko sa aton simbahan, hindi na pa spirituality ya. Kundi padamo-damo na lang influensya, nga hindi man gani mayong influensya. Because the influence, the true influence that is recorded in the Word of God is what we are talking this week. Are you a true influence to other people? Combined power, testimony of many Christians. Nag-combine sila. Not only the illumination, but the impact. Sila hindi sa pulong sa Ginoo, see your good works shine by life as well as by lips. Sila din sa pulong sa Ginoo, let your light so shine before men that they may see your good works. What it means, nagasilak ang ilak kabuhi, nagasilak ang ilang mga baba, ang ilang mga baba, ang ilang mga bibig, nagawakal kag nagagwa ang maayo nga pululungon halin sa pulong sang Dios. Oh, may madamo ang mga Kristohanon nga kung kaisa kung mga kigani daw. Hindi makaon sang ido ang ilang na pangambal. No? Tidi na lang impact man. Because ang aton bala nga ginambal sang sanuto nga kaagahon. Nga ginambal ko bala sa pulong sang Ginoo. We are saved to make a difference in the life of others and in this world. If you are a true Christian, you are the salt of the earth and the light of the world. Di ba? We are saved to make a difference or to make a positive impact on other people. Amo na. Sila na rin, by life and lips, by works and words. We are to demonstrate the saving power of Jesus Christ to a world that is corrupt and dark. That's why, that they may see your good works, Matthew chapter 5, verse 16, that they may see your good works shine by life as well as by lips. This is the great impact if it is happens in our midst. And then that will glorify your Father in heaven. Ang hepe, the chief ends of men. Our life should be so attractive that we show others what God is like. You know, ang aton ba na kabuhi, attracted, subong mga attractive na ginman ang lawas ang iban, tanawabla, bisan bayi may pika, laki man gani, namian na sila mag-sleeveless, ang ila bala diri nga braso, may pika. Dason nubo ang ila bayo, ang ila pusod, ang ila likod, may pika. Ti attractive kuno na, ano klase attractive naman? Ano nga taas si attraction naman? Apang ang kabuhi isang isa ka Kristohanon should be so attractive that we show others what God is like. Di ko mag-amo kasi na gina, amo man na tsura sang Diyos. Well, of course, not all will glorify God. Di ba? Hindi tanan makahimaya sa Ginoo, ha? That will save other people. But the peril or the danger we face in verse 15, neither do men light a candle and put it under a bushel, but in a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Mga kauturan, ang danger or the peril we face, our light sometimes is hidden, becomes useless because of fear of offending others. Kung isa na hadlo kita nga ma-offend ang iban sa itong kabuhi, no! Basta sinsakto ka, bisan ma-offend sila, so be it! Oh, may madabo ang mga Kristohanon, kung kaisa nga daw, hindi sila abin nila, guru, sinunagin sila ng mga Kristohanon, apang kung ma-offend mo sila, daw maano sila, daw hindi sila, hindi ka mag-hadlo! Hindi ka mag-indifferente sa ila. Loveliness, sin, disobedience, oh, wala na. Mamangkot ako sa iyo, ikaw bla Kristohanon. Ha? Only Christians are salt and light of this world. Amo inang mag-impact sang sininga kalibutan. Kabay pa kuntani. Mamangkot ako sa inyo, are you an influence for purity in doing your part to turn back the corruption in this world? living a holy life, promoting biblical standards, showing with others the message of the gospel, sharing with others, showing to them, will impact our lives. Mayong adlaw sa inyong tanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan hatid natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama, Psychologist Tofi De Jesus, sa loob naman po ng isang oras. Aba, syempre, first Friday ng buwan, July na mga kaagapay, ang bilis ng panahon. Nangangalahati na ang 2026. Ang tanong, kamusta na mga bewang ninyo? Natuloy nyo na ba inyong mga resolution, di ba? Yung mga nangako dyan na magpapapayat ng 2026, kamusta na kayo? Ayan. Well, ikaw man ay mataba pa rin o pumapayat na, abay, welcome ka naman lagi sa Doctors Online, di ba? Alam mo naman tayo dito sa FEBC, everybody is welcome. And more importantly, ito ay serbisyong publiko. Binibigay natin ito para magbigay kaalaman at karunungan sa ating mga kaagapay na kagaya ninyo. Now, alam niyo ba mga kaagapay, tumataas ang bilang ng mga teenagers na nananakit ng kanilang sarili. Okay? At syempre, ang isa sa mga pinaka-common na pananakit ng sarili ay ang pagsusugat ng katawan. So, ngayong hapong ito, yan po ang ating magiging paksa, mga kaagapay. Bakit nga ba nagsusugat ang ating mga teenagers ng kanilang katawan, lalo na kapag sila ay napupustrate? Kaya kung kunyari meron kayong mga katanungan, mga ideya, mga narinig o nabasa patungkol sa paksang ito na gusto nyong i-share, aba, i-type inyo yan sa ating chat box, whether yan sa ating Facebook Live o sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. And of course, magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa radio sa 702-DZAS at syempre sa pamamagitan ng ating internet streaming ngayon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. DZAS para magbigay ng impormasyon at serbisyo para sa inyo. Yan. And of course, magandang hapon din sa ating mga kaibigan na nakikinig via 1062 DXAS Coronadal at 1116 DXAS Sambuanga City. Ayan. Kamusta na ang ating mga kaibigan dyan sa Mindanao? Ano, ever since nung nagkaroon ng lindol dyan, eh sana naman naging okay kayo. Okay? Again, ang ating paksa mga kaagapay, approaching people who hurt themselves. Bakit nga ba sinasaktan ng ating mga kaagapay na teenagers ang kanilang mga sarili? Yan ang alamin natin ngayong hapong ito. Kaya again, kung kayo ay mayroong mga idea, questions, magsabi lang po kayo. So, let's get the ball rolling. Tara na sa ating Health Forum.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: kayo pa rin po ay nakikinig dito sa ating palabas na Doctors Online. Dito po yan syempre sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa health center ng bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. At syempre naman po, pag first Friday ng buwan, aba, mental health ang topic natin dyan. Kasama po ang inyong lingkod, psychologist Tofi de Jesus. Alam niyo po mga kaagapay, ano, pag tinignan natin, hindi naman necessarily weak yung mga bata sa ngayon. Yung kasi ang common notion, lalo na ng mga taong walang alam at yung mga taong talagang mangmang sa gantong uri ng bagay. Pero if I may say so mga kaagapay, this kind of behavior ng ating mga teenagers is not a sign of weakness. Rather, it is a sign of a limited response na naiisip nila sa kanilang sarili. In fact, isa nga itong matinding alarma para sa atin supposedly bilang isang bansa na ang ating mga youth ay nagre-render ng gantong uri ng behavior para sa sarili nila. Kumbaga mga kaagapay, ito yung mga pagkakataon na hindi mo gugustuhin na yung future generation ng bansa mo eh tipong ganito na kagad ka hopeless sa kanilang sitwasyon na kinalalagyan. Kumbaga parang hindi na nila nakikita na may chance pa silang mag-solve ng gantong problema. Now, una sa lahat mga kaagapay, kami po mga psychologists at mga psychiatrists alike, meron po kaming tinatawag na NSSI. Ayan, ano po ba ibig sabihin ng NSSI na ito? Ang NSSI ay tinatawag na non-suicidal self-injury. Ang ibig sabihin po nito ay mayroong pananakit na ginagawa ang isang tao sa kanyang katawan nang walang intensyon ng pagpapakamatay. So kumbaga, ang nangyayari, sinusugatan mo ang bahagi ng iyong katawan hindi dahil gusto mong kitilin ang iyong buhay, but rather gusto mong mailabas ang tensyon na iyong nararamdaman sa iyong sarili. Although syempre, this is what you call an externalizing behavior, mga kaagapay. Ibig sabihin ng externalizing behavior, ikaw meron kang ginagawang isang bagay na nakaka-stress sa mga tao sa paligid mo. Kumbaga ikaw, bilang gumagawa nito, parang okay na sa'yo, parte na siya, normal, this is my routine, this is my response. Pero syempre, sa taong mayroong kinalaman sa iyong buhay, sa tao na mayroong malasakit sa iyong buhay, it's very alarming. Kaya lalo na kung kunyari ito ay dala ng ating mga pediatricians o kaya yung ating mga pediatric psychiatrists and psychologists, yan. So syempre, very alarming yan, lalo na sa mga magulang at mahal sa buhay ng ating mga pasyente. Alam niyo po ba na sa isang teenager, 1 out of 5, so 20%, ay mayroong tsansa na magkaroon ng NSSI. Ayan. So base po yan sa research na pinublish po sa ating medical journal noong 2022 pa yan. Take note. So lalong tumataas ngayon yan. 2026. So, sa gantong pagkakataon, marami ng mga programa ang sinubukang gawin para naman matugunan ang gantong uri ng pangangailangan. Now, ang NSSI in terms of its demographics ay mas madalas nakikita sa mga babaeng teenager. Okay? Usually, lumalabas ito during your mid-teens. So, ibig sabihin, 15, 16, 17, yung mga ganyang edad. Okay? Now, usually, ito ay repetitive. Ibig sabihin, hindi porket nagawa minsan, e titigil na. Maaari ito magpaulit-ulit depende sa pinagdaraan ng sitwasyon ng isang tao and more importantly, kung ano yung tinatawag na emotional regulation na kaya niyang gawin sa sarili niya. May mga pagkakataon po na ang tao mahina ang kanyang emotional regulation. Ibig sabihin, hindi niya kagad kayang maadaptan ang sitwasyon na kanyang pinagdaraanan. Pero again, hindi ibig sabihin ito na weak siya bilang tao. Nagkakataon lang na ibig sabihin nun, yun ang nakikita niyang solusyon. Yun ang nakikita niyang pamamaraan para matanggal ang tensyon na kanyang nararanasan sa ating sarili. Now, sa mga tao na tumutuligsa na weak ang batang Pilipino, I would really like to disagree. Kasi ang punto po dito, hindi po weak ang batang Pilipino. It's just that mas marami na pong iba't ibang uri ng bagay sa buhay ng isang bata na kinakaharap ang isang modern Filipino teenager as compared to noon. Put it this way, noon ang mga batang Pinoy pagkatapos mo ng klase, uuwi ka sa inyo, magmemeryenda ka o baka nga magsesiesta ka pa, tapos maglalaro ka sa labas. That's it. Ang kalaro mo, kaibigan mo, mag-away man kayo, magkaguluman kayo, baka bago maggabi, eh, maayos na uli kayo. That's it. However, nowadays, our young people are being exposed to a lot of pressures. Una, academic pressure. Okay? Marami pong mga bata ngayon ang talagang sinasabihan ng magulang nila, hindi sapat ang mapasa mo ang subject mo. Kailangan ikaw ngayon ay mag-maintain ng status sa eskwelahan. Pansinin nyo, ha, ganito kasi ang tingin dyan sa buhay if you will look at it, mga kaagapay. Noong panahon noon, nagsisimula magkaroon ng mga negosyo yung mga taong mga may pera talaga. And umabot na sila sa puntong na-establish na nila yung mga sarili nila. So syempre, kung ikaw, yung pamilya mo, na-establish mo yung sarili mo na meron na kayong matibay na negosyo, isang magandang source ng hanap buhay, syempre ayaw mo mawala yun. Kaya yung mga next generation, gusto mo tumuwid sa ganung paraan. Gusto mo sumunod sila sa ganung paraan. So sa ganung pagkakataon pa lang, mga kaagapay, ang mapapansin mo kagad, eh tipong yung mga tao, yung mga bata ngayon, sasabihan sila ng magulang nila na, oh, may negosyo tayo. Magandang negosyo to. Nabuhay tayo dahil sa negosyo to. Kaya ayusin nyo yung mga grades niyo kasi kayo magmamana nito. So dun pa lang, habang nag-aaral yung bata, iniisip natin, kailangan hindi lang basta pasado. Kailangan magandang grade. Kailangan top. Nandun na iabot sa punto na ang iisipin ng bata, kailangan ma-please ko si mommy. Kailangan ma-please ko si daddy. So sa ganung bagay, pressure kaagad yon. Family and academic pressure if you look at it. Diba? Not to mention, sa ngayon, mas marami ang inaaral ng mga bata na inaaral nila sa mas maigsing oras. So yung inaaral mo noon ng ilang buwan, maaaring inaaral sa isang buwan lang ngayon ng isang bata. Kaya katalagang katapos-tapusan, hirap. Talagang hikahos. Kasi ang nangyayari dyan, talagang yung bata, mararamdaman niya na tipong grabe yung kanyang daraan na kailangan matapos matutunan. So sa ganyang pagkakataon, mga kaagapay, napaka-importante po na dapat alam mo kung anong pinagdaraanan ng iyong anak. O, nandyan din especially ang social pressure. Diba? Lalo na ngayon, nakikita na sa social media kung anong mga ginagawa mo sa iyong buhay. So syempre, nandyan yung factor na iisipin ng isang bata. How come itong pamilyang to kaya nila magbakasyon taon-taon? How come itong pamilyang to tatlo-tatlo ang kotse, kami ni isa wala? Bakit itong kaklasikong ito kung nagpalit ng sapatos, eh parang nagpapalit lang ng damit sa araw-araw? Now, of course, hindi magandang ugali ang pagiging maingitin. As much as possible, dapat hindi nangyayari yan. Pero on a realistic level, alam natin na bilang tao, na pagtatanungan mo rin niya sa iyong sarili. May tatanong mo rin na, how come they have it and not me? Am I not deserving of a good life as well? So dun pa lang, umaabot na talaga sa punto na syempre ikaw, nanlulubo ka sa iyong sarili. Now, ang punto dito, mga kaagapay, lahat ng mga bagay na yon, ang nagiging effect, eh, may tensyon na pinapatong sa sarili mo. So habang tumatagal, patindi ng patindi yung tensyon na iyong nararanasan. Ang mahirap ngayon, yung tensyon, papasok lang ng papasok. Walang nailalabas. Okay? At dahil sa ganung pagkakataon, kung walang mailabas dun sa tensyon na yon, ang mangyayari ngayon is that yung tao, kailangan niyang maghanap ng maipaglalabasan niya noon. Now, sabihin nyo, eh di ba dapat kausapin niya yung magulang niya, kausapin niya yung kapatid niya, kausapin niya yung tito niya, yung tita niya, yung kanyang guidance counselor sa school? Easier said than done. Kasi una sa lahat, tandaan nyo to. Sa bata na merong gantong pinagdaraanan, umaabot sa punto na iniisip niya yung husga na gagawin sa kanya ng makakausap niya. Now, madaling sabihin, hindi ka naman namin huhusgahan. Hindi ka naman namin kakantiin. Pero again, hindi mo kasi masisigurado base sa kung paano ka makipag-usap. So iniisip ng bata, iniisip ng teenager, nako baka ma-judge ako. Nako, baka mag-iba ang tingin sa akin pag narinig yung mga issues ko. O kaya, nako, baka ma-invalidate lang yung sinasabi ko. Baka masabihan pa ako na ano ba naman yung concern mo? Ganyang simpleng bagay, pwede namang hindi sanang ganyan. Kaya pag tinignan nyo mga kaagapay, ang daming factors in play. Kaya para sabihin na ang batang Pilipino ay mahina is never na lumalapat ng maayos. Isang malaking kamangmangan sa mga taong nag-iisip ng ganyan sa Pilipinong teenager. Okay? Ngayon, ano-ano ang mga titignan natin? Like what I said, family pressure, academic pressure, social pressure. Yan tatlong yan pa lang, nandiyan na. Ngayon, unfortunately, alam natin, ang mga kabataan ngayon may exposure either sa information about suicide, information about drugs, information about sexuality. So, ang dami ring factors na yun na nagko-contribute. Ang nangyayari dito is that umaabot sa punto na naghahanap sila ngayon ng shortcut sa problema nila. Okay? Kaya sa gantong pagkakataon, yung pagsusugat ng sarili, yun yung natututunan nilang pangtanggal tension. Okay? So kumbaga para sa kanila ngayon, yun yung bagay na tumutulong para yung nararamdaman nila maibsan. Yun po ngayon ang hindi tama. Kasi once na natutunan po ng bata na ganun po pala yung pwedeng gawin, pwedeng ulit-ulitin. Kumbaga nagkakaroon na po siya ng reinforcing effect na parang, ay, pwede palang ganun. Pwede pala na tipong ang gagawin ko na lang is sugatan ko na lang yung sarili ko. Okay na. Sometimes they even think that if they fail their family, if they fail their academics, they are not worthy. They're not valuable. That's why they like to punish themselves as well. So sa ganyan mga bagay, maging maingat po tayo mga kaagad. Okay? Now, mamaya, pag-uusapan natin, how do we now resolve? How do we now approach it? Huwag kayong aalis, magbabalik ang Doctors Online.

0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
2: Batay sa research, maraming paraan para mapatalas ang utak para mapanatiling healthy itong anumang edad. Ang pagkakaroon ng brain exercise ay nakatutulong sa pagpapatibay ng memorya, konsentrasyon at focus sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya narito ang ilang paraan para mapanatiling matalas ang isipan. Una, maglaro ng jigsaw puzzle. Ang paglalaro ng puzzles ay nakatutulong para ma-challenge at exercise ang utak. Pangalawa, i-build ang vocabulary. Malaki ang naitutulong ng mga vocabulary lesson sa pag-i-stimulate ng brain. Batay sa research, mas maraming regions ng brain ang gumagana sa mga vocabulary task, particular na ang area na mahalaga ang visual at auditory processing. Makatutulong ang pagkakaroon ng notebook pag nagbabasa, pagsusulat ng mga unfamiliar na salita at paghahanap sa mga kahulugan nito. Pangatlo, sumayaw. Alam mo ba na hindi lamang pala sa physical na katawan may benepisyo ang pagsasayaw, kundi sa brain din? Dahil ang pag-aaral ng bagong dance moves ay maaaring makapag-increase ng brain processing speed at memory. Pang-apat, makinig sa musika o tumugtog. Batay sa pag-aaral, ang pakikinig sa masasayang music o tunes ay nakatutulong na makapag-generate ng innovative solutions kumpara kung tahimik lamang. Nakatutulong ito na ma-boost ang creative thinking at brain power. At panghuli, mag-aral ng bagong skill at ituro rin ito sa iba. Ang pag-aaral ng bagong skills ay nakatutulong sa pag-improve ng memorya, habang ang pagtuturo naman nito sa iba ay nakapag-e-expand pa ng learning. Ang health tips na ito'y hango sa healthline.com at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
0: Doctors Online.
3: Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
4: Nagbabalik po ang Doctors Online. Siyempre, dito na po yan sa inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapan sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus. Ang ating topic, how do we then approach people who hurt themselves? Ayan. Kanina na pag-usapan natin yung tinatawag na NSSI or Non-Suicidal Self-Injury. So, ibig sabihin nito, ang tao ay nagsusugat ng kanyang katawan nang walang intensyon na kitilin ang kanyang buhay. Rather, ginagamit niya ito bilang isang pamamaraan para mawala ang tensyon na kanyang naiipon mula sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Now, kanina nakita natin yung effect ng family, ng academics, ng social pressure, ng exposure to other things na hindi pa dapat naiintindihan ng isang bata. Kaya umaabot sa punto na tipong masyadong overloaded yung bata, yung teenager. Pag masyadong overloaded yung teenager, dyan ngayon papasok yung punto na they become overwhelmed, they don't know what to do, they feel na parang there is a situation but they could not give the response that they need to do. Doon ngayon papasok yung pagsusugat sa sarili. Okay? Now, sa ating mga nanay at mga tatay, ang pagsusugat po ay pwedeng mangyari sa braso at pwede rin po mangyari sa inner thigh. So, yan po ang mga lugar na pwede nyo pong checkin kung kunyari po ang anak ninyo ay suspected ninyo na nananakit ng kanyang sarili. Okay? Ngayon, ano ba ang mga possible na practical na solusyon? Number one, involvement. Alam nyo po, lalo po ngayon na mas kailangan ng mga bata ng involvement ng kanilang magulang. Now, don't get me wrong, magulang din ho ako. Alam ko rin ang bigat ng kailangan mo magtrabaho. Nandun din tayo sa factor na, paano yun? Eh kung kailangan namin maghanap buhay, syempre yung trabaho mo uunahin namin. Alam nyo po, mga mami, mga daddy, hindi naman po kailangan bongga o matindihang sitwasyon ang ibigay nyo sa inyong anak. Yung magpakita lang po muna kayo ng kagustuhang malaman kung ano po ang nangyayari sa kanilang mga buhay, magandang simula po iyan. So kung kunyari, tanungin mo ang anak mo, o anak, anong ginawa mo ngayong araw? Anong nangyari sa eskwelahan mo? Kamusta ang lakad ninyong magkaibigan? lagi pa rin po tayong maging parte ng pamumuhay ng ating mga anak. Pangalawa, magkaroon po tayo ng interes sa mga interes nila. Now you might say, Sir Topi, easier said than done yan. Paano kung kunya hindi naman talaga namin gusto yung interes ng anak namin? Ito po ang tatandaan ninyo. Yung interes po ng anak ninyo ang bagay na pwedeng nag-iimpluwensya sa kanyang kinikilos. Sa ganyang pagkakataon po, napaka-importante na yung bata, alamin nyo kung ano yung mga bagay na ginugusto niya para sa kanyang sarili. Pag naiintindihan nyo po kung ano ang ginugusto ng inyong mga anak, mas mabibigyan nyo po sila ng nararapat na gabay para sa kanila. Napaka-importante po na ituturo nyo sa inyong mga anak na tipong may limit ang kanilang pangunawa. Lalo na po kasi ngayon, unti-unti na na-expose kagad ang bata sa isang bagay na maaaring hindi pa kaya ng kanilang pangunawa. So kumbaga doon kayo ngayon mag-i-intervene bilang mga magulang. Doon yung ngayon sasabihin na, teka muna anak, napapansin ko ang mga binabasa mo, ang mga bagay na nakikita mo, ang mga bagay na pinagdaraanan mo, ite sadyang mas higit pa sa anong kapasidad ng iyong pangunawa. So sa ganyang pagkakataon, doon yung po ngayon ituturo sa kanila na, teka muna, hindi dapat ganyan. Hindi dapat ito ang gagawin mo. So bibigyan nyo sila ng alternatives, bibigyan sila ng iba pang option. At the end of the day, kayo po ang magulang, kayo po ang mas experience, at kayo po ang mas taong nararapat na makapaggabay sa inyo pong anak. Okay? Pangatlo, matutong mag-journal. Alam niyo po, hindi aabot sa puntong ma-overwhelm ang inyong anak kung naisusulat niya ang kanyang mga nararanasan regularly. Now, ito po yan. Ang pag-journal ay isang pribadong activity. So, hindi po pwede na tipong kayo bilang magulang, ang gagawin lang po ninyo is basahin ang basahin yung journal ng anak ninyo. Hindi po tama iyon. So, kumbaga, sa ganito pong pagkakataon, napaka-importante na ituturo nyo po sa inyong sarili yung self-control habang nag-journal yung anak ninyo. Kung isi-share niya, then okay. Pero yung kayo yung tipong magpupuslit ng notebook para basahin kung anong sinusulat, lalo na curious ka, kunyari kayo magulang, sabi mo, curious ako eh, kasi kung anong gagawin ng anak ko, kung anong nangyayari sa kanya, o kaya anong iniisip niya tungkol sa akin. Hindi po makakatulong yan. So, hindi po healthy yan. Sa ganyang pagkakataon po, napaka-importante na kailangan maging private po yan. Pangatlo, importante rin po na tipong kayo ay mayroong music time. Alam niyo po, ang musika ay isang napakagandang bagay dahil tumutulong po ito na magbigay ng ritmo sa iyo pong katawan. So, minsan, kung talagang tensyonadong-tensyonado ka, yung pakikinig sa classical music o kaya naman sa nature music ay napatunayan na tipong nakakapagpababa ng tensyon na iyong nararamdaman. Diba? O kaya ganyan, for example, sa FM, diba, may ibang mga istasyon na talagang yung relaxing music ang kanilang pinapatugtog. So katulad nun, pwede kang makarelax nun. Now, take note, pag nakikinig kayo kasi ng tugtog, importante na walang lyrics. Kasi minsan, yung lyrics na napapakinggan ninyo, yan ngayon yung mga bagay na maaaring magdulot ng matinding emosyon. Kumbaga yun yung mag-o-open ng pakiramdam na meron ka. And minsan, hindi tama yung pagbubukas nitong pakiramdam na to. Hanggang sa katapos-tapusan, ang mararamdaman mo ngayon is yung matinding emosyon. So, mati-trigger ka. Okay? Another one is artwork. Folding paper, coloring, drawing, shading, lahat yan magandang bagay yan. Habang gumagawa kasi ng art, yung effort na ginagawa mo, natutulungan ka niyan para mas maibsan mo yung nararamdaman mong tension sa iyong sarili. So habang ginagawa mo yun, matutulungan ka na mapahupa yung tension. Tandaan natin to, mga mamis, mga daddies, mga kaagapay. Ang importante, huwag natin hayaan yung ating teenager na ma-overwhelm. As long as nababawasan natin yung tensyon na pinagdaraanan niya, as long as nababawasan natin yung mga pinag-iisipan, mga pakiramdam na nakakasira ng kanyang kalooban, nilalayo natin yung ating anak, yung ating teenager, mula sa pangangailangan na saktan ng sarili niya. Okay? Yun ang punto doon. As long as walang napupunong pasensya, walang kakailanganing manakit ng sarili. Okay? Now, in addition to this, pag nakita nyo naman na may sugat na yung anak nyo, huwag na kayo munang magalit, although naiintindihan ko na mabibigla ka bilang isang magulang. Pero ang galit ay walang puwang sa gantong bagay. Ang mangyayari lang po dyan is that kayo po bilang isang magulang, iti-trigger nyo lang yung anak ninyo na huwag na lang magsalita sa inyo. Iti-trigger nyo lang po yung bata na huwag na lang mag-open up sa inyo kasi ang iisipin niya, eh wala eh, hindi naman sila masaya sa ginagawa ko. O kaya hindi naman nila gusto. O kaya ang nangyayari, masama lang ang loob nila sa akin. Kapag ganun po ang nangyari, all the more po na hindi po matutulungan ng bata. Now, minsan, kailangan tanggapin ng isang magulang na maaaring hindi ikaw ang safety person ng iyong anak. Maaaring pwede niya sabihin na, Nay, sorry, hindi talaga ako komportabling ikaw ang kakausapin ko. Pero si tita ganto, inintindi ako, si tita ganyan, mabait sa akin. Walang masama doon. Huwag niyong sisihin yung bata na hindi sa inyo napunta ang loob. Kasi tandaan ninyo, minsan, hindi nyo rin nahuli yung loob ng anak ninyo. So, kapag ka ganun, ibigay nyo. Sabihin nyo sa anak, sige ka, usapin mo yung tita mo para alam natin kung anong gagawin. Sabihan natin yung tita mo na anong pwedeng maayos dyan. Okay? Hindi po ito tag of war, ha? Hindi po ito tipong makikipagilan ka. Hindi, ako yung magulang, dapat ako yung makakasolve nito. Hindi po ganun. Okay? Ipagpasalamat nyo na nga lang po na at least yung anak ninyo ay mayroong taong napupuntahan. Ngayon, tandaan nyo rin po ito. Bilang magulang, huwag na kayong manisip pa ng sarili ninyo. Minsan may ibang magulang magdadrama eh. Anong mali ko? Anong naging problema? Hindi ko pa pinalaki ng maayos yung anak ko. Hindi po. Sadya lang po talagang iba-iba po ang tao. Kahit anong training mo sa anak mo, nakadepende kasi kung paano siya mag-iisip, kung paano niya titignan ang bawat sitwasyon na kanyang pinagdaraanan, kung paano niya titignan ang sitwasyon na kanyang kinakaharap. May ibang bata po na talagang, sige lang, laban lang, go lang, madali lang sa akin to. May ibang bata na tipong, ay mahirap pala yun. Ay hindi ko kaya. Naku, wala akong skills niyan. Naku, wala akong strengths niyan. May ganung magulang, may ganung bata eh. Iba-iba ho tayo. Lahat po ay may individual differences. At lahat po ng individual differences na yun ay nagbibigay lapat sa kung ano ho tayo. So, huwag ho natin isipin na, hindi, matibay ako bilang magulang, dapat matibay ka, anak kita eh, sa akin kagaling eh. Hindi po ganun. Okay? Tandaan natin, even ho sa magkakapatid, magkakaiba pa po ang ugali niyan. Merong kapatid na pagtipong nakakita lang ng kalat sa bahay, babanat na, naku, Diyos ko, parang gusto ko na magpapunta sa mental hospital kasi yung kapatid ko napakakalat sa bahay. Merong ganun. May bata naman na tipong masaya siya na may kalat. Di ba? May batang ganun. So sa ganun pagkakataon, iba-iba ang trato natin dyan. Okay? Ang importante, ibigay natin yung support ang kinakailangan. Okay, wala pong masama na ipadoktor nyo ang inyong mga anak. May mga ospital po na pwedeng mag-accommodate sa inyo base sa inyong katayuan sa buhay. Okay? Nako! Sana natutunan nyo ng maigi yung mga sinabi ko sa inyo, mga kaagapay, ano? Dahil tandaan ninyo, ang NSSI o yung pananakit sa ating sarili nang wala namang intensyon na kitili ng ating buhay, yan ay manageable. Pwedeng matanggal. Pwedeng mawala sa'yo as time would go by. Kaya importante na tipong yung ganyang mga bagay, eh mabigyan kagad natin ng tamang lunas at tamang approach. Ngayon naman, magbidaan muna tayo sa ating health meditation. Sorry about that, mga kaagapay. Magbidaan muna tayo sa ating health meditation.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Discrimination. Ang wika mula sa Santiago 2:1. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Ang social discrimination ay isa sa pinakamatandang isyung panlipunan. May paalala si Santiago na umiwas dito, lalong-lalo na sa mga pagtitipong Kristiyano. Social discrimination is against the rule of Christ. Ang batas ni Kristo'y ang batas ng pag-ibig. At ang pag-ibig ni Kristo'y hindi nagtatangi. Inilaan niya ito sa buong sangkatauhan. Any form of discrimination is against the rule of harmony. Ang harmony ay nangangahulugan ng pagkakasundo-sundo sa gitna ng pagkakaiba-iba. Binubuwag ni Kristo ang anumang social stratification. Binigyan niya sa pamagitan ng Espiritu ang mga mananampalataya ng iba't ibang kaloob na hindi nakabatay sa social classes kundi ayon sa sukat na kanyang ibinigay. Any form of discrimination is against the principles of sound Christian judgment. Dapat pagsikapan ng mga Kristiyano na huwag basta humatol sa kapwa, batay sa anyo, wika, lahi o pinagmulan. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat, anuman ang lahi, kasarian, estado ng pamumuhay, itsura at katayuan sa buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na pwede kaming mag-reflect sa kanya-kanya naming mga ginagawa sa buhay. And we've come to realize at this particular moment na ang discrimination po ay hindi lamang nangyayari sa aming lipunan. Nakakalungkot po at hinihingi namin ng tawad ngayon dahil minsan nangyayari din po ito sa body of Christ. Patawarin mo po kami kung meron po mga pagkakataon na meron po kaming pagtatangi at meron po kaming favoritism, special treatment sa body of Christ. Alam po namin na hindi po ito kalugod-lugod sa iyong harapan. At ito po ay nagiging simula ng pagkakagulo, pagkakaaway-away at hindi paglago ng mga mananampalataya. Dalangin namin ngayon na magsilbi kaming asin at ilaw sa iba pa naming mga kapwa Kristiyano kung paano namin mahanin at ratuhin ng iba sa kabila po ng aming mga differences, ano man ang aming background, ano man Panginoon Lord God, ang mga bagay na hindi po kami similar. Tandaan namin na lahat kami ay tinanggap mo at minahal mo at nawa kakitaan kami ng ganong uri din ng pag-ibig at pagtanggap po Panginoon sa lahat. Marami po Panginoong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
5: Neurodivergent. Ito ay isang non-medical term na tumutukoy kung ang paraan ng pag-unlad o pagkilos ng utak ng isang tao ay iba dahil sa ilang kadahilanan. Muli ang ating Glosaryo Medico, Neurodivergent. Tayo po ay magbabalik kay psychologist Tofi De Jesus.
4: Thank you very much. And of course, mga kaagapay, no, sana naintindihan ninyo yung ating paksa. Alam nyo, nowadays, hindi na talaga ganun kadali ang buhay. Pero hindi ibig sabihin na walang pag-asa. Nagkakataon lang, ibang strategy, ibang pamamaraan na ang ating kailangan gawin tungkol dito. Pero ang pinakasentro nun ay ang pagbubuklod pa rin ng mag-anak, yung pagtulong ng magulang sa kanyang anak, yung pagtuturo ng tamang asal, yung pagsuporta na pwedeng maibigay sa pangangailangan ng anak. Yan po ang tutulong lalo na para ma-manage po natin ang gantong uri ng mga sitwasyon. Alam mo mga kaagapay, walang dead end sa gantong bagay. Pwedeng maayos yan. Minsan kailangan ng tulong ng pastor, minsan kailangan ng tulong ng psychologist o kaya psychiatrist o kaya iba pang medical professionals. Ang punto doon, may pag-asa. Okay? So, huwag susuko. Temporary yan. Nagkataon lang, yan muna ang response na nalalaman ng iyong anak. May pag-asang makahanap ka ng tao na makakatulong sa inyo. Maraming maraming salamat mga kaagapay sa inyong pagsama sa atin dito sa programang Doctors Online. Nagpapatuloy ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahim papawid ng higit ng pitong dekada o diba? 70, more than 70 years na tumutulong ang DZAS. At siyempre naman ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Diba? Maraming maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shira Gabornes at sa tech na sila Reggie Villena, Nathaniel Benjo at John B. Reyes at sa ating mga RTV na sila Aileen Valdez, okay, Habes Mancho at Angelica Calayag. Maraming maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawe transmitter site. Inyo naman pong napakinggan ang Doctors Online. Kami po ay sumasayin po yun mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At kapag first Friday, second Friday at fourth Friday ng buwan, aba, mental health ang usapan dyan. Kasama po ang inyong lingkod, psychologist Toby De Jesus. Mula anxiety hanggang zoophobia, kino-cover natin lahat yan, di ba? At ang pinaka-importante ay tayo ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Ang mental illness at mental health concerns ay hindi yan tipong dead end sa isang tao. Hindi yan isang judgment sa isang tao. Di ba? Yan ay pwedeng magbago. Yan ay pwedeng mag-improve. All the more lang na kailangan natin buksan ang ating isipan, ang ating damdamin at tanggapin ang tulong na nabibigay sa atin ng ating mga kapwa. Ayan, maraming maraming salamat po mga kaagapay. Tandaan, ang inyong mental wellness ay singhalaga ng inyong physical wellness. Nagbubuklod yan. Kailangan sila parehas. You cannot survive without taking care of the other. Kaya, tandaan po lagi ah, pangalagaan ang inyong kalusugan, physical man yan o mental, dahil ang inyong kalusugan ay ang tunay na kayamanan. Maraming maraming salamat po mga kaagapay, magandang hapon and see you next week.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
6: Hey everybody, everybody, now, do you know how to wash your

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Alam nyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na halintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong ito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at magingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing.

Isa ka maayad-ayad niya hapon na biyan sang Biyernes. Welcome sa programa Pagpamalandong. Kada Friday from 3 to 4 p.m. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Salamat sa Ginoo sa opportunity na makapamalandong liwat sa iyang mga pulong. And salamat kay Migo Dave sa paghaliligali last week, no? Diri sa atin nga programa. And now, yara na kita sa Book of Psalm Chapter 32. And ang atin nga pamalandungan subong from verse 1 to 5. Sa mga tagpalamati naton nga ara sa ilang mga balay subong daras nung ara sa gihapon kamodera, pwede ka mong magpadala sang inyong mga prayer request, inyo man nga i-share ang inyong mga pagpamalandong man sa atin nga paghihiskutan nga pulong, and also ang inyong sabat sa atin nga pamangkot later. Maulan man ba dira sa inyo? Diri sa Barangay Morales daw maulan na. Kaya kung may sinampay ka mo dira, natkuaan nyo na kay para hindi mabasa sa ulan. So today, umpisahan natin ang ating study about Psalm 32, one of David's most personal and encouraging psalm. Sa Psalm 31, no, sa natun-an natin sa nanligad yung mga simana, natapos inisya by celebrating the goodness of God. And sa Psalm chapter 32 naman, umpisahan naman natin ini nang hibaluon ang grasya kag kaluoy sang atong Ginoo. So Psalm 32 begins by celebrating the grace of God. Kay dere ginatudloan kita na ang isa ka greatest blessing sa isa ka tao kung makareceive siya hindi lang sang yaman kundi kapasayloan, no? Kay kung sa part naton actually budlay, no, budlay mag forgive pero iba ang joy the moment na ma-experience mo ang forgiveness, no? Forgiveness sa atin yung mga sala. Subong balaan ko, damo man ang makarelate, no? Hindi lang ako, kundi kita tanan. Kasi ang daming mga tao ngayon, they are carrying heavily burdens. Some carry financial problems, kapanginahanglan, family concern, or physical pain. But there is another burden na hindi natin makitaan. Hindi natin nakitaan. Amo na siya ng burden of guilt. Napansin niyo bala kung ikaw makasala, no? Pag ikaw makasala, dayon ng bugat-bugat na dalon mo, wala ka joy, wala ka man peace, no? Kasi amo na siya ang kabugaton sang guilt abiyan. But there is a Psalm 32 na-remind kita na pinaagi sa kaluoy, sa grasya, kag gin-offer nga forgiveness, restoration, and peace ang Ginoo. Hindi na ta mag kabuhi nga padayon nga mabugatan. But there is a Psalm 32
Mayara kita sang kagawasan. Mayara kita sang kapasailuan. Mayara kita sang restoration at the same time peace. No? Kag ini nga mga blessing abyan, hindi ni siya mamakitaan sa palengke. Hindi mo ni basta-basta mabakal. No? Because it is a gift. It's a grace. Comes from God. No? Ephesians chapter 2 verse 8-9. It is by grace that you have been saved through faith and not on your own works. It is a gift from God. Para wala gid kita sang may ipabugal. Kundi ang ipabugal natin ang grasya kag kaluoy sang Ginoo. So amo nang aton nga pamalandungan subong nga hapon. Pero antes ina, ari ang aton nga question of the day. Have you ever experienced the freedom that comes from confessing your sins to God and receiving His forgiveness? Nabatsyagan mo ba abyan ang kagawasan halin sang gin-confess mo ang imo sala dira sa Ginoo kag nakabaton ka sang kapasayloan halin sa iya? Sige nga, i-share mo daw ang imo nga experience. I-text lang sa text line number sa DXKI 0963180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FABC Radio. Naka-FB live kita subong. Thank you kay Kuya Anson sa pag-set up. So, pwede nyo dira i-PM or i-comment ang inyong reaction at the same time ang inyong sabat sa atin niya. Pamangkot. Kag prayer request, pwede mo man ihabol abyan ang mga prayer request. Hello kay Ate Vic, Mary Vic Acuesta. Ang ako niya, guwapa nga kapitbahay. Hello Ate Vic, kumusta ka? Dugay, kapitbahay ko ni Pai Dugay man kami minsan nagakitanay. Salamat sa Ginoo sa opportunity nga makapamalandong sa iyang pulong. Antes, ina, antes natin basahon ang pulong sang Ginoo. Pamatian natin, ining alambahanon, ikaw lamang o Diyos.

si Jesus lamang ang tinubdan ning tanan. Siya ang tinubdan sa ato ang kinabuhi. Siya ang tinubdan sa ato ang kusog. Kag siya pwed ang makahatag ka nato katagbawan. Alas 3:26 ang ating nga oras sa Beyond This Time. Linton kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo na makitaan sa Psalm chapter 32 verse 1 to 5.

Psalm chapter 32 verse 1 to 5. Basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalansang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Sela. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim, ako'y nagpasya sa iyong, sa iyo'y ipagtapat, at ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. New International Version, blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hands was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga atong ginbasa. Psalm chapter 32 verse 1 to 5. So this psalm is known as one of David's penitential psalm, a psalm of repentance. Actually, marami ito sila. I think lima. Itong penitential psalm ni David. A psalm of repentance. So, Psalm chapter 6, Psalm chapter 32, Psalm chapter 38, Psalm 51, Psalm 107, Psalm 130, and Psalm 143. So, 7 pala. 7 penitential psalm. So, itong Psalm chapter 32.

So Psalm chapter 32 is one of David's penitential psalm, a psalm of repentance. Namo isang mga Bible scholars nagapati nga ginsulat ini ni David after nga na-experience niya ang forgiveness sang Ginoo sang siya nakasala involving Bathsheba and Uriah sa 2 Samuel chapter 11 to 12. Although ini nga psalm wala man gid-gin mention directly, pero diri naton makit-an no sa prayer or psalm ni David nga na-experience niya ang guilt, na-experience niya ang grabe nga paghibi sa verse 3. Siling niya gani, pugos nga adlaw kagabi, sige lang gid siya kahibi, naga ano nang iya nga mata, naga panghina na siya, ikaw balaman ng paggrabe ang imo hibi, di ba mangluya kagid sina nang makaapoy ka. So, amoy nang nabatsyagan that time ni David. So, David writes not only as a king, but as a forgiven sinner. So, diri gin-mention ni David kung paano niya nabatsyagan ang kapasayloan sang Ginoo. Siling niya sa verse 1 pa lang. Blessed is the one. No? Siling niya, mapalad yung taong pinatawad ang kanyang kasalanan. Then, sa verse 5, sabi niya, then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. Hindi ko ginitago, gina-confess ko dari sa imo. I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Wow. So, friend, siling dire na si David naka-experience ang guilt, nag-confess siya, kag na-experience niya man ang forgiveness ang Ginoo. So, hindi niya lang naging sulat as a king, but as a forgiven sinner. And his testimony reminds us that no one is beyond God's mercy when they come to Him with genuine repentance. Andyan si Lord, willing talagang magpatawad sa atin. And iba ang blessing, ang benefits ng pagpapatawad. Sige, later, amo na atin niya pag-aistoryahan, no? Sa atin niya pagpadayon, pagkita magpamalandong sa pulong sang Ginoo. Pamatian anay natin, ining alambahanon, banal mong tahanan.

0: Pampamalandong, there is a Jess Size 2's DXKI.
1: I hope, kaibigan, na ito din yung prayer ng puso mo. Na ikaw ay nagpapakumbaba, nagsusumamo sa ating Panginoon. Hayaan mo na yung puso mo ay maging banal niyang tahanan. Maghari siya at siya doon ay manahan sa iyong puso. So I pray na ngayong hapon, yun po ang prayer natin. Banal mong tahanan. Isang minuto bago po mag-alas 3:40 ng hapon, dadako po tayo sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Kainagin, basa na natin, no, ang Psalm chapter 32 verse 1 to 5, and this time linton kita sa pagpamalandong sa iyang pulong.

Psalm chapter 32, verse 1 to 2. Ini nga verse 1 kag 2, ginpahayag ni David, gindescribe ni David ang mapalad na tao. So una dito sa verse 1, mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan. So sabi dito, pinatawad na. Ibig sabihin, tapos na. Na-experience niya na ang forgiveness ng ating Panginoon. He is forgiven. No? The word blessed or blessed or mapalad, ibig sabihin, deeply joyful. Not just deeply joyful, but spiritually secure and favored by God. So, twice, sinabi dito, verse 1 and 2, ang word na blessed. Ibig sabihin, deeply joyful, spiritually secure, and favored by God, yung taong pinatawad. Pinatawad na sa kanyang kasalanan. And David mentions 3 words for sin. So, 3 word. Una, transgressions. Number 2, the word sin. And the word iniquity, deceit, no? Ang pag sinabi nating transgression, kaibigan, you are crossing or yung command ng ating Panginoon. Or you are doing against the law. Hindi mo sinunod or sa dictionary, it means crossing a boundary or overstepping a limit or violating. And the word sin. Sin, falling short of God's holy standard. And then the word iniquity, the inner corruption or deceit of the heart or crookedness of the heart. And dito, 3 words for sin and 3 action na nagpapahayag ng biyaya at awa ng Diyos. Una, God forgives, no? We are forgiven. God covers sin. And God no longer counts sin against the repentant believer. Hindi dito sinabi na inignore yung kasalanan, no? But pinapakita dito na ang ating Diyos ay puno ng biyaya at awa. In His mercy, He provides forgiveness. Na batsagan naton ang iyang kapatawaran na dula ang iyang kaakig sa aton. Instead na tayo ay ipunish, no? Si Jesus yung napunish para sa atin. At ngayon, ang na-experience natin dahil kay Jesus, tayo po ay nabigyan ng mercy and grace. So, ito po lahat nangyari dahil po sa ginawa ni Jesus. Dahil sa sakripisyo, dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, na siya po ay nagiging
offering, no, instead na tayo yung i-punish, but siya yung na-punish dahil sa ating mga kasalanan. So, pag ito na mga katotohanan, malaman lamang natin, masabi talaga natin, wow, I'm so blessed. I am deeply joyful, spiritually secure, and favored by God. So, verse 3 and 4, ito naman, pinakita ni David yung picture ng isang tao na nagkasala, no? Sabi, before David confessed, he suffered deeply. Sabi niya, my bones grow old. Hindi lamang po siya spiritually exhausted, but physically, emotionally, no? Sa verse 3 and 4, when I kept silent, my bones wasted away. Grabe ang iyahibi, for day and night, your hands was heavy on me, my strength was sapped as in the heat of summer. So, ano na ba tiyaga ni David? Nabatsyagan niya ang pagdisiplina sang Ginoo. Sabi niya, your hand was heavy upon me. This is the loving discipline of God. God disciplines His children not to destroy them, but to bring them back to Himself. Sometimes, people lose their joy, peace, and spiritual strength, not because God has abandoned them, but because He is lovingly calling them to repentance. And now, sa verse 5, after siya nag-confess dira sa Ginoo. So, muna, makita natin, no? Gin-describe ni David kung sino ang Ginoo. He is forgiven. He is a forgiving God. I mean, and we are forgiven because sa ginawa ni Jesus. And gin-describe niya ano ang picture sa isa kataong nakasala, no? Budlay kaya bugat. Kung makasala ka, kung hindi ka mag-confess kag mangayo sang patawad ra sa Ginoo, wala gid sang freedom. Pero diri sa verse 5, after sang iyang confession, na-experience niya ang freedom. Siling niya, I acknowledge my sin to you. This verse marks the turning point. David, stop hiding. Sabi niya, Lord, tama na. Sukoy na po ako sa inyo. He stopped making excuses. He confessed honestly. Kag ano ang response ang Ginoo? Nakita niyo? Siling na ni David, you forgave. David does not say God delayed. Gimpadugay-dugay pa sa Ginoo, wala. But siling niya, ora-orada, ginpatawad siya. So, forgiveness is God's gracious response to sincere repentance. Kag mahimo lamang ini perfectly in Jesus Christ. So, ikaw, kag ako abyan, no? Ginaimbitahan kita to repent. Repent now. And siling dira, nga kung kita mag-repent dira sa Ginoo, we will receive forgiveness and new life. Gaya ng a reminder sa atin sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wow, praise God. So, para sa atin nga implications sa sininga mga pulong, sin is serious, but God's grace is greater. Makita nato, no, ang result sang sin, mag-separate gid siya sa atin sa Ginoo. Mahuya kita, mabugatan kita, kay ginabit-bit natin gani. Pero anuman kadako ang imusala siling sang Isaiah, anuman kahigo kapula, kaya na papution sang Ginoo. Kaya kanya patawaron, kaya kanya
hawason dira sa imo nga mga sitwasyon subong. Ang kinanglan niya lang, gusto niya lang, ginyimuon mo is to repent. Come to Jesus. Believe nga kaya kanya patawaron. Silingan niya, genuine repentance leads to restoration. And tandaan natin that the foundation of our forgiveness is Jesus Christ. The forgiveness David experienced ultimately points to Jesus Christ, whose death and resurrection provide complete forgiveness for all who believe in Him. Kaya sa imabiyan, yung nagapamati subong, do not hide your sin. Bring it honestly before God. He already knows your heart and invites you to come in repentance. And after sina, receive God's forgiveness. And after natin mabaton ang forgiveness nga ginhatag ni Lord, pasalamatan natin siya. No? Pastidunggan kag pasalamatan natin ang iyang ginhimo sa aton niya kinabuhi. So, praise God, no, sa iyang pulong subong nga hapon. Amo na ang Psalm chapter 32, verse 1 to 5. I pray na mabatsyagan mo subong ang kapasayloan, ang freedom nga ginhatag sa aton or ihatag sa aton sang Ginoo. The moment niya kita magrepent, mag-confess dira sa iya. Sige, sa nabili natin nga oras, updan nyo ako sa atin nga prayer time. Dalaygon kaaga mahigugmaoy naman nga Dios. Damugit nga salamat Ginoo sa imong mga pulong nga imo gin-remind sa amon subong nga hapon. There is a Psalm chapter 32 verse 1 to 5. We are so blessed, Lord. Tungod sa kapasayloan niya imo ginhatag sa amon. Hindi namon kayang duwason ang awon mga kaugalingon. Hindi namon kaya bitbitoin ang mga burden, ang guilt. Ara kami tungod sa amon mga sala. Thank you nga samtang kami makasalanan pa, gindemonstrar mo ang imo paghigugma Ginoo. Ginhatag mo si Jesus, ang imo bugtong anak. Kaga siya namatay dito sa cross ng Kalbaryo. Apang wala siya nagpabiling niya patay sa ikatatlong adlaw siya na banhaw. Pagsubong may ara kami sang buhi nga paglaom. Salamat sa sina nga mga kamatuuran Ginoo. And subong nga hapon, padayon kami nga nagapaubos. Ina-acknowledge namon ang amon niya mga nahimo dira sa imo. Kami makasalanan, kaga nagakinahanglan kami sang kapasayloan, nagakinahanglan kami sang Savior. Right now, Lord, kinasalig na mo ng amon niya kinabuhi dira sa imo. Kita mo ang matag, isa na mo niya kasing-kasing subong. May ara man, subong Ginoo nga mga listener namon siguro nag-struggle because of sin. Thank you sa kapasayloan niya imo ihatag sa amon. Thank you sa freedom din sa kasalanan niya ginadala-dala namon. Umpisa subong Ginoo, ikaw ang amon mangin Lord and Savior sa amon kinabuhi. Maghari ka sa kada isa nga kasing-kasing. Kada isa nga kinabuhi, kada isa nga pamilya Ginoo. Kay balaan namon, ikaw lang gid ang sabat sa tanan namon nga problema. Balaan ko ang kada isa Ginoo nagapangita sang peace, sang kaluwasan,
ng freedom. Lord, hindi na naman makit-an diri sa world. Hindi dira lang gid naman ina makit-an sa imo. Kaya buligi kami, kami tanan, Lord God, nga magtulok dira sa imo. Magsalig lang gid dira sa imo, Ginoo, labi na sa mga panghitabo subong. Thank you nga may ara kami sang buhing paglaom. Lord, gina commit namon ang naga kadaiya nga mga concern, Lord God. Inagid ang mga panghitabo, Lord God, sa luwas sang pungsod sa Venezuela right now, Lord God. Padayon na nagasuffer tungod sa kasunod nga linog, damo sang mga ginbawian sang kabuhi, and damo pa sang mga wala sang balay, makaon. Lord, buligi sila. Salamat nga maabot sila, Ginoo, sang mga bulig, Lord, halin sa iban nga mga pungsod. Kag sa sindi nga sitwasyon, salamat nga ikaw lang gid ang ila saligan. We will acknowledge you, Lord God, kay wala kami lain dalangpanan kundi ikaw lamang, Ginoo. Sa iban nga area, grabe ang kainit, may arasang heatwave advisory. Sa iban na lugar, may mga pagbaha, baskog ang mga pag-ulan. Kag iban pa nga mga panghitabo, Lord God, gera sa Israel, sa Iran. Lord, thank you nga ikaw ang Dios nga mapalapitan namon, kag mahatag namon ini nga mga concern sa imo, kay nakabalugi kami, Ginoo, nga you are the God who is in control. Kaya ginadangop namon ini dira sa imo. Thank you that you will raise more missionaries, leaders, Lord God. Gamitin mo ang FEBC International, FEBC Philippines, Lord, nga ma-reach out ang mga tao nga yara diri nga mga lugar, Lord God, kag sila makakilala dira sa imo. Lord, ginadangop man namon and even ang concern diri sa amon nga pungsod, Lord God. Next week may balita, Lord God, nga may ara sang mabaskog nga typhoon nga magsulod, Lord God, diri sa PAR, sa Amon area, sa Luzon, Visayas, in Mindanao, maka-experience siya sini nga mabaskog nga pag-ulan or bagyo, Lord God. Pero silingani sa amon nga mga mabatian, halin sa imupulo. Ano man kadako ang bagyo, Lord God, balaan namon, ara ka, upod namon. Siling mo pagani, peace, be still, and know that I am God. Lord, ikaw lang gid ang among ginasaligan. Kabut man ini, Lord God. Thank you that you will continue to protect us and guide us, give us wisdom kung anong dapat namon himuon. Even our government, Lord God. Kabalo ka gid, Lord, sa sitwasyon subong sa among government. Kagid Ginoong mamuhat, manguna, Lord God. Peace and order, Lord, ang amon nga justice system. Ikaw gid manguna, Lord God, isalig lang gid namon dira sa imo ang tanan. And also we pray for FEBC family. Continue niyo pong gamitin, Lord God, para ma-reach out ang damo pa nga mga katawhan kag makakilala dira sa imo and every program, Lord. Mga pulong nga mabatian sang kada isa, Lord God, may ara gid inisang gahom, Lord, nga makaluwas sa amon. Siling pagani ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God to save. Lord, ginaampo ko gid nya gamiton mo ang imo mga pulong, Lord God, ang FEBC, para ma-reach out ang damo pa nga mga tao kag makakilala dira sa imo. I-bless mo man ang amon nga mga listeners, anuman po ang ilang mga ginatubang subong, may mga nagabatsyag physically, thank you sa healing, emotionally, Lord God, ikaw mag-lift up, mag-comfort, mentally, thank you sa wisdom nga imo ihatag bisan pa, Lord, sa mga abiyan namon siguro na laan sang mal sa kabuhi, ikaw mag-comfort sila, mag-provide sila mga panginahanglan. Even sa mga listener na mundiin man sila subong, ikaw pa dayon mag-apanalangin kag magaligon sa ila.
Lord, wala kami lain dalang panan kag saligan kundi ikaw lamang. Salamat nga initanan amon mapalabot dira sa imo ngalan. Kay nagatuo kami nga dira sa imo wala gid sang imposible. Thank you so much, O Lord. And tanan niya dungog kag himaya dira lamang gid sa imo sa pangalan ni Jesus. Amen. Alas 4 na gid abiyan ang aton nga oras, baka dasig. Kag tion naman para ako na mamaalam sa inyo. Thank you so much sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga programa Pagpamalandong. Ako ang inyo nga nakaupod, ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. God bless you and happy weekend.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan alas 4:08.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang

Duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubtob Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. Una nga Friday sa bulan sang Hulyo. Hulyo 3, 2026. Welcome gid sa aton nga panghapon nga balitaan diri sa GSIS2DXKI ang balita kag iban pa. Kanyang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Nagapanamyaw sang maayong hapon. Magandang araw din sa iyo dyan, Mami Presi. Wala bang ulan dyan sa Cavite? Hello po dyan sa Bernardino family. Nakatutok na si Mami Presi. Na kanina pa. Tuloy-tuloy ang pakikinig dito sa DXKI. Thank you po. Halos tanan nga program natin, may panamyaw gid si Mami Presi ba? Avid listener. Ayan, sino pa ang mga avid listener? Tada! Pa ba tiyag mang kamudibe? Message ka mo sa 0963180169 or mag-connect sa aton nga Facebook page sa 1062DXKI-FEBC Radio. Isa pa ka-avid listener, si John D. See you Sunday bala, John. Ayan. Kaya birthday sa mga bana namo ni Miga Jen sa Sunday. Kaya mag-greet na kami in advance. Happy birthday sa amon mga beloved. Si JV, Pastor JV. Kag si Pastor Joseph. Sa Sunday ang ilang mga birthday. Pag mga July 5 daw ang birthday, pasturunon daw na. Sino pa dara ang ga-birthday? July 5, kay daw damo. Okay, kami kilala nga July 5 nga pastor ba. Happy, happy birthday! Ay, buwas! Ginagreet ko in advance. Happy birthday ang akon beloved Auntie Julie. Pastora Julie Kawayan. Sa Turil, Davao City. Happy birthday, Auntie.
1: Ang iban pa.
0: Kabay nga, i-grant ni Lord ang imong prayers on your birthday. Amo man ang prayer namon. Sige. Sa aton nga pagpadayon, diriyan kita sa mga pahibalo. Yari ang aton action line. Idolong ni Miga Jen, take note. Kaya may ubay-ubay man nga mga paanunsyo. Kag-aktibidades. Dapat mo mahibaluan kag pwede mo man intrahan. Ari ang aton action line. Idolong ni Miga Jen.

0: Action Line.
1: Ang Grace Testament Global may ara sang Tinalak Revive Harvest Event sa July 4 p.m. dira sa South Cotabato Gym. Ginaimbitahan ang tanan kay ini siya free admission.
0: Action Line.
1: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang scheduled power interruption sa part sang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, kag Cotabato Province sa July 5 from 9 a.m. to 7 p.m. Ang maapektuhan bugos nga coverage area sang Socotec 1, Soquelco, partikular ang Kalandagan, Lambayong, kag Malvar Substation from 9 a.m. to 9:30 and 6:30 to 7 p.m. Ang maapektuhan, Cotelco, Maine, partikular ang Baguntapay, kag Tulunan Substation, Majelco, partikular ang Kapiton, Radya, Silungan, Kudarat, Salbo, kag Talayan Substation, and Soquelco, partikular ang Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas, Malipayon, kag Kalamansig Substation. Ang rason, may ara sang himuon ng mga nagkalain-laing activities ang NGCP Tacorong Substation. Ang Socotec 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 5 from 8 a.m. to 5 p.m. Ang maapektuhan dira sa Barangay Kimato, Poblasyon Apos, Disawo, Tibolok, Lakonon, New Dumangas, Salakafe, Sang Tiboli, kag Barangay Halilan, kag Denlag sa Lake Cebu. Sa July 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Rizal 3, Sang Banga. Sa July 7 from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Barangay Tubiala, Sorala. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action Line.
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang public advisory temporaryo anay nga siraduhon ang Seven Falls zip line until July 6 para mahatagan sang tion ang ginapatigayon nga infrastructure assessment kag ginakinahanglan nga engineering safety inspection.
0: Action Line.
1: Ang Corona del City Nutrition Office may ara sang hiwaton nga takbo para sa kalikasan at kalusugan 5K fun run inline sa launching activity sang 52nd Nutrition Month celebration sa July 10, 5 a.m. dira sa Corona del City Hall grounds. Ang registration fee 50 pesos. Open ang registration until 12 noon sa July 9. Para sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register through your respective barangay nutrition scholar.
0: Action Line.
1: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month Poster Making Contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa nga mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gene Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadal City.
0: Action Line.
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line.
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subo nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action. Line.
1: Kinapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Side and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action. Line.
2: Madamo nga salamat Miga Jen sa sina nga mga pahibalo. So take note mga kaabyanan. Tomorrow ang revive. Dira sa South Cotabato Gym and Cultural Center 4 p.m. Dala ang inyong mga friends. And, let them know about Jesus. Naman ang harvest time. Harvest sa tinalak. Sa sa Sunday, take note diri sa Socoteco 1 area. Halin alas 9 sang Agosto, alas 7 sang gabi gid ang power interruption. So, make necessary adjustment na lang gid kay bawlawig-lawig gid na nga brown out. Kaya lang da yang may mga solar power yan o. Kay wala problema. Enjoy! Pero ang mga wala iya sang backup ate. Laban-laban damo ginitawo sa mall. Kay magpalamig.
3: Balita kag iban pa.

0: alas 4:23. Ongoing ang mixed martial arts. Subong ba to, Migo Dave? Or karon pala 5? Ay, oo. So, subong nagpasulod na sila sang mga tumalanaw para sa mixed martial arts. Okay, may mga magdayo diri ng mga kilala sa patag sang martial arts ng mga athletes. Free admission ni siya, ha? Wala ni siya sang bayad. Open ni siya. Kung gusto nyo gid nga maka pungko to sa tubang, may ticket to si board member Jeanette Hurtado.
1: Kag-iban pa!
0: Kasi ubus na kay 4:30 naman dugay-dugay. May kadasig sang oras ta. Wala pa ko katapos. Sige, asa ka pa segment, anay kita? Ari si Pastor Jebo about stewardship.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: Alam mo ba na ang Biblia ay marami pang tinuturo tungkol sa pera, ari-arian at kayamanan kaysa tungkol sa pananampalataya at pananalangin? Ang isa sa dahilan nito ay ang katotohanan na ang ating kayamanan ay may malaking epekto sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang paglago sa buhay espiritual ay hindi mangyayari na hindi naaapektuhan ang ating attitude sa kaperahan. Ang kabaliktaran ay totoo din. Ang pagsasaayos ng ating attitude sa kaperahan ay magbibigay daan sa paglagong espiritual. Magkaugnay ang dalawa, kaya anumang gawin mo sa isa ay meron at merong epekto sa isa. Karamihan sa nag-struggle sa kaperahan ay yung gustong lumago sa kaugnayan sa Diyos pero ayaw magbago sa attitude sa pera. May mga tao ding dumami ang pera pero dumami din ang sigalot o problema sa buhay dahil ang pagpapatakbo nila ng kanilang pera ay hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Tingnan mo ang isang verse sa Bible na may malalim na tinuturo. Ang sabi sa mga gawa, chapter 20 verse 35, palagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kakaiba, di ba? Kadalasan ang iniisip nating mapalad ay yung maraming tinatanggap, pero dito ay kabaliktaran ang sinasabi. Ang taong mapagbigay sa tamang paraan ay hindi alipin ang kayamanang hawak niya. Siya ang may hawak sa pera at hindi ang pera ang may hawak sa kanya. Ang ganitong attitude ay bunga ng pusong kumikilala na ang pera ay instrumento para maglingkod sa Diyos at hindi hadlang na maglalayo sa atin sa Diyos. Ang taong hindi pinaghaharian ng kasakiman ay malayang makapagkakaloob dahil alam niyang ang kayamanan sa mundo ay lilipas at lilipas sa ayaw man natin o sa gusto. Pinagpapala ang nagkakaloob dahil pinagkakatiwalaan pa siya ng mas marami dahil sa katapatan niya sa pagkakaloob. Pinagpapala ang nagkakaloob dahil malaya siya sa pagkaalipin sa bagay na pansamantala. Pinagpapala ang nagkakaloob dahil instrumento sila ng Diyos. Pinagpapala ang nagkakaloob dahil hindi hadlang ang pera sa ugnayan nila sa Diyos. Ang pagtatama ng puso ay nagdudulot ng paglago. Ang pagtatama ng puso ay nangangahulugan din na itinatama mo ang prioridad sa buhay. Makakaasa ka na mas tunay kang magiging pinagpala kung ang pananaw mo sa pera ay tama. Kaya, asa ka pa, ha?
1: Balita kag iban pa.

0: Maraming salamat, Pastor Jebo. Yes. Accountability, stewardship, natudlo gin na over and over sa Bible. So, mas damo nga mo na nga teaching actually. Kung imo gid basahon ang bugos nga Biblia. Kinanglan naton mahibaluan samtang ari kita diri sa sininga kalibutan.
1: Balita.
0: Dasigsang oras ta, tagaan taligwa na dayon naton balitaan portion. Mayong hapon na biyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. Hulyo 3, 2026, sa aton balitaan, dari sa balita kagiban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
2: News. Headline.
0: Sa balita lokal,

0: Tantangan landmark opisyal nga ginbuksan sa publiko. 27,000 pesos ginkuha sa gasolinahan nga ginhold up sa banga. 40 anyos nga lalaki arestado sa bybust sa Surala. 89 kapawikan luwas nga ginhilway sa baybayon Sanglan. Nagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Opisyal na nga ginabrihan sa publiko ang bag-o nga tantangan landmark matapos ang ribbon cutting kag turnover ceremony sininga Biyernes. Ginpangunahan ni Mayor Timmy Joy Torres Gonzales ang programa kaupod CDILG Provincial Director Hyde Ali Suwaib. Mga miyembro sang sangguniang bayan kag opisyales sang barangay San Felipe. Suno kay Mayor Gonzales ang pagtukod sang landmark ginpondohan paagi sa Seal of Good Local Governance Incentive Fund. Isa ka insentibo nga ginahatag sa lokal nga gobyerno na nakabot ang Seal of Good Local Governance. Masobra 1,000,000 ang ginpain para sa proyekto. Ginabulubanta 27,000 nga benta sang isa ka gasolinahan ang ginkawat sang duha ka armado nga suspek sa isa ka hold up incident sa pit stop gasoline station sa Purok Magsaysay Barangay Lamba Banga Huwebes nga adlaw. Base sa report sang Banga Municipal Police Station, banda alas 2:45 sang hapon nakabaton sila sang tawag halin sa isa ka concerned citizen angot sa panghitabo. Gilayon nagresponde ang kapulisan para beripikahon ang report. Nagwa nga natabo ang pang hold up banda alas 2:40 sang hapon kun sa diin gintutukan sang armas ang pump attendant kag duha ka cashier sang gasolinahan. Duha ka suspect nga nagangkas sa blue nga Honda Click 125 nga wala plaka ang mga suspect nga nakasuksok sang pas nga itom nga jacket puti nga sapatos kag black nga helmet. Pag-abot sa gasolinahan, gilayon nagdeklarar sang hold up ang isa sa mga suspek at nanutok sang armas sa pump attendant. Ginkuha ang 27,000 nga cash sales sang establishmento kag madasig nga nagpalagyo. Padayon ang hot pursuit operation sang Banga Municipal Police Station. Pagod matumod kag maristar ang mga responsable sa krimen. Arestado ang 40 anyos nga lalaki sa ginkasang nga bybust operation. Miyerkules nga adlaw alauna 59 sang kaagahon sa evacuation center Sitio Santo Niño Barangay Sentrala Surala. Gin pangunahan sang Philippine Drug Enforcement Unit SOU 12 ang operasyon sa pakigangot sa Surala Municipal Police Station at iban pa nga unit sang kapulisan. Hiwat ang operasyon kaangot sa pagbayular sa Section 5 Article 2 sang Republic Act 9165 angot sa layibatok sa illegal nga droga. Nakapalagyo ang pangunang nga target sang operasyon nga ginkilala kay alias Lord G. Tapos nakahalata nga pulis ang ila ka-transaksyon. Napumpiskar sa naristar nga sospek ang duha ka sachets ang ginadudahan shabu na may kabugaton 25 gramos na may street value 170,000. Nakuha sa operasyon ang itong mga leather wallet, driver's license, bybust money, kagbudol money. Nakip ang motorsiklo. Hiwat ang imbentaryo sang nakumpiskar nga ebidensya sa mismo lugar sang operasyon sa mga katapo sang media kag sa ka elected official suno sa gintalan nga proseso sang layi. Sa ulihi nga balita, luwas nga ginbuy-an ang 89 ka Olive Ridley Sea Turtle hatchlings o kilala isip pawikan sa baybayon sang Purok Balulaw, Barangay Taluyag, Lan, Miyerkules sang hapon. Ilayon gin report ni Nanday Bantay Dagat Volunteers Danny Padilla kag Donald Selim ang pag utaw sang bag-o sa nga pawikan. Rason para madasig nga nagresponde ang Community Environment and Natural Resources Office ang GLAN sang Department of Environment and Natural Resources kung masiguro nga luwas ang pagbuhi sa mga ini sa dagat. Sunod sa DNR Senro GLAN, importante ang paghilway sa hatchling bangod sa ginatawag nga natal homing pag imprinting ang natural nga proseso sa pagbulig sa mga pawikan para matandaan ang lugar kung sa diin sila una nagwa pagbalikan ini nila kung sila handa na nga mangitlog. Inabulubanta isa lang sa kada 100 hatchlings ang nagalabot sa pagtigulang bangod sa hana kapareho sang natural nga mga kuha sa ila pagkaguba sang puloy-an pollution sa kadagatan, aksidente nga pagkadakop sa pagpangisda kag epekto sang climate change. Amayad to ang madulo nga maimpormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatir. Para sa dugang balita, mag-hook up kita sa 702 DCAS sa programa Hudyat Balita.

0: dating mayorya ng Senado na hindi pinapayagan sa konstitusyon dahil wala o walang naging abiso sa mababang kapulungan ng Kongreso na hindi magdaraos ng sesyon ang Senado hanggang natapos ang unang sesyon ng 20th Kongreso. Diin ni Cayetano sa kanyang sumunod na apela sa Supreme Court, kailangang madaliin ng korte ang pagdedesisyon sa usapin dahil makaapekto ito sa impeachment trial, isang napakahalagang proseso sa kasaysayan ng pagkilos at pagdedesisyon ng Senado bilang impeachment court. Kabilang sina Legarda at Padilla sa mga lumagda sa pangalawang petisyon ni Cayetano sa mga apela niyang nauna nang inihain sa naturang Korte Suprema. Baby Lynn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Isinampanan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta ugnay sa umano'y pagtanggap ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Kinasuhan din ng plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 ang dating kongresista na si Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray na sinasabing mga campaign donor ni Marcoleta. Na-raffle sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder laban kay Marcoleta, habang ang tatlo pang kasong kinabibilangan ng iba pang respondents ay napunta sa 4th Division, 6th Division at 1st Division ng Sandigan Bayan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian ang resolusyong susuri sa koneksyon ng online gaming platforms at paggamit ng social media sa mga kabataan at ang papel ng dalawang ito sa pagtaas ng karahasan sa mga eskwelahan. Sinabi ni Gatchalian na naglalayon ang resolusyong ito na makaisip sila ng rekomendasyon na maaaring gawin para protektahan ng maigi ang bawat kabataang Pilipino mula sa mapanganib na epekto ng digital exposure. Dagdag pa nito na napag-isipan niya rin itong ihain kasunod ng sunod-sunod na insidente sa mga paaralan. Aniya, ang epekto ng walang kontrol na digital exposure sa mga kabataan ay hindi nila pwedeng baliwalain dahil panahon na para tiyaking sapat ang polisiya para maprotektahan ang mga ito.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Hinikayat ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang mga paaralan sa buong bansa ukol sa pagpapalakas ng papel ng Parent-Teacher Associations o PTAs. Ito ay bilang mahalagang katuwang sa pangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral at pagpigil sa mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Sinabi ng ahensya na ang mga PTA ay mahalagang plataforma sa maagang pagtukoy sa mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral, pagbibigay ng kinakailangang suporta at pagpapakilos sa komunidad para sa kanilang proteksyon. Tiniyak namang susundan ito ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, civic organizations at iba pang katuwang para maisulong ang kapakanan ng mga mag-aaral.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ang Pilipinas at Canada na matapos ngayong taon ang negosasyon para sa Free Trade Agreement o FTA para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos ang kanyang bilateral meeting kay Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver. Sinabi ng Pangulo na bukod sa FTA, na pagkasunduan din nilang palakasin ang kalakalan, tiyakin ang matatag na supply chain at palawakin ang kooperasyon ng sa ekonomiya. Oras na maisakatuparan ng FTA, inaasahang mas magiging madali ang pagpasok ng mga produkto at negosyo ng Pilipinas at Canada sa merkado ng isa't isa na maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan. Matatanda ang formal na nagsimula ang negosasyon para sa bilateral FTA noong taong 2025 at target itong matapos ngayong taon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Isinumite na ng mga prosecutors ng International Criminal Court ang pansamantalang listahan ng mga testigong ihaharap laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ugnay sa kasong crime against humanity bilang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga ito. Gumamit lamang ng mga alias ang prosecution at inaasahang madaragdagan ang listahan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Ayon sa ICC, ihaharap ang tinatayang nasa 60 hanggang 70 testigo, kabilang ang mga insider witnesses, crime-based witnesses at mga magbibigay ng konteksto sa kaso. Matatanda ang nahaharap si Duterte sa 3 bilang ng crimes against humanity at nakatakda ang formal na paglilitis sa Nobyembre 30, 2026.
1: Ulat Panahon.
3: Nakakaapekto ang easterly sa eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Nakakaranas ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga Region, Aurora at Quezon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Lulubog ang araw mamayang alas 6:29 ng gabi.
2: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 59 centavos.
3: Canadian dollar 43 pesos and 44 centavos.
2: Australian dollar 42 pesos and 62 centavos.
3: Singapore dollar 47 pesos and 64 centavos.
2: At Saudi riyal 16 pesos and 40 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 19, Talata 23, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes at 3 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
3: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:44 ng hapon.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: Real Travels.
9: Value for money.
8: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
8: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
10: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shira De La Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. We're on our third episode in our Vietnam series and we will explore Vietnam's hidden gem, Ninh Binh. Sa mga listeners natin pala, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels, go to our Facebook page 702DZAS-FEBC Radio para makita niyo yung visuals ng ating travel episodes here in Real Travels. So bali guys, we've been through a lot of episodes na puro city yung places na fini-feature natin in our travels, but for this episode, puro nature tayo for today's video. So, let me share to you guys a very beautiful place in Vietnam that's just 2 hours away from Hanoi, which is the city of Ninh Binh. It's a small city in the Red River Delta of northern Vietnam. It's the capital of Ninh Binh province and it's located 95 kilometers away from Hanoi. Bali, when we went there guys, around 2 to 3 hours yung travel from Hanoi papuntang Ninh Binh, and it's literally a perfect day trip itinerary sa Ninh Binh. And by the way, Ninh Binh literally means small green paradise. So pagpunta namin doon, it's all green, it's all nature, and very paradise yung dating ng views. Definitely worth it talaga siya. So, Vietnam's first capital was first established here. So, bali, ito yung original na capital pala ng Vietnam years ago before naging Hanoi yung capital ng Vietnam. So, first stop in our Ninh Binh adventure, the Bai Dinh Pagoda. Bai Dinh Pagoda in Ninh Binh province is actually one of the most reputable religious destinations in Vietnam, sabi nung tour guide namin. And nakakatuwa kasi free actually pumunta sa Bai Dinh, but you would need to avail yung electric car na sasakyan yung from the entrance papunta sa Bai Dinh Pagoda proper. For a minimum fee lang naman, I think parang nasa 70 pesos yung electric car ride na one way. So, mura lang naman siya, guys. And then, pagpunta namin sa Bai Dinh Pagoda, alam mo yung para kang nasa temple run. Yung pagpunta namin doon, it was really ancient. It was really ancient yung peg. And take note, it's actually parang a whole city yung laki niya. So, sobrang laki. So, dito pa lang parang morning to afternoon yung ikot namin dito sa Bai Dinh Pagoda complex. And mahaba-habang walking tour dito sa Bai Dinh Pagoda. Kaya I recommend, pag pumunta kayo dito guys, mag rubber shoes kayo when going here. And sobrang sad lang for my case, kasi nung pumunta ako dito, naka-slippers lang talaga ako. I didn't really estimated yung gravity ng tagal ng lalakaran namin for the whole day. So yun, tapos umuulan pa, o diba? So medyo slippery yung mga hagdan na dinaanan namin. Kaya naman talagang learning lesson to for me. So take note nyo guys yung weather and yung pupuntahan when traveling. At iayon ang suot sa pupuntahan. So yun, rubber shoes and payong, ganun kung umuulan. But going back guys, when we were exploring the Bai Dinh Pagoda, sabi ko nga, para siyang city. Kasi it's actually a 700-hectare complex with a lot of buildings that were built between 2003 and 2010. So the new pagoda's architecture consists of huge halls, gardens, and enclosures. So sobrang ganda, sobrang laki dito sa Bai Dinh Pagoda. Parang kung wala kaming tour guide, feeling ko mawawala kami sa loob ng Bai Dinh Pagoda. Ganun siya kalaki. Also, did you know na award-winning din yung makikita mo here sa Bai Dinh Pagoda? Because it's renowned as one of the biggest temples in Southeast Asia. It is the holder of many national and regional records, and as of 2012, the pagoda holds 9 records, including the largest gilded bronze Buddha in Asia, the largest bronze Maitreya Buddha statue in Southeast Asia, the largest bronze bell in Vietnam, the tallest stupa in Asia, the largest pagoda complex in Vietnam, the longest Arhat corridor in Asia, the largest number of Arhat statues in Vietnam, the largest pearl well in Vietnam, and the largest number of Bodhi trees in Vietnam. O diba, ang dami nilang largest, tallest, longest dito sa Baidin Pagoda. It's very historical and award-winning yung place here. So, congratulations! O diba, parang ito pa lang yung first na pinupuntahan namin for our Ninbin adventure talaga. Pero talaga namang sulit na. So, Baidin Pagoda overall, it's a very famous ecotourism spot with a history of more than 1,000 years associated with the land of many dynasties. It's considered the largest complex of pagodas in Vietnam as well as the owner of many other records of the country, Southeast Asia, and Asia. So yun guys, add nyo to sa bucket list when you're going to Ninbin, which is the Baidin Pagoda, if you want to see the different side of Vietnam, which is their ancient and historical side. Second in our itinerary is the Trang An Scenic Landscape Complex. So, Trang An is a scenic area near Ninbin, Vietnam, renowned for its boat cave tours. So, on June 23, 2014, at the 38th session of the World Heritage Committee in Doha, the Trang An Scenic Landscape Complex was inscribed as a UNESCO World Heritage Site. So, bale, napaka-historical din itong Trang An Complex because it's actually a 250 million year old geological system of limestone mountains with diverse ecosystems, including flooded forests, limestone mountains, and archaeological and cultural relics. And it's a huge and beautiful gathering of 31 valleys, 50 cross-water caves, and home to 600 kinds of flora and over 200 kinds of fauna. O diba, sobrang daming species na mahahanap here in the Trang An Scenic Landscape Complex. Many of them are in the Red Book of Vietnam. So, yung meaning ng Red Book pala sa Vietnam, it's actually referring to Vietnam's Red Data Book. So, that book is actually a list of rare and endangered species ng fauna and flora that's native to Vietnam. So, dito pala sa Trang An, nandito yung place na ang daming plants and flowers na species na sa Vietnam lang makikita or originated sa Vietnam. And guys, share ko lang, ito yung pinakamahaba na na-experience kong boat tour. Around 3 hours kaming umiikot-ikot around Trang An. Akala ko hindi na kami pauuwiin. Sobrang funny talaga. Kasi antagal, sobrang tagal. Parang nung first hour namin, parang nag-i-enjoy kami. Tapos yung second din yung third, sabi ko, hala, dito na ba tayo forever? Sobrang tagal, parang ayaw kami pakawalan ng mga nagbo-boat tour. Pero yun, kasi sa sobrang tagal, umabot kami doon ng parang sunset, ba? Diba? Parang sunset na nasa boat pa rin kami. Pero it was super fun. Kasi since we were in the boat, nag-paddle din kami ng boat. Kahit di kami marunong. And yun, although personally I'm not much into these type of adventures, yung mga boat ganon, nag-enjoy pa rin ako kasi I got to talk to some Vietnamese locals na kasama sa tour. And they were so friendly. So, kahit di kami masyado nagkakaintindihan sa boat, kasi nga, they're not that fluent in English. It was a nice time with them. Ngiting-ngitian kami, ganon. Tapos, context clues na lang. Hand gestures, ganon, para magkaintindihan. And then, when we were exploring Trang An, it was actually iconic. Iconic yung experience. Kasi, yung Trang An, based sa mga naririnig ko sa mga kasama namin sa tour, parang nga siyang Palawan ng Vietnam, ganon. Like, if you're going to Hanoi, you should go to Ninbin, specifically Trang An, kasi it's a must-see destination, really, when traveling to Vietnam. So guys, yung pinaka-highlight actually ng adventure na to actually is the grottos, which they call it around Trang An. Pero actually, parang mga caves siya. Tapos within the 3 hours, dumadaan kami lagi sa mga caves. Tapos di ko alam kung matutuwa ako or maluloka kasi every time you pass through a cave, pababa ng pababa yung ceiling ng cave as in. Parang spaghetti kasi pababa ng pababa. Okay. So nung unang mga cave na we pass through, actually, di mo kailangan yung muko kasi hindi ka pa naman matutusok ng mga rocks from the ceiling. Tapos, edi yun nga, diba? Ang dami naming caves na dinadaanan. Pagdating ng mga 5th cave, medyo yuyuko ka na kasi baka matusok ka na ng rocks pagpasok sa loob ng cave. Tapos, yung mga pang-10 cave na yung dadaanan namin, yung yuko namin, guys, as in yung yuko na talaga. Like, yung yuko namin, yung ulo namin, nakatuck in na sa legs namin, ganun ka yuko. yung niyukuan namin dun sa pang 10 cave na or pang 20 na cave na dinaanan namin sa Trang'an. Pero overall, I can say maganda yung caves. It's really an experience to try. Worth it yung 3 hours, actually. Kasi parang natuto na din kami mag-paddle dun sa ano, dun sa pang 3rd hour na, parang medyo kasana kami mag-paddle. And kung kanina sa Baidin Pagoda, para kang nasa Temple Run, dito naman sa Trang'an, para kang nasa Kung Fu Panda, kasi in between the waters that we're paddling through, may mga small temples and may mga big temples na super ancient tingnan. Kaya super nice talaga, para kang nasa ano, dynasty times kapag nandito ka sa Trang'an Scenic Complex. And after the 3-hour tour, dito ko na-understand bakit UNESCO World Heritage Site yung Trang'an Scenic Complex. It's very scenic, it's very nice, very big, very beautiful, very mesmerizing. It's like a whole new world ng temples and grottos and caves surrounded by water and nature. Next and the last itinerary in our Ninbin trip is the Hang Mua Peak. So far, parang ito yung pinaka-challenging na place na napuntahan namin for today. Kasi unang-una, it was raining. Tapos yung last place na napuntahan namin, it really required a lot of legwork talaga. Like the Hang Mua Peak is like Vietnam's version kasi of the Great Wall of China. Except na mas matarik yung paakyat dito. And yung steps paakyat, hindi pantay-pantay yung lalakaran mo. Kasi the steps hagdan are made of stones. So ano siya, hindi siya tiles. Stone siya, guys. And then yun nga, the Hang Mua Peak is also called Mua Cave. It's actually a total of 500 stairs paakyat. Pero as long na tuloy-tuloy ka umakyat, actually ma-observe mo na paikli ng paikli yung lapad ng stairs as you go up. So very careful talaga and very cautious talaga dapat when you go up the peak. Pero sabi nga ng tour guide, when you go up the peak, you will actually see a 360-degree view of Ninbin from the Hang Mua viewpoint, which makes this a very popular place to visit. So yun. To be honest, I'm not a fan of heights that much. And umuulan, and it was foggy. Tsaka ano, I'm not the one to really, alam mo yun, yung mag-effort na umakyat talaga. Especially kasi nung time namin dun, fog talaga. Bali, there are actually 2 peaks on top of Hang Mua. One on the left and one on the right. So to reach the higher one, you will have to climb for about 20 to 30 minutes. So as for me, we chose the path papunta sa Hang Mua Dragon. So yung Hang Mua Dragon, it's actually a stone-carved dragon watching over the valley. So super laki niyang dragon na parang statue sa peak. And the dragon plays a very important role in Vietnamese culture because the Vietnamese people are believed to be the descendants of a dragon and a fairy. So yun yung mga parang beliefs nila. But since it was raining, umakyat lang kami for the experience na makaakyat. Pero actually, hindi naman namin tuniloy umakyat until the peak to see the dragon kasi umuulan and foggy. And we know na wala naman kami makikita sa taas kasi nga grabe yung fog. So yung mga kasama namin sa tour, yung mga group of Indian people na kasama namin, actually tinuloy nila yung pag-akyat sa peak. Pero pagbaba nila, sabi nila sa amin, wala din nga talaga silang nakita. So medyo good decision yun that we stop in the middle just to see the views and to take some photos na lang din. Nag-enjoy naman kami sa view. Even though it was raining, it was worth it pa rin. Kasi parang, ano yun eh, parang accomplishment mo. Kahit pagod na pagod ka nakakapaddle kanina sa Trang'an, pagod na pagod ka na dun sa pagoda kanina morning, still managed to go up the viewpoint kahit medyo halfway there ka. And the view was really nice even though it was raining. I think worth it naman pa rin talaga puntahan. And yun, sobrang pagod na kami by this point. From kaninang morning pa kami naglalakad and nabasa and nangalay. Pero to be honest, I really enjoyed. Super saya naman. Kaya the last part here in Hang Mua Peak, when we got down, actually pinush na lang namin ituloy yung last part. Meron pa kasing last part besides dito sa peak na to, which is going through the Hang Mua Cave. And medyo hilo na ako here, pero the people na nakasama namin sa tour made it worth it naman kasi game naman silang lahat. So naging game din kaming lahat. And yeah, it was a 5-minute cave tour. Madaming lakad pa yung naganap until finally, ayun, we're done exploring the last leg ng tour, which is the Hang Mua Cave. And yes, that actually ends our day trip in Ninh Binh, Vietnam. So for our next episode, we will explore the super magnificent Halong Bay, the most famous tourist destination in North Vietnam that is also near Hanoi. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and see you on the next episode.
11: Real Travels.
9: Value for money.
11: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
11: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
12: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Una, sa Nehemiah 1, versikulo 4. At mabasang pulong na nagaingon, og nahatabo sa pagganungog nako nining mga pulonga, nga ako milingkod og mihilak og nagbalata sulod sa pipila kaadlaw. Og ako nagpuasa og nagampo at ubangan sa Dios sa langit. Ikaduha sa Nehemiah 6 versikulo 3 nga nagaingon, og ako nagpadala og mga sulugoon ganila nga nagaingon. Ako nagabuhat og usa ka dakong buhat, mao nga ako dili makanha nganong hunungon ang buhat samtang biyaan ko kini og muanha kaninyo og garon. Paingon na kita sa pag-abli sa libro sa Nehemiah mga higaligigson, apan sa dili pa nato ablihon ng unang bersikulo, butong idugang kining mahinungdanong mga kamaturan. Ang katawhang gipili sa Dios gitawag aron sa pagsangyaw batok sa pagsimba og mga Dios-Dios, apan sa kadaghanan sila sa ilang kaugalingon nangahimong masimbahon sa mga Dios-Dios gayod. Busa, gipadala sila sa Dios ngadto sa Babilonya, din mao ituburan sa pagsimba og mga Dios-Dios aron sila mahigmata. Og sa ilang pagkibalik sa ilang kagalingong yuta, ilang gisalikway ang pagsimba sa mga Dios-Dios. Hinon, dili pa kumpleto ang ilang pagkahibalik. Sila dili gawas nun, sukad niya ng higayuna hangtod sa panahon sa Imperyo sa Roma. Ang bagong tugon, gisugdan uban kanila nga nailalom sa pagmando sa Roma. Tulo ka tao ang milihok gayod sa tulo ka mahinungdanong katungdanan sa pagbangon sa Jerusalem, mga higalagigsoan. Si Zorobabel, nga usa ka prinsipe, nga representante sa politikanhong bahin, ugunya si Esdras, nga usa ka saserdote, ug ang ikatulo mao kining si Nehemias, nga usa ka laiko kon liman. Ang hari, ang saserdote ug ang manalagna nangapakyas sa pagpatindog usab sa mga pader sa Jerusalem ug sa paghinlo sa templo, busa ang Dios nagtawag kang Nehemias nga atong giilang usal lamang ka liman. Apan sa atong panahon karon mga higalagigson, usa ka halayong gintang ang kalainan sa tunga-tunga, sa klero o sa leko. Katunga lamang ang usa o usa. Apan mga higalagigson, managsamang gikinhanglan ta ang duha. Usa ka leko o usa ka liman ang nagatukod pag-usab o ang nakatukod pag-usab sa mga pader sa Jerusalem o naghinlo sa templo. Musa nagatuwa kung bisan sa atong kapanahunan usab karon ang Dios makahimog gihapon sa pagtawag ug usa ka liman aron sa paghimo ug usa ka dakong buluhaton alang sa pagbalig-on sa patukuranan sa iyang buluhaton ug nagakinhanglan usab ug pagbangon ang atong panahon karon nanginhanglan kita og tawo nga sama ni Nehemias. Si Nehemias gayod nagatuo sa pagbantay uban sa pagbuhat, nagatuo usab siya sa pagbuhat uban sa pagampo. Nagabantay o nagampo, ugha, nagabuhat o nagampo, mo'y hulagway gayod sa mga pulong na ining tawana. Nindot o halangdon ang iyang katungdanan, dinhi sa presya mga higalagigson, o walay dautan kun siya magapabilin dito. Apan kun siya magapabilin mga higalagigson, wala usab po'y mahisulat o mahitabo diya sa pulong sa Dios bahin kaniya. Musabantayin ta ang mga butang gipailan ining tawana sa atong pagtuon ining libro sa Nehemias mga higalagigson. Ang usa ka matinud-anon o matinumanong layman. Ang unang pito ka mga kapitulo na ning libruha nagasulat o nagahisgot mahitungod sa pagtukod pag-usab sa templo. O ang nahabilin, nagahisgot na kini mahitungod sa revival kon reform kon pagbago. O kining unang kapitulo mga higalagigson nagsugod sa pag-ampo ni Nehemias. Karon, sugdan ko ang pag-able sa unang kapitulo din ni sa versikulo 1 ngadto sa 2 mga kahigalan o kaigsunan nga nagaingon. Ang mga pulong ni Nehemias ang anak na lalaki ni Hakalyas. Karon nahitabo sa bulan sa Krislo sa ikaluhaan katuig sa dito ako sa palasyo sa Susan. Nga si Hanani, usa sa akong mga igsoon, miabot siya og ang pipila ka mga tao gikan sa Huda. Og ako nangutana kanila mahitungod sa mga Hudyo nga nakagawas nga nanghibilin gikan sa paggabihag og mahatungod sa Jerusalem. Sa dihang si Nehemias, mga higala, nagalitok sa mga pulong nga sa mga Hudyo nga nakagawas, iyang gitumbok ang mga taong namalik gadto sa ilang yuta. Mahimo usab unta ni Nehemias ang pagbalik gadto sa ilang yuta apan sa pipila ka mga hinungdan siya nagapabilin o nagtrabaho na lamang sa presya. Dili nato mabasol si Nehemias mga higala tungod kay ang Dios o ang atong Dios nagatawag o nagagamit sa mga taong sama kanila o dine iyang gigamit usab si Nehemias. Ato makita nga kining tawhana adunay taas nga katungdanan ug adunay pagpakabana sa buluhaton sa Dios ug lalom gayod ang iyang pagpakabana sa pag-alagad kanya. Usa ka adlaw niya na taliwala sa iyang pagbalik-balik sa palasyo, iyang nakita ang usa sa iyang mga igsoon nga bago pa lamang miabot gikan sa Jerusalem na tingali nagadala usab og mensahe ngadto sa palasyo. Si Nehemias nagpahunong kaniya og nangutana, "Kumusta ang mga kalihukan didto sa atong yuta?" Og mao kini mga higala ang mga pulong nga iyang nadawat. Tungod kay matud pa sa bersikulo 3, "Og sila mingingon kanako, ang salin nga nanghabilin gikan sa paggabinihag didto sa lalawigan ana sa dakong kasakitan og sa pagkatalamayon. Ang kuta sa Jerusalem usab nagunob og ang mga ganghaan nini nangasunog sa kalayo." Kini dili gayud usa ka maayong balita alang kang Nehemias. Pagka makaluluoy gayod sa kahimtang sa buluhaton sa Dios og sa iyang mga katawhan, ang mga Hudyo nasaway tungod kay sila napakyas og ang Dios dili makatugot ni ana. Og ang mga panghitabo nga ingon nini, dili usab kita makabasol sa atong kapanahonan karon. Nabala ka pag-ayo si Nehemias sa maong taho mga higalig igsoon. Og daghang butang nga nahimong iyang itubag. Mamay mo siyang mag-ingon nga, "Dili gid ka na maayo igsoon. Gikaguol ko ang pag-anungog ni ana. Busa, iapil ko kamo sa listahan sa akong mga pag-ampo. Ang atong Dios, nagapanalangin ka ninyo." Adunay daghan pang Dios nun og relihiyosong mga pulong, mga higala nga mahimo niyang isulti. Apan tingali wala siya makahibalo kanila. Apan ang mahinungdanon niini, si Nehemias, adunay pagkabalaka. Og karon sa bersikulo 4 nagaingon, "Og nahitabo sa pagganung nako nining mga pulunga, nga ako milingkod og mihilak og nagbalata sulod sa pipila ka adlaw, og ako nagpuasa og nagampo sa atubangan sa Dios sa langit." Adunay pipila ang mga butang nga buot kong atong pagatagdon karon gikan niini. Siya mibate o kahangawa sa kasubo nga nanaggawi ang mga katawhan sa Israel. Ug wala siya magatamay kanila ni magabasol kanila tungod sa ilang mga sala. Mahimong siya maingon, "Ang katawhan unta magabuhat nini o ka sila magabuhat unta niyana." Si Nehemias tinood gayod nga nabalaka. Balik kadto sa libro sa Esdras, na hinumduman pa ba ninyo ang iyang reaksyon mahitungod sa kahimtang sa mga katawhan? Siya usa ka saserdote ug siya usab mibati ug tinuod nga kahangawa. Ug dinhi ania kining usa ka layko nga nabalaka usab sa kahimtang sa iyang mga kaigsoonan. Karon, ang mga kalihukan alang sa atong Ginoo nagkumpormiso. Nabalaka ako kun matuod ba gayud ang kahangawa nini mga taong nagapanaway ug mga nagpakaron ingnon nga sila nanumbaling. Kung ang mga butang nga imong kinasaway wala magalakip sa imong kasing-kasing, nanundanga ka na. Ano ni daghang mga pulong nga dutay lamang og luha? Diligid ikaw tinood nga mensahero sa atong Dios kung ang mensahe nga imong gidala wala magabati o magapabati kanimo mismo higalagigsoon. Og karon samtang nga si Estras tiguang na kayo sa akong pagduo og nagatuo akong Semias, dili paingon kaniya kung dili batanon pa. Si Esdras malagmit nga may bata pa niya itong sila nabihag sa Babilonya. Og sa akong pangagpas si Nehemias na himugso pa lamang siya ilalom sa pagabihag sama sa kadaghanan kanila. Usa kini sa mga hinungdan nga sa atong pagtuon sa libro sa Esdras nga wala nako pagkasawaya kining mga tawhana sa ilang pagpabilin dito sa Babilonya. Bisan pa man nga sila nahigawas sa kabubuton sa Dios. Adunay pipila sa mga kalihukan sa Dios nga wala usa mobalik ngadto sa ilang yuta. Si Apostol Pablo nagaingon kanato sa Roma 14 bersikulo 4. Si kinsa ka ba nga magahukom sa sulugoon sa lain nga tao? Sayang gagulingon nga agalon siya nagatindog kung nagakahulog. Oo, patindugon siya kayang Dios kamhanan sa pagpatindog kaniya. Kitang tanan, wala katungod sa paghukom nining mga tawana. Sa kanunay mag-aamping muta kita sa paghukom sa atong isig ka tao, ilabi na sa atong isig ka magtutuo sa dihang kita, wala gayad masayod sa tanang bahin sa ilang kahimtang. Matud pa siya milingkod ug mihilak. Si Nehemias anaa sa nasudnong buluhaton, apan wala ka na magapugong kaniya gikan sa paglingkod ug sa paghilak. Sa atong mamatikdan, siya nagbalata sulod sa pipila ka adlaw ug nagpuasa ug nagampo. Mao kini ang iyang puhunan ug balos nini mga tawana. Ingon ni ana ang gibuhat ni Esdras usab. Ug karon mausab ang gibuhat ni Nehemias, siya mihilak ug nagampo. sa katapusan pa mga higalag igsoon. Dadun ko kamo sa pagtagad ni ining mga pulunga na nagaingon Dios sa langit. Kining ekspresyon na ato makaplagan sa Esther's usab, maingon man din ning libruha sa Nehemias o sa Daniel. Kini usa-usab katitulo sa Dios nga mo'y pinasahin ining tulo ka libro. Human sa pagkahulog man gud o sa pagabungkag sa Jerusalem, ang Dios dili na matawag nga siya anaa nagapuyo sa taliwala sa duha ka kiruben. Ang iyang himaya mibiya na ug ang pulong ikabod din gisulat sa taming sa Israel wala na usab. Tungod kay ang Ginoong Dios mibalik na ngadto sa langit. Sa maong hinungdan din sa mga libro nga nahasulat human sa ilang pagkabihag, ang Dios mauna ang Ginoong Dios sa langit. Og sukad niadto, wala na siya magpakita kanila hangtod sa usa ka higayon didto sa Bethlehem. Sa dihang ang usa ka anghel mingon, himaya sa Dios sa kahitasan. Matud pa sa Lucas 2 bersikulo 14. Si Kristo miyani sa kalibutan nga nagsulob sa tawhanong unod. Og sa adlaw nga malabot, siya mobalik. Ang atong Ginoong Hesus Kristo gayod ang nagingon. Ugun niya, magapakita ang ilhanan sa anak sa tao sa langit. Ugun niya, managbakho ang tanang mga banay sa yuta. Og makita nila nga muani ang anak sa tao sa ibabaw sa mga panganod sa langit nga adunay gahom sa dakong himaya. Matud pa kini sa Matthew 24, versikulo 30. Wala ako masayod kung unsa ang maong ilhanan apan sa akong pangagpas kana mao ang sikaina glory sa Dios nga mubalik. Apan din sa panahon ni Nehemias, siya ang Dios sa langit. O gingon gayud niya na ang pagtawag ni Nehemias kaniya. O karon aniya ang iyang mga pag-ampo at makita babasa sa versikulo 5 nga matud pa. Og mingon, nangaliyo po ako kanimo. O Jehova, Dios sa langit, ang dako nga kahadlukan nga Dios nga nagabantay sa tugon og sa mahigugmaong kalulot kanila nga nahagugma kaniya og nagbantay sa iyang mga sugo. Atong tagdon sa makadiyot kining pulungang kahadlukan nga aniya dinhe nga sa English pa mga higalag kay sunan tirabol. Kay kining pulunga kanunay nga gisayop sa pagsabot og naabuso. Og sa pagbamatod, mga higalag igsoon, ang mga magwawali diligid angay nga pagatawgong reverend tungod kay kana nagapasabot sa pulong tirabol kon kahadlukan. Ang pulong nga reverend, mga higalag igsoon, alang lamang kana sa Dios. Reverend ang tawag sa mga ministro kaniadto sa dihang ang katilingban adunay taas nga pagtahod kanila. Apan karon dili na unta ingon niya na. O gani, dili na kana kanunayng matod karon. Adunay ubang nagaangkong lahi ang ilang iglesia. Apan kadaghanan sa mga iglesia, adunay mga gagmayng pundok diha sa sulod ang nagkasinabot batok sa ilang magwawali. Hinon, kanadto sa dihang ang mga pastor, gitawag og reverend o sa kadto ka pulong pagtahod, bisan pa man nga kana sayop nga pagtawag. Ang Dios kahadlukan gayud, apan siya usab ang Dios nga nagabantay sa tugon og may mahigugmaong kalulot kanila nga nahagugma kaniya og nagbantay sa iyang mga sugo. Siya usa ka Dios nga nagasilot apan usa usab siya ka Dios nga maluloyon. Og karon sa bersikulo 6 nagaingon, ipamati karon ang imong igdulungog og bukha ang imong mga mata aron ikaw makadungog sa pagpangamuyo sa imong alagad nga mao'y akong gipakaluoy sa atubangan mo nining takna. Sa adlaw nga gabi tungod sa mga anak sa Israel nga imong mga alagad samtang magasugid ako sa mga sala sa mga anak sa Israel nga among gipakasala bato kanimo. Oo, ako og ang balay sa akong amahan nakasala. Atong tanawon mga higalag igsoon ang pulong ni Nehemias dinhi sa iyang pagampo. Siya ba nagaingon nga ako miduol kanimo aron sa pagsugid sa ilang mga sala? Wala mga higalag igsoon kundili mingon hinon siya. Ako nagasugid sa mga sala nga among gipakasala batok kanimo. Ako og ang balay sa akong amahan nakasala. Gitinaw gayod niya mga higalag igsoon ang kamaturan nga siya nakasala usab og ang balay sa iyang amahan usab nakasala og ang tibok nga nasod sa Israel nakasala. Busa ang dagong pangutana. Kapilan na ba kita nakadungog dahil sa atong kaiglesyahanan sa ingon niya ng klaseng pagsugid? Sa iyang pag-ampo, gihimo niya ang pag-ila nga ang kapakyasan sa mga Hudyo bunga sa ilang mga sala. Ug matud pa niya, taliwala niya na ako ug ang balay sa akong amahan nakasala. Kiring tawhanang si Nehemias higala, dili gid usa ka taong hilig manghinaw nga kanunay atong makaplagan diha sa atong kaiglesyahanan karon. Og din natapos ang unang hugna sa atong pagtuon mga higalagigson sa libro sa Nehemias og sa atong paglawig ni ning libruha, akong lauman na usab ang inyong pagpakiguban kanako. Og maguban kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios sa sunod nga higayon. Og karon tapuson ko kini pinaagi sa pagampo mga higalagigson og hinaot nga ubanan ninyo ako. Dios nga amahan, dalaygon ka sa wala katapusan tungod kay ikaw ang tuburan sa tanang panalangin maingon man sa grasya. Ingon man, ginikanan sa among tagstag sa kakinabuhi, simbahon ka sa tibuok kalibutan. Salamat na usab o Ginoo sa imong mga pulong karon nga among nadungog, nga nagtudlo kanamo sa pagpakabana diha sa imong mga bulhaton. Salamat sa pahimangno nga kami magpabilin diha sa pagtuman sa imong mga sugo, ingon nga ikaw dili gayod mupakyas. Tabangi kami Ginoo nga mahimong masaligon kanimo sa tanang takna sa among kinabuhi. Og kami usab, naghangyo kanimo karon nga ihatag mo kanamo ang among mga kinhanglan sa matag adlaw, sama sa kusog, mahimong panglawas, kaalam, kaayuhan sa among mga balatian, sa lapi, trabaho, panuyanan, ug uban pang mga butang nga among kinhanglan o Dios nga mahan subay sa among kabubuton aron kini dili makababag sa among pagpangalagad kanimo. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
3: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
10: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
11: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
12: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
13: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
14: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
15: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapit Bisig.
14: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
15: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
14: FEBC Philippines, hangtod ang tanan, makadungog.

Bong Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sock Sargent Region. Bong Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bong Kafie Wata, ang handom sang sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos ang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bong Kafie Wata. Kag karon yari si Brother Bert nga buhaya.

a few flabby digamo dan flanek na to ti bong kafir adwata. Kadagit Gubert Labuaya na ginamgudi sa 2 oras kito programa, programa radblaan, bong kafir adwata. Amda alas 5:30 kal alas 6:30 kada biyernes dini di 1062 DXKI Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato. Tadflanek, kamusta kagka di orasan na ni? Gara tadi ayo di June 8 last week, kreta naka-experiensya to ta, sa totoo ti kamgis linol. Man dad expert, amda di Limofalo Valley since 1976 kal di orasan na ni, ani to kamgis linol kal dini the South Central Mindanao. Sa bagay, ayi di 1976 kun, 8.2 magnitude ayi linol tara de edi part of Sultan Kudarat, particularly de edi Libak, na nun mati to kung sobra 2,000 to. By the orasan na ni, pasalamat at di duwata, ay gito magnitude 7.8 by takamgis ato del planet. Nakrii to, nun manta may kanya-kanya tayong istorya ayi di June 8 last week dini dibong linolan ni kaman kamusta fufong amde eh kamusta gagka bay ko toot taniye akreen sa nati toot ti bong kafir adwata dikat sato digito dikreed falminge gito di orasan ni Flanek tanbo go greetings kumda di barangay Tubing no Tupi South Cotabato kreed falminge digito de ko simto gamo dad church leaders falminge special greetings ko de di Tubing Grace Calvary Church dale Pastor Malida and family kreed ta tamdo de di Sunday school teachers to amda di tamdo di rad nga di folam nok naridad tua di Calvary Men na di Dorca Society, Fiflabi, di Katsato, di Gamo. Nayikriirad workers today, kriirad flanek tagal falwa kada Sabado para di outreach program, pada di Linggo, di outreach program, Fiflabi, di Katsato, di Gamo. Dali brother Johnny Labuaya, Fiflabi, di Gamo. Dali brother Junjun Malida, dali brother Joey, Brother Dandy, Brother Danilo Ogal, Dara Richard De, na kreerad folamnok, dad Calvary Men, na dad di farad magota simbahan to De, di Tubing, dala Pastor Mario, dala Pastor Gemino, dala Pastor Yultinga, dala Pastor Marang, dala Pastor Kusimto La Aglitok Guron, Fiflabi digamo De, di Red Falmingi Deer, gito di Atbangan, Calvary Church, dali Pastura Dulos and Family, dali Pastor Dalig, and family kriirad magot de eh, dadat nalo duwata, church members, to de eh, few flabby di gamo deer, isityo Atbangan. Dinito di Barangay Palian, mon, naimbag nga malam kada kayo amin, apo, mga kabsat, kan gagayam tadta Palian, no? Kamusta kayo dita, no? Pastor Malida, Pastora Espiritu, members today, mga pagayo family, Espiritu family, lahat po na members natin dyan, mga kakabsat natin, kung gagayam dita Palian, Calvary Church. Mga kaibigan natin sa buong tupi, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Dad Flanek, tidiniri Barrio 8, dari Almutag, diniri El Gawil, diniri Sitio Tolosa, dale Pastor Bungan, no? Dale Pastor Bukong, dale Pastor Giban, dari Barrio 8, Kredad Falming ito, Red Blaan, di South Central Mindanao, dari Tamfaken, diniri part of Puti Nurala, part of Tantangan, Kriyo, kung Simto Falming di abroad, overseas, Fiflapos, Fiflabi, Fikifo na Fiyudu di Katsato di Gamo dan Flanek. So, pasalamat ato di Duwata, di Kafin di Gito, no? Magbibigay tayo ng konting updates patungkol sa latest sitwasyon natin itong lindol nung nakaraan.
gami di DepEd South Cotabato, Credit Falminga, that teachers, mga parents po na nakikinig at nanonood sa FB, mga estudyante natin, mga mag-aaral, mga supervisors natin, mga school heads, mga principals natin, magandang hapon sa inyong lahat at salapat. Salamat sa inyong suporta sa mga relief na hinatid nyo sa division office na inihatid na natin noong 16. At itong araw na ito, Biyernes, nirika Flabby na ni June 19, team ta di ka flower di duni matadad relief goods dito di Sarangani province. So sa mga school heads natin, mga partners natin, DRRM, mga stakeholders natin, maraming salamat sa tulong, financial, materials, mga goods, no, tubig, bigas, mga canned goods, dry goods at iba pa na hinatid natin. So di orasan ni alyalo tayo man ta pakikipagkapwa, pakikipagtulungan, bayanihan. Dahil may puso tayong Pilipino, Florid wata, naniwala tayo sa bayanihan. So, quick update, no? Meron tayong debt, no? Tumaas sa 78 na damage ng buhay, fatalities, according the disaster management officials. So, umakyat sa 78 yung patay as of the moment. Pinakamataas reported to di Sarangani, Lemda, Diniri, South Cotabato, at saka Davao Occidental. Then, meron tayong nasa sobra 8,300 na aftershocks nararamdaman natin after noong quake. So, yun yung report sa atin. May mga damage na infrastructure na umakyat sa 1.36 million. Nakaapekto sa mga kalsada, mga tulay, public buildings, at saka iba pang mga facilities. Then, masyadong naapektuhan, pinakamataas na apektuhan ay Sarangani Province, General Santos City, South Cotabato, Davao Occidental, part ng Davao Region. So, doon na niya ito po yung mga senaryo na nag-check na kasalukuyan yung mga building cracks natin sa structural damage. So, doon na niya man Feebox. Mingata to, tuloy pa rin may mga paggalaw pa rin nararamdaman. Sa mga oras na ganito, Gitoran Flanuk, na nga to magpanik, dapat presence of mind na to, do gareta animan ta natural phenomenon. La titagre doon, although may mga prediction, may mga pangyayaring ganun, pero patuloy pa rin tayong magkiisa, mag-advocate, mag-ingat, especially sa mga eskwelahan natin, no? Ingat lang. Then maliban sa lindol nito tadi gobyerno to, patuloy pa rin yung crisis natin politika. So, ipag-pray natin, patuloy nating ipag-pray, irad leaders to the national government, amdat ni Presidente to, di Vice President to, di rad senador to, di rad congressman to, di rad provincial governor to, di rad mayors, di rad kapitan to, na garata, may mga lumalabas na yung distribution ng ayuda ay hindi pantay, dapat alamin natin, no? Kung bakit nilagay tayo ng gobyerno at nilagay tayo ng Diyos sa katungkulan natin. At di panahon na ni, the best thing bilang sato Florid wata, ni mo to liko otorid wata, ad nasal to gobyerno to, ad nasal to dad leader to, as dasala to, the best thing na pwedeng gawin ng isang mananampalataya sa mga oras na ito, crisis natin sa disaster, may mga lugar na nabahaan, no, maliban sa lindol, ready to anytime manta expect the unexpected. Lotom ni tabang daridwata kabay padwata mi fat digito adwata preserve adwata lawil to lawil that leaders to not only politically but irad spiritual leaders to no, derita position kamando gani
sato go ayo mag against di sato non katungkulan ng disimbahan na amna di ID politiko kasi nadadrag yung pangalan ng mga national leaders natin alba ayo gito integridad ba bilang sato leader of Florida wata ka man kung gigi sato leader saan ka ba talaga magserve ka ba sa gobyerno o mag-serve ka ba sa Panginoon di simbahan o di organisasyon nyo. Isa-isa lang ng tadnubli. Kasi kung na-involve o na-drag ang pangalan natin sa corruption, nakakahiya. Sobrang mahirap ibangon. Kaya ko floatorid wata, ko pastora to, concentrate tayo doon sa pagligtas, pagtulong, no? Sa pag-serve sa Panginoon para mailigtas ang marami pang kaluluwa. Kaman na nga to, ano ba talagang habol natin sa buhay? Pera ng gobyerno, sweldo ng malaki sa gobyerno, o yung concern natin sa kaluluwa ng mga dapat. So, iligtas. So, famdam to ye. Well, kanya-kanya tayong paningin, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong idea. Ay pag-pray natin yung mga desisyon natin kung ano ang dapat nating desisyon, ano ang dapat tama. Ipag-pray natin ang mga leaders natin as dasala to, nadmasala to, didwata, do garata nasyon to, no? Do red leaders to, and de kalniko la di adwata. Kaman ti binipitsyo sa to nasyon, non bong kliko on didwata. Dapat nanda to yarad flanik na slagi na to di gito kasa flus. Siguro falminga ta sa to, special number.

Alright, that's the next lesson at di kaflabi na ni. Ano ba ang mga benepisyo ng isang bansa na ang mga tao na nakatira dito ay may takot sa Diyos? Dugare ta di sitwasyon ta, lima kagka ta di orasan na ni. Adad leaders to mahal dali kafaldam na mahal, minsan mahal italo la, na mahal ni mo la. Gare ta, nun political crisis di Pilipinas di orasan ni. Kugamo ta hamto ngayo, kugamo red folam nok na interesado yung red gambata na ni kasfala o gala dan mga topics, try yo filming di the discussion de di the radio de di television do gara to ani sitwasyon politika to di orasan ani to ti bong ipikton di susunod na mga henerasyon natin. Kung titingnan natin morally yung sitwasyon di Pilipinas at pananagutan at paggawa ng tama-tama ay may mga sitwasyon tayong tadi krisis. Kamanto ti importante. Ani sitwasyon Pilipinas to? Ani stand? Ano ba ang sitwasyon? Ano ba ang stand ng mga leaders natin ngayon? Malaki ang part nila. Malaki ang impact nito sa future ng ating mga kabataan o mga kaapuhan. Okay, Dad Flanek. Number one, share ta digamo, mga bansang kung nasaan maraming mamamayan at pinuno ang may takot sa Diyos. Number one, mas mataas na pagpapahalaga sa etika at integridad ang mga tao ay maaaring mas mahikayat na maging tapat, responsibly at makatarungan sa kanilang pakikitungo sa iba. Dito ito. Kuniye yung survey di Clamang Banwell, umaakit sa sobra 100, kung hindi ako nagkamali, 122, top 122 ang Pilipinas na most corrupt country sa buong mundo out of 157 plus yata na sinurvey. Dito yung. Sobrang taas yan. Yeah, kayaan man, patagal na patagal ang panahon da ay sitwasyon to tim data kaso korupsyon di Pilipinas niyo sitwasyon di orasan ni ayrad to mes magtestigo o magwitness dale mito ayrad tot mako ayrad politiko na malimalita ang pera na diniliber sa kanila instead gu magwitness instead gu mito ayo gambatan ni senaryo, ikaw pa ang nainitan, ikaw pa i-question, at ikaw pa ang kakasuhan, ikaw pa ang ikukulong na ikaw yung nagmamalasakit sa bansa mo. Doon na ni sitwasyon di Pilipinas di orasan na ni. Toti, medyo nakakalungkot na mga sitwasyon. Galwon, ano ba ang mangyayari o benepisyon ng isang bansa na maraming leaders na may takot o pagrespeto sa Panginoon? Pangalawa, mas malakas na pakiramdam ng komunidad. Ibig sabihin, maraming relihiyosong tradisyon ang nagtuturo ng pagtutulungan, pagkakawanggawa, at pag-aalaga sa kapwa na maaaring magpatibay ng ugnayan sa lipunan. Kung ito tadi orasan ni di sitwasyon bong linol din ni di Sok Sargent Region o di Region 12, yung binibigay nating mga ayuda, mga tulong, hindi naman yan ang galing sa politika eh. Mas marami tayong nalikom na nanggaling sa mga ordinaryong mamamayan na kapwa din nating mahirap na nagmamalasakit at tinipon natin yun at dinala natin doon. Kan, kung may makuha din naman tayo sa politika at tulong-tulong, hindi naman na personal na ayuda yan. Galing din yan sa pera ng taong bayan at tax ng mga lokal na mamamayan. Dito to, yung ordinaryong mamamayan pa ang nagtutulungan. Dalis tabang, gito as tabang para makalikom ng mga gamit, mga tubig, mga noodles, mga tinapa,
at kung iba-iba pa dyan, mga relief goods. At ibinigay natin dyan. Nito tayo, kaman saludo go di ordinaryo na mga mamamayan na nakikipagkapwa, nagtutulungan, nagmamalasakit, nagmamahal sa kapwa Pilipino na nahihirapan sa panahon natin ngayon, itong panahon ng lindol. Tatlong dan flanek, mas malaking pananagutan ng mga leader o mga namuno sa atin. Kung seryoso ang mga leader sa kanilang moral na pananagutan, maaari silang maging mas maingat sa paggamit ng kapangyarihan at pondo ng bayan. Ano ba ang nangyari sa Pilipinas? Tinatabo di flood control ni Yeo. Hindi milyon ha. Bilyon-bilyon. Tigumdaan na to. Buwis namin. Buwis natin na mga ordinaryong mga mamamayan na naglingkod kada taon, kada buwan, kinakaltas na bahagi di amda di swildumi, amda di tax abnayad yu di dada akri abnayad to di gobyerno. Sino ngayon ang nakikinabang? Congressmen, contractors, iba kung totoo mga senador ni tayo. Doon na ni senaryo di Pilipinas di orasan na ni Dalflanek. Agfatan, paghikayat sa mabubuting asal, kafibalo, hindi mo nabibili ito, napag-aaralan mo ito, totoo, yes, pero hindi mo nabibili ito. Kung mayaman ka, hindi mo kaya bilhin ito ng salapi. Ito ay isang klasing turo na itinuro kanino, dad tuato, amda dirad parents, amda dirad die, dirad ma, dirad guardians, tinuturo sa loob ng simbahan, tinuturo sa mga organization. Yung katapatan, yung

ugali. Nasaan yung magandang values? Nasaan yung paggawa ng mabuti na kung walang nakakita ay pilit pa rin ginagawa? Nasaan? Ni Tito the leaders to. Bihira lang, meron tayo. Nun the leaders to de eh, na mga icon na dapat tularan, na hindi kayang ipagpalit yung kanyang konsensya, yung kanyang prinsipyo, sa pera, yung iba dyan, may banta ng ikukulong, may banta ng kakasuhan. Kaya yung iba kumalas sa kanilang grupo at lumipat doon sa kabila. Ano ang kapalit? Hindi na ituloy ang kaso. Hindi na ikukulong. Ganito ang klase ng gobyernong meron tayo. Ito yung gobyernong walang takot sa Panginoon. Balo dito di DepEd. Nito ito di urasan na ni, no? Ang galing natin gumawa ng intervention. Nagutang sa Central Office doon sa World Bank noong nakaraang buwan. Binisa tatayo ng mga kaibigan natin, partners natin, pinagkautangan natin sa World Bank at mga kasamahan natin sa DepEd, sa NIAP, sa Central Office para tiningnan kung yung mga intervention na ginawa natin ay epektibo ba. Dahil isa si Region 12 sa pinakamababa kung pag-usapan natin ang performance, Region 12 sa buong Pilipinas, Region 12, Region 9 at saka BARM. Ito yung mga rehiyon na sobrang baba yung kanyang performance. Kaya Dad Flanuk, nakakalungkot isipin. Ang dami nating inisip na mga pamaraan, na mga intervention para sa mga learners natin, para tumaas yung efficiency rate, performance rate, dirad estudyante to, na dad performance dirad teachers to, na mutang at filak, by nakalimutan na ng gobyerno yung kalooban ng Diyos. Sabado, Linggo, nandoon yung mga teachers nag-seminar. Nakalimutan na nila ang maglingkod at mag-fellowship sa Panginoon, sa kanilang mga pamilya kung weekends. So, weak na ang pamilyang Pilipino. Weak yung values ng mga Pilipino. Sa halip na mag-church, ang mga ibang bata, ang ibang mga young people, nandoon sa kung saan-saan. Nandoon si teacher sa kung saan-saan. Nandoon si supervisor, si principal sa kung saan-saan. Kuni tuto man Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nasaan na yung level ng fear of the Lord ni DepEd? Nasabi ko ito noong sa harapan ng mga bisita natin from Central Office, from World Bank, before ako nag-pray sa aming bisitahan, sa aming kumustahan, before ako nag-press na lagula, tinanong ko sila, sabi ko, meron pa ba dito sa inyo ang maniniwala sa panalangin, sa prayer? Maraming nagpataas ng kamay at sabihin nila, yes. Sabi ko sa lahat ng maniniwala sa Panginoon, samahan niyo ako sa panalangin. At yung content ng panalangin ko at sinabi ko doon, sa halip na pinapahinga natin ang mga teachers natin kung Sabado, kung Linggo, ay inalaw pa natin sila na mag-attend ng seminars. Inalaw pa natin sila na mag-attend na kung ano-anong mga programa ni DepEd. Sa halip, nahayaan natin silang mag-fellowship, masama nila, makasama nila ang pamilya, pumunta sa mga churches at mag-serve sa Panginoon, makipag-fellowship sa Panginoon, ay nawala. Sa palagay ninyo, papakinggan pa kaya tayo ng Panginoon? Commanded Flanuk go, di DepEd. Dan Flanuk go, dan Florid bata. Ipag-pray ninyo ang inyong gobyerno. Ipag-pray ninyo ang inyong DepEd. Ang dami nating isip na paraan para may intervention, para umusad, para mag-improve ang performance ng mga bata. Pero nakalimutan natin ang Panginoon. Kaya pwede nating sabihin, malayo na, subalit malayo pa. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Balo det ni mo ta intervention, kunde kliko taridwata, baka maging maglala at maglala na ang sitwasyon natin, gobyerno natin, balo gami di DepEd. Alam nyo ba na may mga learners tayo na grade 7, grade 6, pero ang performance nila sa math, ang performance nila sa science,

0: At saka sa Filipino ay parang grade 3 lang sila. Grade 7 ha, grade 6, pero ang level nila ayon sa dashboard ng central office, yung kanilang CARLA, proficiency rate nila ay grade 3 lang. Grade 6 ha, pero grade 3 lang ang level. Nakakalungkot. Ano ang kulang? Teachers? Pagtutulungan ng parents? Marahil oo. Marahil marami din kulang. Maraming may ibang bagay din ang kulang. Pero nang taglifet, naidagdag yung isang factor, yung takot sa Panginoon, yung pagrespeto sa Panginoon, yung fear in the Lord. So, gayon pa man, mahalagang tandaan na ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa relihiyon o takot sa Diyos. Kailangan din ang mahusay na pamamahala, matatag na batas, kalidad ng edukasyon, maayos na ekonomiya at paggalang sa karapatan ng lahat anuman ang kanilang pananampalataya. Sa madaling salita, ang takot sa Diyos ay maaaring magbigay ng matibay na moral na pundasyon, ngunit kailangan pa rin itong samahan ng mabuting institusyon at responsabling pamumuno upang umunlad ang isang bansa. Doon na ni kombinasyon yan. Dapat balansi, ayan ni mo ito. Balansi ang pananaw, balansi ang implementasyon natin, balansi ang pinagagawa natin para kalfil maging karapat dapat at kanais-nais ang Pilipinas. Ani de orasan ani. Kung ito ta sitwasyon to, pinalo tayo ng Panginoon. Tingnan natin, masyadong nakalimutan natin, pati tayo mga leaders, no? Sa DepEd, mga leaders natin, regional directors natin, mga superintendents natin, mga supervisors natin. Huwag sana natin kalimutan na balanse ang gagawin natin na mga implementasyon. Masyado na tayong nakatuon sa programa ng gobyerno, programa ng institusyon natin, implementasyon at sa mga itong ginagawa nating mga intervention, nakalimutan nating humingi, lumuhod at humingi ng patawad sa Panginoon dahil nakalimutan natin ang Panginoon. Dadflanuk, kugal nun ge kuminta digambata na ni istorya dan topic, pwede nga mag-text diro, yan, yeah, numero go 0905-853-4161. Nanon sa do Facebook, Idagit Gubert Labuayan, nanon do Messenger. Pwede magunagin na, pwede yugal mag-suggest di gito programa. Gito programa, buong kafidwata, lingayo kada alas 5 imidya, kal alas 6 imidya di Biyernes, di Nidi, 1062 di XKI, Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Fi Flabby di Katsato di Gamod at Flanit. Nato oti Bong Cafe Adwata.
1: Inyo nabatian ang Bong Cafe Adwata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, diri lamang sa 1062 TXKI.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
5: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEC.
5: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
5: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as your part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong isyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
5: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed, from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
5: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer or broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
5: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
5: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
5: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
5: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
6: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM Radyo Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
7: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ug mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
8: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
9: Atong mga ang Salmo, ining inyo kubos nga alagad Brother Hill Gasataya kag nga updanay kita sa masunod nga 30 minutos ang aton nga programa diri sa Station DYVS. Naga-extend kita sa aton nga pagtamyaw, hindi taman maisa-isa pero gatamyaw gid kita sa mga utod naton nga they keep on telling us nga ginabantayan nila ining programa kada Biyernes. Kang gapasalamat kita sa Ginoo, no, for the privilege bala mga utod nga maging kabahin man kita, no, ang ining programa maging kabahin man sang inyo pagtubo sa aton pagpangalagad kag pagserbisyo naton, pagsimba naton sa aton Ginoo. Kay di ang katuyuan sang aton ni ang broadcast every Friday kamo nga ang mga Kristohanon magbakod, magligon kag mag-mature kita bala sa aton mga pagpangalagad kag pag-serbisyo naton sa aton Ginoo. And if ever some members of our family nga ti wala pa bala nakadangat gid kag hindi pa ginila bala nahantop ang plano sang Ginoo para sa ila, We hope and pray nga ini mga programa makaguide man siya ila palapit sa Ginoo. Sa munang katuyuan naton, no? Kagpon mga utod, salamat man kita sa Ginoo. Gali, tod nga just lately, no? Ginulan na kita. Showers of blessing naman para sa aton. Ilabi na gid sa mga utod tabla nga ara siya kamo yung tod dira sa uma na yun, no? Mga mangunguma tabla nga mga kauturan. Di daw ano bala kung mapuno ang kahon mo sang tubig. Kung na na yung mga utod. Dako na na yung pagpakamaayo yan, no? Kag daw sa ano bala nga pras na, kung nagtanom ikaw sang talamnunon sa imo nga uma, bago ka lang to nagtanom, nagtisok sang galay, sang kamuti, daso nagulan, te, kundi pihugid nga matubugid, no? Tako na yan nga blessing to, pag-abot sang ulan, labi na gid sa mga utod tang they are into farming. I am reminded by one of the verse na lipat ko kundiin ini na yun mga utod during our Bible study sa Martisan. It's here in my ano, hindi ko naman nga nagasiling ang Ginoo nagapadala sang init kagbulan sa tawo nga matarong kagbisan pa sa hindi matarong nga ang Ginoo gali magpadala sa sang ginatawag nga common grace. Common grace na mo, ulan, init. Amo na yung grasya sang Ginoo nga way na iya pinilian. Tanan na iya. Tanan iya nga talamnan, Kristohanon, magkagindi, matupa na iya to ang ulan, dira. Pagwa na sang dahon sang aton palay. Pag-init na, pag-singkal na sang adlaw. Ti ina nga kainit sang adlaw nag-aabot na sa talamnan sang tao nga Diyos nun kagbisan pa sa hindi Diyos nun amo na iya ka gracious no? Amo na ka generous ang aton Ginoo te amo na ano thank you Lord nga nag-aabot ang ulan hopefully masigisigi naman so dako na nga blessing para sa aton mangunguma ito ano ang aton istoryahan tigin pa kamaayo ko nga kung nadumduman nyo bala sang last Friday ang aton gin istoryahan parte ato sa reaching our home for Christ nga labuton ta kag tinguan ta nga ang aton panimalay una gidi sila gid ang madala naton una sa Ginoo before kita mag-extend sang aton nga evangelistic effort sa iban nga tawo kag sa iban nga community, no? So family first daw amuna kumbaga ang aton nga tema sa nagligad nga semana. Una gid bis ang aton panimalay. Kay ti budlay man na nga nagaminister kita sa iban tapos ang aton panimalay mapabay-an naton. Kay ang siling sang Acts 1:8 nga you are my witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So, nagid una ang Jerusalem, which is the home place ang mga Jewish Christian. Di ang iya sina extended application para sa aton subong iya nga mga Kristohanon. Hindi man tayo Yahudi yutod, no? Mga hintil kita ya. That evangelization should start first in our home, which is our Jerusalem, no? Te, kung ikaw yung taga-Bacolod, no? To Bacolod first, to Bacolod, to Negros, and muna, uttermost part of the earth. So, Jerusalem is our home. So, evangelism should start first in our home. And this was our topic, no? And subong hapon, sugpunan ta lang tong aton ginistorya. Kay ti jo tay nga review kon aton nadumduman nga bisan pa ang aton Ginoong Hesukristo when he started his ministry, he started it among brothers, no? Dira sa John chapter 1, 41 to 42, si Andrew gindala niya ang iya nga utod nga si Pedro sa atubangan sang Ginoo kag Andrew has a simple message to Peter. He said, "We have found the Messiah." Nakita namon ang Messiah. no? Nakita namon ang ginahambal sa mga prophet, ang ginahambal ni Moses sa Old Testament. We have found him. So the message, actually the message for the Jewish during that time was so simple, no? It was just a confirmation that this Jesus, who is also at the same time in his human figure, a son of a carpenter, but he is the one who had been promised by Moses and the Messiah and the prophet from the Old Testament. So the message for the Jewish community during that time was so simple. It was just a mere acknowledgement that this Jesus is the Messiah and he is the Christ. So mulang din man na, no? And then when Jesus Christ came, ang mensahe naman sa aton Ginoo has something to do with repentance. Ang message ni John the Baptist, no? When John the Baptist was preaching, ang message niya basically naka-angkla ina, no? It's banking, it's being anchored in the doctrine of repentance, no? Na repent ye, amugin na permi, no? Jesus said, not unless you repent, ye shall all likewise perish. So, hindi tanatod kita nga mga evangelist, kita nga mga workers ang Ginoo, kita nga nag-Bible study, kami nga mga pastor nga nag-wali sa pulpito, kinanglan ang mensahe sang kaluwasan, ara gina permi, ang elemento sang ginatawag paginulsol. No. Ay te, kung kisa masiling mabaton sa Ginoo, sige, gatuo kita sinatod. No. Pero kinanglan, hinulsulan niyang kasalanan naton. Kaya ikabudlay, mabaton lang ta sa Ginoo without realizing kung how sinful we are. And that we need no forgiveness from God. Repentance should always be part of our gospel message. Let us not forget that. No? Amo nang wali ni John the Baptist, amo man nang wali ni Jesus. Kung hindi ka mo maginulsol, ya magkalawala ka mo. No? So, that's it. Okay? So, repentance is always part of our evangelistic message. So, going back here, Andrew brought Peter to the Lord. Okay, so they were brothers. Another thing, there is si Philip naman, gindalaya si Nathaniel sa Ginoo. That's in John chapter 1 verse 45. Okay? So, kumbaga, ang ministry sang aton Ginoo, it started among brothers. Okay? Gindala niya, iyang utod, tubangan sang Ginoo. Katahom sininga minsahe, itod mo, kay ti, sabi nyo, kita nga mga dugay na sa simbahan, no? Dugay na tagapangalagad sa Ginoo. Let us remember nga hindi tanan bala pa nga membro sang aton panimalay ara na sa Ginoo. Na may mga utod kita, may mga relatives kita, no? Nga wala pa sa Ginoo. So amo ni sila ang aton tagaan, attention, pangamuyuan nga makakilala gid sila sa aton Ginoo, no? Okay. Bisan pa gani sa life ni Jesus, gali, no? Sang si Jesus ang aton Ginoo, nag-ministry siya, hindi pa man gani gid sold out ang iya nga brothers and sisters sa iya. Okay? Pero eventually, we all know the book of Jude, no? And the book of James was written by the blood brothers of the Lord, no? Iya balay gid yang biological nga utod. Eventually nagliso gid sila kag nagkilala gid sila sa Ginoo, no? Ti amo na, no? Ministry or evangelism should start from our home. Karon, sugpunan ta na para sa aton nga pagtuon sining nga hapon, no? Gospel should be reinforced by a good life. Amo naman na istoryahan ta nga ang pulong sang Ginoo nga aton ginadeklarar kinanglan i-reinforce ina sang maayo man nga pagpangabuhi taman. Ang butsing ganon sina mga utod nga kung kita gahambal sang pulong sang Ginoo, kinanglan ang kabuhi ta nagaupod man sa aton ginahambal. No? Hindi nga gahambal kita sang pulong sang Ginoo, pero ang aton pagpangabuhi magkasalungat man bala. No? nagabungguanay ang atong ginahambal kag ang atong ginapangabuhi. Ay, for example, gahambal kita, kung ang tao ara kay Kristo, bago na siya nga tinuga. Correct. Correct na. Pero kita mismo nga nagahambal, kung ang atong kabuhi, hindi man makita ang pagbago, di amo na iya ang mistake. Amo na iya ang wrong. No? Amo na iya ang hindi amo. Kiti, kung anong ginahambal ta, kinanglan makita na sa kabuhi ta. Ti bisan pagani si Pedro may advice diri sa mga asawa nga ang ila mga bana hindi pa tumuluo. Ara sa 1 Peter tod, ara anto bala sa Bible mo. 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2. Ang siling diri sa i-translate na sa Ilunggo, no. Ang siling diri gani kamo nga mga asawa magpasubahar kamo kag respetuhon yung inyo mga bana. Kay kung ang inyong bana wala pa man nagatuo sa pulong, kabalo bala kamo nga bisan sa walay pulong madala sila ninyo sa Ginoo paagi sa maayo nga pagpangabuhi kag maayo nga panimuot sang ila asawa. Amen gid no. Oh, capital A, capital M, capital E, capital N. Amen. Nga siling dire kun ay mga asawa nga ang inyo bana hindi pa tumuluo, pwede nyo sila madala sa Ginoo paagi sa inyo maayo nga pagginawi. Oo. Paagi sa inyo kabuhi, paagi sa testimonyo sang asawa, madala yang bana niya sa Ginoo. Verse 2, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Kaya ang inyong nga bana, makita nila ang inyo Diyos noon nga pagginawi nga may kahadlok. Happy gali, no? So, ang pagtuo naton is not only being shared through words. Dumdumon tagid na. Our faith should not only be shared through words, kundi paagi sa pagpangabuhi nga insakto, batasan, panimuot, nga insakto ang tao. Maano sila, they begin to question nga ang nag-amuni siya. Kahit isang una, hindi na siya amuna. Medyo sutil na nga tao, lain na sa batasan sang una. Nga ang nagbago ni siya. No? So people will begin to wonder, and they will ask, what happened? So amo na na nga time nga ang pulong sang Ginoo madeklarar naton, it is all because naging bag-o ko sang Ginoo. Di amo na importante gid gali tod ang maayong nga testimonyo kun nag-share kita sang pulong sang Ginoo. Daw ara sa dila ko bala tod. Paano ko ni i-plaster man? Kaiti may mga figures subong sa bisan pa sa aton pamulitika, we expect a lot from them because they are Christians, no? But eventually later on kung makahimo sila sang buta nga hindi intsakto, nagkakaguba ang testimonyo nila, ha? Nila kag ang simbahan nga ginaupda nila. Kuha niya tod? Abi, for example, may isa ka leader sang aton pungsod. Kilala binaton nga ti Christian, no? And then kun sa ulihi makahimo sila sang butang lalis sa moral code naton ng mga Kristohanon, daw hindi na bala sila nagkabuhi bilang Kristohanon, ang matabo dira mga utod nga ila ginahambal ang taon di na magpati. Kag apektado na ang ila pagtuo, kag apektado man ang ila simbahan. Ang mga tao nagayao-yao na sang ilang grupo bangod sang testimonyo nga nagwa nga hindi maayo. Ti amo na mga utod, amo na I think si Pablo naghambal siya na kasi niya maghalong kita sang aton pangabuhi because the word of God is being blasphemed among the Gentiles because of our bad testimony. So amo na yung mga utod nga very careful kita, no? Kay ti ang tao gatulok sa aton mo, hindi ba si Pablo naghambal nga kita ang living epistle of God? kita ang iya sinulatan. Ang mga tao ko, no, nga hindi tumuluo, ti pila man lang na siya ilang gabasa Biblia. Pero ang pinaka at hag nga ginabasa nila, ang mga aton kabuhi. Nakuha nyo, Todd? Oo. Most of the non-Christians, they do not read the Bible, of course, no? Yugay na kamo, Todd, kay bisang nga ni mga Kristiyano, kung kisa makurbot lang ko na agad, hindi magkabasa sang Biblia. Te how much more sa hindi tumuluo, mga utod? Very seldom, nakita mo, gabasa sila Biblia. Kung may ara, good man, thank you, Lord. Pero ti ang ginabasa sang tao nga hindi tumuluo, Todd, among kabuhi, tamo? Labi nagit ko na identify na kita sa isa kasimbahan, na identify na kita, kilala na kita nga naging Kristohanon kita, kag sumala bala kita, Todd, ang tao will begin to mock, huh? They will mock you, they will mock us, they will mock our religion, they will mock our faith. And what is really very sad, and it's even happening right now, no? Gahambal ko si ni Todd, gaupod ang akon balatsyagon si Nike, nasubuan gig ko. Pati ang alan sang aton Ginoo, ginayaw-yaw sang tao, kay ti ang testimonyo bala sang tao man nga gadala sinangangalan ka. Amo na, Todd, no? Be very careful. Mag-ahalong kita. Balik kita diri sa punto ko, ah, no? Sa punto naton diri na kung nag-evangelism kita, kinanglan ang kabuhi, tapantayan taman. Hindi kita yatod parisiyo mo. Di ang parisiyo, ano bala yung practice ang parisiyo? Follow what I say. Do not follow what I do. Hindi tayo sinatod. Ha? Karon, isa pag diri. Ato kagain na to sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2. Advice to ni Pedro sa mga asawa nga may mga bana nga hindi Kristohanon. So magtuon sa pagpasubahat, pagrespeto sa bana. Tapos ang Diyos nun nga pagginawi, kay bisan sa aton kuno Diyos nun nga pagginawi, ang bana madala sa Ginoo bisan sa walay pulong. Amuna natawag nga wordless evangelism. Why ka pa kahambal? No? Why ka pa kahambal? Nag-ano na siya nga, ay, something is very good with my wife, no? Oo, ay, may mga experiences kita sinatot. Nga ang bana na dala sa Ginoo, bangod nga ang sawaya ka nami, kag nga, she was able to win her husband to the Lord, na muna sa no. Karon te may mga butang diri nga especially in the context of the home. In the context of the home, may mga ethical considerations kita diri, no. Kay ti bangod nga husband mo siya, pabarakan mo lang siya dason bersikulo damo. Pwede man na mga utod, pero tiyan mo na balik taliwat, kinanglan maayo ang dealing mo sa imo partner, or kung ikaw man ang husband, ang wife mo hindi pa mang Kristohanon, nanglan maayo man ang dealing mo sa iya. Okay? Now, there are some ethical consideration, especially sa ginatawag nga evangelisms in the context of the home. Okay? May tatlo ko di kabutang to i-share. Number one, avoid arguments. Ipaiway nato na ang mga binaisay, no? Kinanglan bisan bana mo siya o bisan asawa mo siya o bisan bata mo nang ginawitnessan mo, inang friendly bilang approach. I learned this sa book sa una ni Pastor Rick Warren, no? Ining friendship oriented evangelism. Make him as your friend, make her as your friend. Himuon mo mga kabataan, mga gusto mo dalon sa Ginoo. Himuon mo sila not just your children, but they are your friend. Inang friendly nga approach bala. Avoid argument. Kay kung ga-argue ikaw sa tao, mangita man na sa rason. Rasonan niya kasi na, kay hindi man may bugal na sa tod mo. Hindi man na sa gusto nga mapirde sa diskusyon. So instinct nga maghumok ang tagipusoon niya, nagtig-apagid. Nagtig-apagid kay gapangita sa rason kung paano niya man ma-twist ang imo nga reasoning. Friendly approach. may kanta blasong una tod nga friendly persuasion na lipat ako sang tuno sina kay ang amay ko ang gakanta sina sang una no friendly persuasion try to persuade a person in a friendly manner praise the Lord nami no so avoid argument okay ikadua avoid religious superiority kung nagawitness ka sa bana mo hindi paghikayeng iya reliyon kamasiling ka nga ang inyo reliyon amuni ho ang inyo leader amuni ho amuning inyo doktrina ho ba wala gina sa Bible although kung gisayin tsakto manabalatod ang ginahambal ta pero kung sa makasakit bala sa ila so avoid lang ta nga magpakita ta nga daw superior gid kita ya no. Oo, sing ganon mo bisya nga kamo sa inyo reliyon paimpyerno kamo tanan kami lang ang maluwas bao ti i-avoid ta na ang natawag nga religious superiority no? Kay if you speak softly your partner will listen to you if you speak softly your partner will listen to you. Kung maghambal ka mahinay, ang imo partner, mamati na sa imo. Okay? Yan, silinggan isang isa ka presidente sa Amerika, I speak softly, but I carry a stick. Hambal ka hinay, pero solid ang ginabuyan mo ng mga tinaga. Ikatatlo, no? So ano to? Avoid arguments, avoid religious superiority, avoid comparison. Hindi pag ikumpara ang reliyon niya sa imo. No. Do not criticize his religion. Okay. Pero kung kisa ganiti may mga ara gid man no, may rason gid man kung kisa nga we have to no, ipakita taman nga ay hindi nagali amo na. Pero kinanglan very careful kita dira. Avoid comparison. Okay. So muni siya no, mga ethical consideration when we witness with members of our family. Lastly, diri mga utod, may duha ko diri ka tatay nga gusto dalon sa inyo, tatay halin sa Bible. Kag nga, ano bala ang ila influence sa ila family as far sa pagtuo sa Ginoo? No? Tiyang number one diri, amo si Lot. Si Lot, hinablos ni Abraham. Kag nga, sang time nga gaupod siya sa kay tito niya, Abraham, daw okay man ang spiritual life niya sa kaya panimalay because of the godly influence ni Abraham sa kay Lot kag sa iya nga mga ano eh mga ano ning panawag na ni apo niya sa hinablos kay hinablos si Lot man ha pero sang time nga si Lot kag si Abraham nagbulagay na bangod nga ang ilang mga pagkabutang, ang ilang mga bakirong sa gailinaway, ang ilang kasapatan, gaimpunanay na lang. So, they decided to, ano, mabulagay sila, to depart from one another. We all know the story nga si Abraham nagpabilin sa bukid na yon. Pero si Lot nagdulhog dito sa syudad and he set his tent facing the gate of Sodom. Kag dito na nagsugod mga utod nga si Lot na influensya sa sang di Diyos nun nga mga binatasan kag pagginawi dito sa Duduma. And I understand, correct me if I'm wrong, nga si Lot ganit daw naging kabahi ni sa sang official sang sina nga banwa mo, no? Oo. Ano siya? Ang iyang pagkabuhi financially siguro ti okay man. Pero sa iya pagkabuhi nga spiritual daw usmod gid siya tod, usmod gid no. So Lot he exposed his family to the culture of wickedness in Sodom. No? He lost his spirituality and he lost his spiritual influence upon his family. Di primero lantaw mo lang to si Lot pero sa uli ato na to siya amo na bala siling sang isa ka pastor sang una nga siling niya ang temptasyon ko no sa kabuhi sang Kristohanon primero kuan malang na mo ninang lantaw No, lantaw lang. Tidaw muna kay Lot, no? Kinalantaw lang siya duma. Kung gabi, guro kita ni Lot, gordo ko sa dya daw. Lantaw-lantaw, dasan pulo palapit na to sa probably sa gate, so kuro kaw-kaw na. Yung kuro kaw-kaw yan, ha? And then later on, ato na siya sa sulod, tigpasaw. Kama na siling sang isa ka, pastor siya muna. Ruro lantaw, kuro kaw-kaw, tigpasaw. Diyan muna, Tod, ang kuan bala ang ginatawag nga pag-amat-amat sa aton nga nagpalayo ta sa Ginoo. So from this story we learn that Lot was infiltrated, his family was infiltrated with the wicked malauton nga kultura sang Sodoma. Kay ti didto yaman tod gindala ang iyang pamilya mo. Na so tatay diin mo ginadala ang imo pamilya. Tinami ya kun Domingo dalon ta gidyang kabataan ta pagsimba sa Ginoo. Okay na. Ang last dire si Joshua. The very common verse Joshua 24 verse 15 when Israelites were fully given to idolatry because they worship Baal. Si Joshua, he made a firm decision when he said, "You choose you this day whom you will serve." Okay? That's not siling niya, "If you serve the gods which our fathers served that were in the other side of the flood, or the gods of the Amorites," niya mo nang gusto niyo alagaron yung mga disdiyos ang Amorites. Pero siling niya, "Ako kagang akon panimalay malagad kami sa Ginoo." So Joshua made a firm decision nga siya kagang iya panimalay maalagad sa Ginoo. The decision should come first from us fathers. Kita nga mga amay, kita ang mahatag desisyon, kita nga mga amay nga Kristohanon, kita ang madesisyon para sa aton panimalay, no? So let me close with this, kabay pa mga utod nga mahawiran taman yung mga punto nga aton istoryahan. Pero sa preaching bala naton sa pulpito, I think I have mentioned this 5 times already, no? Ang siling diriho, "The only earthly treasure that we can bring to heaven," abi nyo ano to? Hindi kwarta, hindi pagkabutang ang madala naton sa langit. "The only treasure that we can bring to heaven is our family." Family. Na, tandaan tagid na. So, kabay pa nga, let us make effort to, you know, to bring our family dalon ta nga aton panimalay sa tiilan sa atong Ginoo. Sa tanan nga tatay, kag sa tanan nga nanay nga nagapamati, belated Mother's Day and belated Happy Father's Day to all of you. May the Lord bless our family. Sa liwat ininyo kubos nga lagad, si Brother Hilga Sataya, may the Lord bless us all.
10: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
11: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang ating programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.

gusto po nating bigyang linaw, mga kapatid, ay ang katotohanan, sabi nga ng isang author, it's not the seating capacity but the sending capacity that determines the true health of the church. Ang tunay na kalusugan daw po ng iglesia ay hindi po nasusukat lamang sa dami ng dumadalo, kundi ilan sa mga dumadalong ito ang talagang merong partisipasyon at nakikiisa sa layunin ng Panginoon. Kasi pag pinag-usapan po ang tinatawag nating kalusugan, kailangan balikan natin yung Ephesians chapter 4. Alam niyo po, itong Ephesians 4:16 ay isang napakagandang pagsasalarawan at pagpapaliwanag. Ano ba yung isang malusog na iglesia? At ang sabi ho nitong talata, again, this is Ephesians 4:16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Sa Tagalog po, ang pagkakasaad pa nga ay habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Alam niyo, napakahalaga nun, ano? Maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. So, ibig sabihin po, hindi lamang ito basta dumadalo tayo, kundi talagang naglilingkod tayo. At ang tanong po, paano bang nagiging maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi? Nako, marami pong nakapaloob dyan at yan po ay ating tatalakayin. Una, tingnan natin yung level ng isang individual. Kailangan po bilang isang individual believer, maunawaan natin na meron tayong malaking responsibility rito. Binigyan po tayo ng spiritual gifts at yung kaloob na spiritual na ito, we have to discover, alamin natin. Maliwanag naman sa Bible, pag ikaw ay isang mananampalataya, ay meron kang spiritual gift. So we just have to discover that. Pangalawa, we have to develop the gifts. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paglilingkod, paglilinang ng ating mga kakayahan, at the same time, yung improvement ng ating relationship sa isa't isa, parte po yun ng development ng spiritual gifts. Kasi tandaan nyo po, sabi nga sa 1 Corinthians 12:7, ibinigay yung kaloob para po meron tayong maitulong sa paglilingkod sa iglesia. So ibig sabihin, yung relationship napakahalaga kasi hindi naman yan gift para sa'yo . Sa'yo binigay, pero ikaw at yung taglay mong spiritual gift ay kaloob ng Diyos sa body of Christ. So ibig sabihin, lahat tayo kinakailangan po ay gamitin ang mga kaloob na ito. So natural, ginagamit natin, pero ang problema po, yun nga, yung aspeto ng kumusta yung epekto nito, which has to do with relationships. Ano po? At pangatlo po, napakahalagang tandaan that we have to dedicate it to the Lord. Na maintindihan natin na ang Panginoon ang siyang nagbigay at siya ang dapat mabigyan ng kaluguran kung paano natin ginagamit ang mga kaloob na ito. Napakaganda po na ating maunawaan na dahil ito po ay bigay ng Panginoon, kailangan gamitin sang-ayon sa kanyang kalooban. So to actually dedicate the gifts, kinakailangan po ay meron tayong pagpapasakop sa ating Panginoon. Yung lordship ng Panginoon must be made evident in our lives. Sabi nga, yung word na ministry ay nanggaling din sa salitang duleyo. Dalawa yun . Diakoneo, which is to serve. Duleyo is to serve as a slave. Na ang idea naman po noon ay yung relationship. Ibig sabihin, we are serving at the pleasure of our master. Hindi po yung preference natin at our pleasure o ano yung scenario na gusto natin, but basically the whole idea is to use our gifts for the glory of God. Yan po ang challenge dyan, individual level. Ngayon, dito po sa Ephesians chapter 4, let me read itong verse 11 and verse 12. Ang sabi ho ng passages na ito, Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Verse 12, Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Tingnan niyo po yun, no? Meron pong

0: Yung ilang prinsipyo rito na kailangan nating i-highlight. Ano? So una, yung individual level. Mananampalataya, mag-step up ka, gamitin ang kaloob, alamin, sabi nga, discover, develop, dedicate the gifts. Sa mga tagapanguna sa iglesia, ilang bagay po ang bibigyan natin ng linaw. Ang kanilang responsibility, sabi ho ng passage, is to equip God's people to do His work. Yung His po doon does not refer to the offices mentioned sa verse 11. Na i-train mo sila para wala ka ng trabaho sila gagawa. Hindi po. Yung His doon refers to God. So we equip God's people so that all of us together will do God's work. Yan po ang idea niyan. Kaya mapapansin niyo po, ilang bagay ang kailangan ding bigyan din dito, no? Lalong-lalo na if we want to align this sa concept ng discipleship. Una po, kailangan nating makita na yung pagsasanay o pagbibigay ng kasanayan or discipleship ay hindi po isang option. Kinakailangan talaga tulungan natin yung mga tao na malaman yung kanilang kaloob. Alam niyo, isang kalaban kasi nito, yung minsan po ang nananaig sa pagitan ng manggagawa or yung minister and then ang kanyang church is an employer-employee relationship. I have seen this many times. Na paminsan po, dahil ang trato na lang sa naglilingkod ay parang empleyado. So, pag sila po ay nagtetrain ng iba so that yung mga tinetrain na yon will eventually also do ministry, it is seen as with suspicion. Para bang napapag-isipan, bakit ka nagtetrain ng iba? Trabaho mo yan. O, diba? Dapat mabura ho yun. Kung gusto talaga natin maglingkod, alisin natin yung ganung kaisipan. Kasi yun talaga ang design to equip the body of Christ. Pangalawa, kinakailangan din po nating maunawaan dito na hindi dahil, sabi nga, hindi komo na meron tayong mga manggagawa, yung bang mentality na kaya nga natin sila kinuha para sila gagawa, tayo susuporta lang financially. Hindi po ganon. Hindi ganyan ang function ng body of Christ. Kailangan nating maintindihan na meron silang specific job description, so to speak, galing sa Panginoon para gamitin sa iglesia. Now, hindi naman po masama na meron kayong mga agreement, responsibilities that you would want them to do. And from time to time, ay bigyan sila ng accountability. Hindi po masama iyon. In fact, we also would like to encourage that. Ang nagiging danger lang, yung mentality na baka naman yung isa, pinaghihinalaan mo na kaya nagtetrain kasi baka ipapasa yung trabaho doon at tatamad-tamad na lang siya. Yung isa naman, maaaring ang iniisip, ay kaya ka nga kinuha, ikaw gagawa lahat niyan. Or paminsan, sa side din po nung naglilingkod, inaako lahat. No? Kasi ang feeling niya, ako lahat gagawa nito. Kaya nga sinasabi ho dito, we have to equip God's people. Ibig sabihin, hindi ito one-man job na ikaw ang gagawa, ikaw sasalo, ikaw aako. I remember one time, talking to a group of people, sabi nila, ang pastor namin sobrang bait. Sabi ko, paano nyo naman nasabi? At ang sagot sa akin, pati nga po yung pagre-repair ng bubong, siya lahat. Well, kahanga-hanga si pastor kung gayon, di po ba? Pero hindi ba tayo napapaisip na bakit nyo pinabayaang nandoon? Yun ba ang kanyang trabaho talaga? Di po ba? Maaaring may kakayahan siya, kaalaman doon, pero hindi po ibig sabihin na aakuin lahat. Paminsan, ganun ang nangyayari. If you remember sa Acts chapter 6, di ho ba? Ito ho yung kauna-unahang pagkakataong humirang ng mga diakono sa iglesia. At bakit po sila humirang ng mga deacons? Ito po ang dahilan. Ang sabi po ng verse 1 and the following. But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So tingnan niyo po yung nangyari, yung scenario dito. Lumawak yung gawain Praise God, di ba? Praise God, lumawak yung gawain. Ang masaklap lang, at ito ho, mahalagang pakinggan ng bawat isa, ang masaklap kadalasan, pag lumalawak po ang gawain, lumalaki ang gawain, yung variety of ministry, syempre dumadami din yan, di ba? You can imagine anong early times ng kanilang ministry. They were focused on evangelism, preaching, and teaching. Eh ngayon, ito na, nagkaroon na po ng mga additional ministries at kabilang po doon is the care of the widows, no? Pangangalagaan yung mga widows. Ito ho, napakahalagang bagay ito kasi may tinuturo sa atin dito eh. Sometimes, meron pong mga kaloob na espiritual na angkop sa unang season ng church. Na pag nag-transition tayo to the next season, maaring ibang gift sets naman ang kailangan. Ang ibig sabihin po niyan, halimbawa, kagaya ho niyan, sila ang mga pioneers or let's say na church planter, pero maaari po na wala sila masyadong kaloob o wala silang kaloob pagdating sa administration. At pagka hindi po na-recognize siya ng pastor, ng kanyang church, ang mangyayari po, hindi natin namalayan, nag-transition na pala tayo sa panibagong kabanata ng buhay ng iglesia. Pero dahil hindi natin na-recognize yung mga transitions na ito, eh, yung same people doing a different work now. Or maybe same people, pero majority ng kanilang ginagawa is no longer aligned with their spiritual gifts. Eh, tingnan nyo nangyari dito. Sino ho ba ang nagka-problema rito? Ang sabi nga rito, no? Sino yung nasa sentro nitong mga reklamong ito? At ang sabi ho dyan eh, but as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. At sino po yung gumagawa ng paglilingkod na yon? Yung mga apostol. Bakit? Eh, we can understand. Dahil hindi naman po yan ang kanilang primary ministry in the first place. Hindi po natin sinasabi na mali ang kanilang naggamitin sila sa ganong area. Ang sinasabi lang natin, by committing yourself to another kind of ministry which may not be aligned with your giftedness, nane-neglect po yung dapat tutukan at yun ang dapat pagtuunan. Ang ganda nung naging solusyon, ang sabi ng verse 2, so the 12, referring to the apostles, called the meeting of all the believers. They said, we apostles should spend our time teaching the word of God and not running a food program. Hindi po nila minaliit yung running of the food program. Hindi po. Ang idea lang po rito is that ang kanilang ministry talaga is in the area of teaching the word of God. So ano pong nangyari ngayon? Sabi ng verse 3, so brothers, select 7 men who are well respected and are full of the spirit and wisdom, and we will give them this responsibility. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word. So mapapansin niyo po, may panunumbalik doon sa kanilang original ministry. Bakit sila nakabalik? Because the 7 men took up the responsibilities. Eh sila po yung mas able, capable. Sila po yung mas mahusay sa larangang iyon because they were gifted for that. So ano pong nangyari ngayon? Tingnan niyo yung verse 7, no? So God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many other parts, and many of the Jewish priests were converted too. So ang ibig sabihin mga kapatid, nung nakabalik sila sa kanilang original ministry which is aligned with their spiritual gifts, and yung ibang tao naman, they took on the ministry na kailangang evacuate ng mga apostles. Ano po nangyari ngayon? They did it well. The apostles were able to return to the ministry that they do well because they are gifted in that area. At ang result po, marami na naman ang nakakilala sa Panginoon. Ganyan po yan eh. Kasi paminsan, akala natin, okay, church tayo, and then all throughout, it's the same gifts. Well, yes, same gifts, pero kailangan nating i-recognize yung transition ng mga leadership or maybe role-playing, kailangan po mag-align din sa season ng isang iglesia. So kung ang ating mga tagapanguna ay mahusay po sa pioneering, evangelism, church planting, pero medyo hindi sila sa area ng administration. So pag pumasok tayo sa next season ng church at ang kailangan po ay administrator or somebody with the gift of administration, then ano pong kinakailangan? Dapat yung taong angkop para doon would hold the position or would be in charge. Kasi pag hindi po natin ginawa iyon, we are complicating the situation. Kaya kung makikita nyo, no, lumalago eh. Tapos biglang nagkaroon ng status ko. Tapos may rumblings of discontent. Tapos nung naglagay po ng mga taong tatayo sa responsibility na free up yung mga apostles to go back to their original ministry and eventually lumago ang gawain. Ngayon, kailangang i-recognize natin yan bilang isang kabuuang iglesia. Kasi pag hindi ho natin nire-recognize yan, minsan ho nangyayari, para bang nadadagdagan yung load, minsan ito pa yung maririnig natin, ano? Ikaw kasi ang pastor, ikaw ang pastor, ikaw ang pastor. So para bang, okay, sa'yo to, ikaw to, ikaw to, ikaw to. Without even considering, yan ba ang kanyang area of giftedness? Kailangan po i-consider yan eh. Kasi napaka-varied ng ministries ngayon, di po ba? At alam naman natin, pagka inilagay natin ang, sabi nga, katawan eh. Yung paa, nilagay mo sa trabahong pang kamay, it will not do well. Yung kamay, nilagay mo sa trabahong pang paa, it will not be able to do well. So, yun lang naman ang idea po doon. Kaya kailangan titingnan natin at maging maingat po tayo dyan. Kasi yan nga ang calling natin, tayo po ay maglingkod. So, ibig sabihin, ang iglesia po should constantly produce leaders, encourage people to discover their gifts, and dedicate their lives to the ministry. Kinakailangan po yan, tuloy-tuloy ang paggamit sa mga kaloob, tuloy-tuloy ang pagpapagamit ng mga spiritual gifts, at ang magiging resulta po niyan is that people will truly come to the Lord, at yung gawain po magiging malago at magiging malakas. Nakita po ninyo? Kaya sa level po ng individual, we have to step up. Sa level naman ng church, we have to recognize, iba-iba tayo ng kaloob. Minsan pa nga eh, kahit sabihin mo pare-parehas na pastor eh. Iba-iba rin ang gifts yan eh. May pastor na teaching and preaching. May pastor naman na maybe administration, leadership, yung tinatawag nating mercy or encouragement, di ba? Or a combination of this. Pero hindi dahil parehas ng posisyon, eh parehas ng kaloob. Well, they may have, in a way, overlapping gifts na present dito, present doon, pero hindi ibig sabihin na lahat yon pare-parehas. Kaya we have to really discern kung paano tutulungan ang ating manggagawa. Importante yan eh, kasi minsan ho, di ba, parang nagkakaroon ng comparison ng mga manggagawa, magaling si ganito, mahusay si ganito. Eh, minsan ho, by doing that comparison, hindi natin namamalayan, napapahina natin yung iglesia. Eh kung hindi niya talaga kaloob, eh talagang kahit anong pilit, hindi niya magagawa ng maayos yon. Ngayon, ikinukompare mo dun sa isa. Eh si Apostle Paul, di ba, naral natin the other day, kinumpara din siya kay Apollos eh. Pinagtatambal yung dalawa at pilit na pinaglalaban. Pero sabi nga niya, it is God who made the work grow. Kung merong kaloob si Apollos, it is from the Lord. Kung merong kaloob si Pablo, it is from the Lord. At ang Panginoon ang siyang nagpapalago. So nakita niyo, ha, napakahalaga po yung aspeto na yon. Para sa ating iglesia, ma-recognize din natin. Wag na, misan pa nga, yung dating pastor, ganito siya, ganyan. Eh baka yun ang kaloob niya eh. Baka yung sumunod, iba naman yung kanyang kaloob. Di po ba? So, wag lang nating hanapin based on job description. These are important. No? Hindi natin sinasabing hindi importante, pabayaan, kalimutan, o wag nating pahalagahan. These are all important. Pero ang challenge nga po dito, mga kapatid, is to understand na ang bawat isa may kanya-kanyang kaloob. So, level ng individual, level ng church, and then of course, another level po is how do we give way and help yung mga magsisimula pa lang sa ministry. Alam nyo, yan ang challenge, ano? Kasi sometimes, pag tayo po'y nasa ministry, para bang gusto natin palagi performance level. Pero dangerous po yung performance, eh. Kasi kailangan nating makita, ang ministry, dinisenyo talaga yan that you help people discover their gifts. Kaya nga po yung word na equip, mula po doon sa Ephesians chapter 4, it carries three important meanings. One is, pag sinabi nating equip, yung mentor, pangalawa, mold, and then pangatlo po, mend. Yung concept ng molding ay tulungan na mahanap yung puwang ng isang tao sa ministeryo. to help the person find his or her place in the ministry. Eh syempre, kung ikay bagong mananampalataya, hindi mo alam, no? At hindi lang yun, misa malaman mo man yung iyong kaloob, but are the people around you willing to prepare you and give you exposure sa ministry? Or not just exposure, but eventually involvement sa ministry. Di po ba? Kasi pag wala yung ganong setup, no? Pag yung church natin ay hindi nagbibigay diin sa ganong mga bagay, then ang mangyayari po niyan, same-same. Kung sino noon, sila ngayon, sila pa rin. Di po ba? I remember attending one of the meetings sa aming church and nakaupo ako sa isang sulok and sinasabi ko sa sarili ko, ang dami ko nang hindi alam, ang dami ko nang hindi familiar na mga muka doon sa mga kasama. And to some extent, napaisip din ako, after serving for quite some time sa church, kung hanggang ngayon ba naman, ikaw pa rin, then there's something wrong, di po ba? Kasi ibig sabihin, hindi tayo nag-develop, hindi tayo nag-train, hindi tayo nag-give way so that others also can be serve in the ministry. Yung role natin, parang magulang, nagpapalit din yan. It doesn't mean na tayo po totally irrelevant or wala na. But of course, God will transition us into our own different season of ministry. Kaya challenge talaga yan na ating pong maunawaan na ang calling po para maglingkod, bagamat binigay na hamon sa bawat individual, as a church, we have to heed the call and we have to prepare ourselves, prepare the church for the task that the Lord has given. So sana po naging mapagpala ang pag-aaral na ito, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod at ito po ang programang Kamalayan. Muli tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ikaw ay nakikinig sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw, kaibigan. Ako po si Ruzel Ramadizon. Salamat po sa inyong pagpapaunlak ng aming imbitasyon na kami inyong samahan dito po sa FEBC Radio TV sa programang Reflection upang magbulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa 1 Peter 4:8. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. 1 Peter 4:8.

Tayo po'y manalangin. O Panginoon naming lubos na mapagmahal, turuan mo ang mga puso namin na sumunod sa yapak mo. Salamat Panginoon dahil Ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Kaya mong bigyan ng aming puso ng pusong mapagmahal dahil mahal ka namin. Dahil una mo kaming minahal, matututo rin kaming magmahal ng iba. Punuin niyo nga po ang aming puso ng iyong dakilang presensya. Ikaw ang mamuhay sa aming mga buhay sapagkat sa aming sarili, Panginoon, hindi po namin kayang magmahal ng iba. Ngunit kung Ikaw ang tunay na nananahan sa aming buhay, posible, Panginoon, na kami ay makapagmahal ng iba, kagaya rin ng pagmamahal mo sa amin, anuman ang kanilang kasalanan sa amin, gaano man kalalim. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang magbibigay sa amin ng power and strength to be able to obey You in Your command for us to love others. Help us, Lord, to forgive as You have forgiven us so that people may know that You are alive and that You live in us and we can continue to point people to You. In Jesus' name we pray. Amen.

adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi, nagapadayon kita sa aton yung pagtuon regarding living by faith. And ari na kita sa ikadusing nga parte sa aton nga pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. So nagapasalamat kita sa Ginoo sining adlaw ang ginahatag niya sa aton. And siguro before kita magpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, magpangamuyo kita. Let us pray. Lord God and Heavenly Father, nagapasalamat kami sa sining adlaw ang imong ginhatag. Salamat Ginoo sa sining bagong adlaw nga ma-experience namo nimo ang grasya, imong pagpatawad. And kung kami Ginoo may ara man nga katiga, ikaw Ginoo gid magapabalik sa amon, may mga mabudlay ka mabugat kami nga experience, ikaw Ginoo gid maga-strengthen sa amon. And may it be Lord God that you will grant us more grace, that you will pour more of your goodness and blessings, Ginoo, sa amo. Not because you are lacking, Lord God, but in a sense, Ginoo, kung mas nagabugat, kabay mas dugangan mo pagid ang amon nga strength. Ikaw, Ginoo, mag-empower pagid sa amon. And kabay, nga, ikaw sa gihapon, Lord God, ang makitan. Kagkabay, Ginoo, nga, kung paagi man sa mga kabudlayan o kung mga pagtilaw, mas magtubo pag kami ginudira sa imo. May it be Lord God na makabuhi ginamon ang Proverbs chapter 3, 5 and 6 that we will trust in you with all our heart and we will not lean on our own understanding and our own capacities, capabilities, talents or experiences, Lord God. Pero dira lang kami sa imo magasalig, magahibi, magabutang sang amon bugos Ginoo nga pag salig Ginoo sa imo. In Jesus name, amen. So magapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa tinapay sa kabuhi and especially diri sa aton nga passage sa Matthew chapter 24. Although ang aton nga series is dira nagumpisa kag of course magapadayon sa Hebrews chapter 11 pero malukso kita gamay and tun-an naton kung paano bala ang ano ang connection sang kabuhi ni Noah sang mga natabo sa iya tion kag sa aton man nga tion. And so what we will be doing is we will make sense and have the connection and relevance of the days of Noah with our days right now. So ano bala ang kaanggid sang mga hitabo sa tion ni Noah? Si Noah now natun-an nato ng ligad that he lived with God, he walked with God. So ang ginabal dito sa Genesis chapter 6 that Noah found favor in the eyes or in the sight of God. Ginsaysay sa verse 1 nga nagdamo ang mga tao, nagpadayon nga ang ining mga tao, nagpadayon sila sa ilang pagpakasala kag kung may ara man nagadalagan sa ilang paminsaron kay tagipusoon that is continuously evil. And ang gingamit dito nga terminology or vocabulary is that it repenteth the Lord. Dorap lang daw naghinulso lang Diyos sa iyang kaakig kasubo nga makita ang bugos ng kalibutan nga nagapalagyo sa iya nga wala nagasunod sa iya. So it's like the whole world is against God, walking away from God, but here, there is a man who found favor in the eyes of God, was walking against the tide, and he was walking with God. And that is the person, Noah. Now, sa iya tion, grabe ka gubot ang mga hitabo. Grabe ka laot ang mga tao. Nagapadayon sila, wala sang paginulson. Matapos ang 120 katuig na pagwali kag pagpahanumdom sa ila, kag pagsabdong sa ila, kag paghatag sang warning, pagpaandam nga ang Ginoo magahukom sa mga makasasala sa bugos ng kalibutan. Well, isa lang gid kataho ang namati kag ang iya lang gid nga panimalay. Gamo na si Noah. The rest wala sila nagtuo sa pulong sa Ginoo. Wala sila nagpati, wala nagpamati sa warning nga ang Ginoo magahukom. So,
ang aton himuon diri nga connection is that sa tiyo ni Noah, amutong hitabo. Ano ayhan ang connection sina sa aton? Kay bangod nga sa tiyo ni Noah, nagapaabot sila sa paghukom o kon ang Ginoo nag-warning nga maghukom siya. Same thing man sa aton subong. Ang Ginoo naghambal nga may katapusan ang kalibutan kag mag-aabot ang paghukom sang Diyos. Kung sang una, may ara isahanon lang gid ka Noah nga nagwali 420 years. Subong, kita nga mga Kristuhanon, we should be the Noahs of our time. We should be the Noahs of our time. Most likely, hindi man niya madugang kag mabutang ya sa scripture o kung sa pulong sa ginuaton nga mga ngalan that we are one of the heroes of faith and that, well, habalo na ton, well, oh, Pastor Paul, by faith, no, found, preach in the radio ministry, evangelized or started churches. Hindi man siguro, di ba? Pero, maybe nga ang kabuhi ni Noah, mangin isa ka ihemplo man sa aton of how to live by faith. Sa iya tion, he lived by faith by believing that God will really judge the world. And so he preached righteousness, he preached the judgment of God, and he warned the people all throughout his lifetime. And so I think, isa ina sa mga implication of living by faith. Hindi lang na nga, well, I live by faith, kung may problema ako, ya, gapalapit gid ako sa Ginoo. Kung may ara ako yung makabugatan, ginasalig ko ginaya sa Ginoo, tahumin na nga butang. But isa pagid ka kinahanglan naton nga i-considerar that living by faith is having faith that God will do what He says. That includes nga siya maghukom kag kinanlan naton ina tuuhan. So, kung nagatuo man gid kita nga ang Ginoo maghukom sa sininga kalibutan, just like Noah, magasugid man kita sa maayong balita. Kay may ara, hindi maayong balita nga ang Ginoo gali, magahukom. So, sa Matthew 24, diri ang naistoryahan.

Kailangan sila, si Kristo, sila ang manluluwas. Sa verse 6, makabati kita sang mga inaway, kagbalita sang inaway. Pero kinahanglan daw ini matabo. Kay bangod ang mga nasyon, magasaka, mga kontra kun, sa iban nga nasyon, mga ginarian, kontra sa iban nga ginarian, may ara mga bag-o nga masakit, may ara gutom, may ara linog. Sa nagkalain-lain nga lugar, sang nagligad lang nga simana, dito sa Sarangani, sang sinila nga adlaw, while ako ga nag-record, naglinog man sa Venezuela after sang 7.1, I think, ginsundan sang aftershock nga 7.3. Kagdamo gid ang mga naapektuhan, damo pagani ang napatay. And, I mean, hindi na naton manigar, maobserbahan na naton kag makita nga gakatabo ang ini nga mga butang. Kagdamo ang mga manugpatalang, damo ang magatalikod, damo ang magalamig sa pag-alagad, pero ang pulong sa Ginoo mawali sa bugos nga kalibutan. Now, sa pagpadayon diri ni Kristo, ginpaanggid niya ang pagkari sa Ginoo ukon ang pag-abot, ang pagbalik niya kasubong sang adlaw ni Noe. But as the days of Noah, kasubong sang tion ni Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. Na anong makita naton sa mga tion, or ano ang kaanggid, ano ang parallel between the days of the coming of the Son of Man and the days of Noah? Now first nga makita naton diri, first parallel is the people were normally enjoying their lives. Sang una, they were eating, drinking, marrying. Now, nothing, okay, with these things, nothing is wrong. But they were spiritually indifferent. So, their routines actually made them blind to impending judgment. They were normally enjoying their lives. Gakaon sila, giinom sila, gapakasal sila, I mean, amo nang ubra, kag amo nang vision of a good life sang isa ka tao, tanan nga tao, may asawa, may pamilya, makakaon ka, ma-enjoy mo ang mga pleasures sa ninyo kalibutan. And so, they were normally enjoying their lives. Amo ni ang gakatabo even sa time ni Noah. Gawali si Noah nga may ara pagukom, then ara sila dito. Nagahimo siyang sala, gina-enjoy daw ang nubo nila nga kabuhi. Ti, ang Ginoo maghukom, ti samtang may tion pa kita, i-enjoy ni naton. Nubo gali aton nga kabuhi, ti samtang may tion pa kita, paggustuhan ta ang aton nga kaugalingon. So, not only in the days of Noah, but I think daw ma-observahan man naton subong, that people were normally enjoying their lives. May mga routines ang tagsa-tagsa kataho. Wala sila labot sa Diyos. Ang routine nila, mabugtaw sa aga, most likely maubra o kung magkadto sa eskwilahan. Ang mga katawahan, maubra. Pagkapuli, matulog. Pag-abot sa Sabado, ang ilang ginpangabudlay, ang gastuhon nila. Pagka-Domingo, malagaw sila. Wala sila kadumdum sa Diyos. They were normally enjoying their lives. Siguro ang gadalagan naman sa ilang paminsar, diin naman kita mahimo sa sining butang, di naman kita malipay. Sa subong siguro, may nakita, sa ato naman nga application siguro, may nakita ikaw namin nga lugar, sa noon naman kita to, makadto, masunod man kita. Di naman kita makaon, di naman kita mga lipay, nga wala pagdumdum sa Ginoo, kag nga ang Ginoo gali may paghukom. They were normally enjoying their lives. So, today's culture is busy with life and pleasure yet blind to eternal realities. Kung walihan na gani isang pulong sa Ginoo, gapalamungol na. O kung daw kasakit na pamatian. Pero kung istoryahan gani ang mga butang nga lagaw diri, lagaw dito, kaon dito daw kanamigid, no? Pwede gid na siya dayon ma-share sa social media, no? And amuna ang normal subong niya. They were normally enjoying their lives. They were eating, they were drinking, they were marrying.
gina-enjoy nila ang kabuhi without thinking.

0: king about God and his judgment. So not only the people were normally enjoying their lives, but also they were, the people were neglecting the warnings. So balaan daw naton, daw subong sa tion ni Noah, kag subong man sa pag-abot sa Ginoo, not only ang makatauhan wala labot, kag gina-enjoy nila ang kalibutan, kag ilang kabuhi, but wala sila labot sa pag-hukom, sa paglaygay, sa pagsabdong, sa pagpaandam, sa pagpahanumdom sang paghukom sang Ginoo. Ang ginambal dari sa Matthew chapter 24 verse 39, and they were unaware. And they were unaware. Not in a sense nga wala sila nakabati gidya sang warning sang pulong sa Ginoo, but they chose. Nangin deliberate sila nga hindi sila mamati. Ila ginpili nga hindi sila magbaton, magtuo sa pagpaandam sa Ginoo. The people were neglecting the warnings. So gintawag si Noah sa 2 Peter chapter 2 verse 5 a preacher of righteousness. Kag nabasa man naton sa Hebrews chapter 11 verse 7, no, sa ding ginambal man dito, not only nga nagtuo siya sa Ginoo, nag-uobra siya sa arka, naluwas ang iyang panimalay, pero nagwali man siya sang sining pagpaandam. Nagwali siya sang paghukom sa Ginoo. However, people ignored the preaching and the building of the ark. Now, the pareho man subong. Many today ignored the message of repentance and salvation. May mga tion ga street preaching ako. No, upod ang mga laymen dira sa Hibaw-an. Upod ang amon nga youth pastor si Pastor Brian, no, sa una si Pastor CJ Vilches. Street preaching kami. And isa sa manotisyahan namon, it's either, hindi man gitanan, pero may mga tao nga it's either ineglect nila ang pulong sa Ginoo blatantly, pero may ara man niya nga wala lang gidya labot. And so, they were neglecting the warnings. So it means nga, ang Ginoo, subong sa tion ni Noah, gingamit niya si Noah sa pagwali. Sa aton tion naman, kita ang expected, kita ang ginsugo sa Ginoo to make disciples, to go, to evangelize, to share the gospel, to warn people about the impending judgment. Amo niya ang panawagan sa aton. And if we are really living by faith, gatuo man gid kita ang Ginoo maghukom, then dapat hindi kita maguntat sa pagwali sa maayong balita. And actually, dapat umpisahan na naton. Pila na ikaw katuig nga nagasimba? Pila na ikaw kadikada nga Kristohanon? So, pamangkot, pila naman ang imo na sugiran sa maayong balita? Pila na ang imo na dala sa tiilan sa Ginoo? Do kanami kagasimple magsugid kag magistorya sa bisan ano nga topiko, pero hindi lang sa pulong sa Ginoo kag sa kay Kristo. Nga do kabugat gid. Do we really believe that God will judge the world? Pareho kay Noah. And Noah, by faith, he lived by faith, he walked with faith, he obeyed by faith. Kamusta kita ya? Nagakabuhi bala kita sa pagtuo? May ara atheist nga nagkomentar, kaya napamangkot siya. Do you really believe what you preach? Do ka simple lang ang pamangkot. Pero kung pamalandungan naton, ang imo bala nga doktrina ginauyatan kagaya mo dipensahan kag dipenderan, ginatuuhan mo man gid na nga ang Ginoo nagahukom, nga ang Ginoo may gugmaon siya pero may ara man siya paghukom, nga ang Ginoo magabalik kuhaon niya ang iya, pero ang tanan nga hindi maginulsol kag magtuo sa iya maka-experience siya sang iya nga paghukom. Do we believe the other side of the coin? Kay bangon, if we believe, we will immediately share the gospel. We will have the urgency to share the gospel. This is a challenge. Let us reach our Jerusalem. Labuton naton ang aton nga mga Jerusalem, aton mga pamilya. We are all guilty gid nga ang isa sa pinakabudlay nga labuton is aton mismo nga paryente kag relatives kag pamilya. Pero kinahanglan naton isugid ang maayong balita, just like Noah. Kung may ara man sa unang ginlabot, iya gid mismo nga panimalay. sa kay Joshua katahom nga testimony nga naghambal siya, he declared as a father, but as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua chapter 24 verse 15. So amuning matabo gali. Ang kaangged nga dali lang Ginoo magabot kag kaangay sini sa tion ni Noah that not only the people were normally enjoying their lives but also the people were neglecting the warnings. And may it be nga we are really warning people, di ba? Kabay nga hindi kita maghipos kundi we will be the Noah of our time, of our culture, of our place. Naong last diri nga pagatunan naton nga makita naton diri, the people who were non-believers perished. Abangod nga wala sila namati 420 years nga nagwali ang ilan lolo Noe. Si Noah 420 years. Sa Matthew 24 verse 39 ginsaysay diri and knew not until the flood came kag ang ahambal diri and took them all away. Wala sila nagpati, nagpabungol-bungol sila. And so, the people who were non-believers perished. Sa Genesis chapter 7, 21 to 23, kung basahon na ito ng istorya, dira, ang tanan nga ara sa sagwa sang arka, nalaglag. They all perished. Napatay sila tanan, naka-experience sila tanan sa paghukom sang Ginoo because they were not in the ark. Si Noah, siya ang alagad sa Ginoo nga nagwali sa pinakadako nga pulpito. Kaya bangod niya ang iya pulpito, among arka. Pero hindi, ang mga tao, wala gyapon nagtuo. Pero amuning isaman sa aton nga panumdumon. Hindi nga ati, hindi nalang kita magwali, kitigaman sila. Kundi nga paminsaro naton, padayon kita sa pagwali. Kaya bangod kung maghipos kita sa labton naton ang ilang makalag. May salabton kita sa kamatuuran, giginsalig sa aton. May salabton kita sa aton Diyos. And you know, kung kita ging kaluyan sa Ginoo, may it be nga may ara man kita, kaluoy kon mercy, nga need na to ni extend sa iban. Si Apostle Paul, ganyan ba niya, may utang ako sa inyo. Ginakabig niya nga kay bangod niya, ginsaligan siya sa sining grabe kadako nga manggad sang grasya, kagkaluoy, kagpagluwas ang Ginoo, ba niya, may utang ako sa inyo. Sa mga Hudiyo, sa mga Hintel, nga kinahanglan gid niya bayran. And that is, what he meant for that is that he needs to preach the gospel. Kinahanglan ang mga katawhan makasulod gid sa arka. Kaya bangod wala na sang iban pang kaluwasan, kundi sa arka lang gid. Sa New Testament, ang arka, amo si Kristo. Hindi sa church, but it is in Christ. Not in the church, but in Christ. Not in our good works, but in the works of Christ. Diba? Not in our sacrifices, but through the sacrifices of God. Not through our obedience, but in the obedience of God, of the Lord Jesus Christ. Not through our sufferings, but through the sufferings of Christ. Ang natabo nga si Kristo ang napatay, ginlubong, kanabanhaw, para kita maluwas. Para kita mabaton, para kita makasulod. Therefore, if any man is in Christ, he is saved, he is transformed, he is forgiven. Kung ara kita sa arka, we are saved. Kung ara kita sa arka, we are delivered from the wrath of God. So, amo lang tong palagyan, may isa ka arka, may isa kapertahan, enter the door, enter the ark, and that is the Lord Jesus Christ. Ano nga ba niya? I am the door. Kaya bisan sino nga magsulod sa iya, will be saved, will be safe. Tanan kita, nakasala kita, kag kinahanglan naton sa kaluwasan. So, as I conclude, just as in the days of Noah, people today are indifferent to the gospel, distracted by daily life, and in danger of perishing without Christ. And so let us heed the warning. Let us be the Noah of our time. The Noah of our generation. And so let us heed the warning. Let us live watchfully. And let us share the message of salvation while there is still time. People of God, let us live by faith, by preaching the gospel faithfully. Live by faith and preach the gospel faithfully. faithfully. Salamat gid sa inyo ang pagigupod. I believe nga medyo naging mabugat ang inyong pagtuon natin sa pulo sa Ginoo, but this is one of the implications of living by faith, believing that not only God will keep His promises, but He will surely judge the world. May God bless us all, and to God be the glory.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
2: How do you do? What happens when a man regains his freedom but not his peace? When injustice hardens into vengeance and power finally lies within reach? In part one of Ben-Hur, Judah rose from the chains of Rome to stand as a prince once more, wealthy, honored, and strong. Yet the wound of betrayal still burned within him. We now bring you the second part of that epic drama. The story of a prince whose life is forever transformed by the king who conquers not with swords, but with love. A love that leaves hearts, minds, and very lives unshackled.

0: Oras alas 6 sa buntag.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sab sa itong programang Balik Kita sa Uma. Niya na sabing inyong amigo sa kahanginan, Kuya Janos Lakihon. Uban-uban kita sa isa ka oras nga panaghisgot-hisgoton sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Of course, atong mga live na live kita sa atong duha ka radio station sa 1197 DXFE ug 1062 DXEI. Uban na to ang atong duha ka technicals ng mga buutan o mga ambungan ko, no? diba, Kuya Migo Anson Guadalupe and Kuya Julius Maliabo? Kuya, good morning. O, kumusta ang pagpangapidra sa inyo? And of course, ang atong mga partners nga aga-aga pagid nagbugtaw para makaupod sa aton karon nga aga. Aton mga partners nga mga first gig nga nag-comment sa aton mga Facebook pages, ha? Live din kita sa ating mga other platforms like Facebook. So pangitaan lang atong pages sa Facebook na si Kuya Tristan Gulay. Good morning, happy Sabat po daw sa ating lahat. At dyan kay Kuya Ronald Young, have a good and blessed Saturday morning everyone, ingon pa niya. And kay Salvador Brodo, uy, maayong umaga. O magandang umaga po daw sa ating lahat. Salamat po, Sir Salvador Bruno, for being with us this morning. O sa tanan pa na itong mga kaigsuunan nga nagbiyahe, hinay-hinay lang ha, keep safe sa mga travels, always check ang atong mga mga masakyanan, mga ligid ang atong blue baguettes man ko, no? And then of course, pinaka-importante gayod, how do we drive, no? Paadto sa ato ang mga destinasyon sa mga naminaw na to sa atong programa sa radyo karon. Good morning! Of course, later on ang atong Agri News. Huwag natin bagong segment as per request, natay presyo or price watch. Kumusta kaya mga presyohan sa ato ang mga palingke? Adri sa Davao, focus lang tadri sa Davao Food Terminal Complex. Ayan. Okay, diha, direct ka mga farmers diha, hatod sa ilahang mga produkto. And of course, dihat na nagkuha po do price watch. Atangi later on, ha? And of course, roundup, news roundup sa ito ang Agri News. And let's also check ang atong weather. Kumusta kaya ni atong weather? weather ba? Okay, grabe yung ingon na itong pag-asa nga El Nino na, pero magsigi magbagyo gihapon. Ang ingon, unsa daw ni? Mao daw ning bagyo sa usa ang tinginit, di ba? but unsa nga atong bantayan? Oy, July naman di ay, no? July 4, 2026. Kapas-pas lang yun sa panahon, no? hopefully maka lagaw-lagaw man kita. And supposedly visit ko diya kay Kuya sa Coronadal, pero kay medyo iba-iba pa naton ginabatyag. ginapapahulay pa kita sa aton Ginoo. Mahulay lang gidanay, no? Anyway, Kuya Tertado, Sir Tertado, magkita na lang kita in God's time, ano. Good morning dira sa imo. And of course, sa atong mga partners na nag-share sa atong mga Facebook live, salamat kayo. Yes, thank you dai sa katong nagpadala po sa ilang mga hinabang, ha. Para sa atong naigo ug linog dito sa Sarangani ug Davao Occidental. Pinagi sa ato ang mga FEBC o napoy nagpadala sa mga partners na to sa MBRLC alumni na nagpadala po doon mga ilahang mga hinabang through the Mindanao Baptist Rural Life Center. Ayan,
The Lord will bless you sa inyong mga bulig nga ginapadala. Ayan. Good morning guys sa atong mga partners, especially sa atong mga mag-uuma. Unsa man ang mga panghitabo dira karon sa inyo? Congratulations guys sa tanan natong mga partners ang tuloy-tuloy po nakikisama sa atin na kung wala ning atong mga farmers, I don't know kung napabatay kanon. At ang isa atong agri-dipunto, Nutrition Month, unsa bagi day kalikasan at ang nutrition ating pangalagaan, Happy Nutrition Month para sa ato ang tanan. O di, as we celebrate kining bulan sa Nutrition Month, unsa ba kaya mga kailangan natong bantayan. And congratulations sa katong mga naga

certified nutrition advocates na ni sila. Congratulations ninyong tanan. And yes, thank you day kayo ha. Ang National Nutrition Council mao po'y nagpasiugda ni ini og of course ang atong mga istasyon nga nagpadagan ni ini hosted by Kuya Justine Mantalaba, no? Pastor og ang kaklasmate nato si Ate Magnolia Elsewege. Salamat daw kayo ate. Okay. Sa itong pagbalik ang ato ang Agri News after this.

Reviews. Huwag mo kini mga balitang pang-agrikultura karon nga simana.

Magandang araw mga ka-uma, narito ang mabilis na balitang pang-agrikultura mula sa Rehiyon 11 at Rehiyon 12. Sa Rehiyon 11, hinikayat ng Department of Agriculture Davao Region ang mga livestock raisers na maging mga negosyante at hindi lamang mga producers. Sa isinagawang Livestock Economic Enterprise Development o LEED Project Monitoring and Evaluation Forum sa Davao City, sinabi ni Regional Executive Director Macario D. Gonzaga na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga proyektong magpapataas ng produksyon at kita ng mga mag-aalaga ng hayop. Nikayat din niya ang benepisyaryo na paghusayin ang kanilang kakayahan at lubos na pakinabangan ang mga programang inilalaan ng DA. Samantala, kinilala naman ng DA Davao Region ang mga nakatatanging AMIA Villages Local na pamahalaan, samahan ng mga magsasaka at partner institution sa kauna-unahang pagkakataon sa Regional AMIA Summit Gawad ng Parangal. Tampok sa pagtitipon ng pagsulong ng mga climate resilient agriculture at pagkikilala sa mga inisyatibong magpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad na makaangkop sa epekto ng climate change, binigyan din

in din ni DA Climate Resilient Agriculture Office Director Agnes Catherine Miranda ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain sa bansa. At dito naman sa Rehon 12, formal nang ipinasa ng Department of Agriculture ang tungkulin bilang Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORDS ng SOCSRGEN and National Commission on Indigenous Peoples Secretary Nancy Catamco. Isinagawa ang turnover sa ikalawang quarter ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Coronadal City. Nagpahayag naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pamamagitan ni Assistant Secretary James Layog ng suporta sa pagpatuloy ng mga programang pangkayapaan at pangkaunlaran sa rehiyon. Nangako naman si Secretary Catamco na ipagpatuloy ang mga inisyatiba para sa inklusibo at pangmatagalang pag-unlad ng SOCSRGEN. At yan po ang ating mga bilis na balitang pang-agrikultura mula sa Regional 11 and Region 12. Dito naman tayo sa ating weather update. As of 5 a.m. karong buntaga sa Davao Region o Region 11, gilauman ang partly cloudy ngadto sa cloudy nga kahimtang sa panahon. Mayo ang panahon sa buntag apan pag-abot sa hapon hangtod sa gabi adunay posibilidad sa panalagsang ulan o pagdalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible usab ang kalit nga ug kusog sa hangin ug mubo apan kusog nga pag-ulan sa mga lugar nga maigo sa thunderstorms. Sa SOCSRGEN Region 12 susama usab sa kahimtang. Init medyo alimuot ang panahon sa buntag apan lahing bahin sa adlaw adunay tsansa nga magpagkatag-katag nga ulan ug dalugdog. Busa kung adunay mga lakaw outing o kalihukan sa gawas karon nga weekend. Mas mayong buhaton kini sa buntag ug ayaw kalimot sa pagdala sa inyong mga payong ug mga raincoat. Alang sa atong mga mangingisda ug nagbiyahe pinaagi sa dagat, light ngadto sa moderate ang hangin. Kahi ang kahimtang sa kadagatan apan amping tagkahihapon no kay adunay dalugdog tungod sa mahimong mukalit ug kusog nga hangin ug balod. Sa pagkakaron wala pa may bagyo nga gilauman pero naanay sa gawas pa sa PAR no sa Philippine dunanay murag namumuong bagyo no? So bisan pa niana padayon lang sa pagsubay sa mga opisyal nga weather bulletin sa pag-asa alang sa pinakabag-o nga impormasyon og advisories og mao kanang atong weekend weather update. Magamping kanunay likay ang pagpabilin sa gawa sa panahon og pagdalugdog og andam perme sa kalit nga pagbag-o-bag-o sa panahon. Og dirhin na pod kita sa atong Price Watch.

Ayan, mayong buntag mga kabalik kita sa uma. Ako ang inyong kaoban, Kuya Janos Lakihod. O kini atong pinakabagong segment, ang atong Prize Watch. O ato karong tanawon, ang labing gihulat sa daghang mag-uuma negosyante o bisan pa man si Mrs. na permi nagaingon, nga naman ning gulaya, mura magmas mahal pa kaysa load. Okay niya nga itong Prize Watch, tumong ani dili aron mahayblad ta sa presyo. Kung dili aron makaibalo ta, unsay angay tanom, unsay angay baligya, ug unsay hulaton sa merkado. Kay hinumdumi, dili tanang mahal, maayo dayon itanom. Tugsugdan nato diri sa Davao Food Terminal Complex sa atong mga gulay. Kamatis, 7,080. Ang kilo, ang palaya, 50,165 ang kilo, talong, 30,145 ang kilo, sitaw, 35 to 50, okra, 50 to 60, pipino, 15 to 25, repolyo, 50 ang ato sa sinta, bagyo beans, 40,150. Ato mga rekado, bawang 110 220, bumbay ug sibuyas 80 110, luyang 80 190, kalamansi 30 150, labuyo 110 220, native sili, paminawag yun eh. Native na to nga sili, kapila pila ba? Oy, 350 ang wholesale ug moabot og 500 kada kilo ang sa retail. Aha, murag sili ang presyo, no? Makapahilak. Dili tungod sa kahalang, kundi tungod sa kamahal. Huwag sa itong prutas naman, ay lakatan, 35,145, latundan, 20,135, cardabas, 15,125, avocado, 60 to 70, mangga, 80 to 100, pakwan, 30 to 35, papaya, 35 kada kilo. O, paimang no lang ha, o, disclaimer tadaan nga kini nga mga presyo may change without prior notice o kini gipublish sa Davao Food Terminal Complex diri sa Toril. Wala kayo ta nahibalo sa bangkiruhan diha sa Toril Public Market o sa Agdaw. O, pero kini Davao Food Terminal Complex, hain lang ato ang mga farmers direktamente nagahatag og o nagadala sila mga produkto diha sa Davao Food Terminal Complex. Og mobile na po dad sa presyohan diri sa Sock Sergeant na atong nakuha o nagpatgikan sa Agri Tayo Sock Sergeant Facebook page. Sa bugas, regular rice milled 48, special rice 50-155 ang mais nato, yellow og white 35 kada kilo. Sa mga gulay, ang palaya 70, kamatis 70, sitaw 80, talong 50, kalabasa 25, bagyo beans 80, carrots 120, repolyo 80 to 100. Sa ato mga ricados, garlic local ha 160, uy mas mahal giday ning local garlic no kaysa imported 120 lang. Ang luy, 120, 240, red onions, 120, white onions, 100, 220, chili, green, 120, red chili, 250. Ayun, sa prutas, lakatan, 40, avocado, 100, carabao, mango, 120, papaya, 25, watermelon, 50, calamansi, 30. Sa itong mga karniog isda, liempo, 320, nga baboy, kashim, 330, pork chop, 295. Baka, beef sirloin 380, tenderloin 420. Adya sa itong mga nok, whole chicken 190 to 215, ang breast 200 to 230, ang drumstick 190 to 220. O kwa itong ganahan mo pamahaw itlog, ang piwi, gagmay kayo no? 5, ang buok, ang pinaka jumbo, gis, ang matag usa. So, medium, small size, medium 7, large, 8, XL 9. Sa isda na pod, pangos to 22, 240, tilapia 180, galunggong 200, tambakol 350. Ano ning tambakol man? Elposit 180. Well, sa itong agri insights, mga kabalik kita sa uma, ayaw yun padala sa usakadlaw nga taas ang presyo lang ha.
kay usahay ang silingan nimong nakakita nga mahal na ang sili ugma magtanom na dayon. Ang resulta human sa upat ka bulan tanan nga muani og sili. Unya ang presyo mura na lang og libre sa sawsawan. Ayan ang sekreto sa malampusong maguma dili ang kusog mo tanom. Ang sekreto mao ang kahibalo kung kanus ang mutanom, unsay itanom o kinsa ang mupalit. Ayun, market po, kinsa yung mupalit. Okay, basig-sigi tagtanom niya, naglipo, naglisod na ta, asa ta, mo, baligya. Aha. Una ang gingon, permi na kung ginaingon, know your market before you know your seed. Ha? Okay. So, mao ko na ang atong prize watch gikan sa Davao Food Terminal Complex o Department of Agriculture Sock Sergeant. Kung gusto ni mong mas dako ang kita kaysa gasto, ayaw lang lantaw sa panahon. Tanawa usab ang merkado. Ako si Kuya Janos Lakihon. Sa balik kita sa uman nga nagaingon ang maayong mag-uma dili lang mayo mo tanom. Maayo usab mo basa sa presyo sa merkado. Kay ang ani nga walay merkado, mahimong kompost sa uma. Daghang salamat sa atong pagbalik ang atong agri-di-punto.

0: Ma buhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri Di Punto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto, dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto.
1: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Ayan, welcome back sa ating programang balik kita sa Maagri Di Punto segment with Kuya Janus Lakihon. Before na to isgutan ni nga tong mga maiinit na isyo ngayong linggo. Good morning dia kay Biafa Biafa. Biafa Biafa. Ay, tagabansalan ni. Thank you for being with us this morning, Ma'am Heidi Lantexi. Good morning. Kumusta dia, Ma'am? Oh, regards ko sa itong mga partners niya, ma'am. Hopefully, makabisita ko. Basig na mo yung mga need, ha? Ayaw lang o sana, kataha nga manawag, ha? Especially sa atong mga patabang sa mga training sa uguban pa. Ayan, oh, regards ko niya, tanan, ma'am, ha? Ma'am Heidi. Oh, Ivan, good morning. Oh, musta man trabaho? Sa Sir Hermy Kaganahan. Sir, good morning. Kumusta niya, sir? Sir, basig nanatay, ano ha, kanang mga baligya nga micro. Mga microorganisms panlaban sa mga peste o sakit sa atong mga kakao o kape. Ayan, adili lang kakao o kape. Daghan pa. Regards dia, sir, sa Kiblawan na multi-purpose cooperative. Ayan na. So, Sir Herms, palihog ko PM, Sir Herms. Ano, mga partners din nato diha sa Magsigi Cooperative, good morning ninyong tanan. Oo. See you soon sa ato with Wanas. Testa Wanas. Ayan, good morning mga kabayan. Ang atong center director diha. Good morning. And of course, atong doktor nga atong bisitahan diha pohon. Aha. Kinsa man ni, secret. Okay, sa atong isgutan karon, especially, it's again, nutrition at kalikasan, isang pananagutan. Yan ang topic natin ngayon. No, mga kauma, mga kabarangay at mga kabalikitas sa uma. Narito na naman ang inyong Agri Di Punto, ang komentaryong nag-uugnay sa agrikultura, pagkain at pananampalataya at buhay ng bawat Pilipino. Ngayong buwan ng Hulyo, pinagdiriwang natin ang Nutrition Month na may timang nutrition at kalikasan ating pangangalagaan. Kapag narinig natin ang salitang nutrisyon, ang una nating naiisip ay tamang pagkain, gulay, prutas, bitamina at kalusugan. Kapag naman kalikasan, iniisip natin ang kagubatan, ilog, bundok at kapaligiran. Pero mga kauma, hindi ba't magkaugnay ang dalawang ito? Dahil ang kalusugan ng tao ay nakasalalay sa kalusugan ng kalikasan. At para sa ating mga magsasaka, hindi maaring piliin ang isa at pabayaan ang isa pa. Kung nais natin magkaroon ng masustansyang pagkain, kailangan muna nating pangaalagaan ang lupang pinagmumulan nito. Ang magsasaka ay katiwala. Kapag ang magsasaka ay nagtatanim ng palay, hindi lang bigas ang kanyang itinatanim. Kapag nagtanim siya ng gulay, hindi lang gulay ang kanyang inaalagaan. Ang kanyang inaalagaan ay buhay. buhay ng kanyang pamilya, buhay ng komunidad, at buhay ng bansang kanyang pinapakain. Kaya ang agrikultura ay hindi lamang hanap buhay. Isa itong pananagutan at para sa ating mga Kristiyano, isa rin itong banal na pagtitiwala. Tayo ay mga katiwala ng Diyos. Sa Genesis 2:15, mababasa natin, inilagayin ng Panginoong Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y alagaan at pagyamanin. Napakalinaw po ang utos ng Diyos. Hindi niya sinasabing ubusin, hindi niya sinasabing abusuhin. Ang sabi niya ay alagaan. Yan ang tunay na kahulugan ng stewardship. Hindi tayo may-ari ng lupa, hindi tayo may-ari ng kagubatan, hindi tayo may-ari ng tubig. Lahat ng ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin. At bilang mga katiwala, may pananagutan tayong iwan ang kalikasan na mas maayos para sa susunod na salinlahi. Nutrisyon at kalikasan ay magkaugnay. Kapag nasisira ang lupa, humihina ang ani. Kapag marumi ang tubig, naaapektuhan ang ating pagkain. Kapag nawawala ang puno, mas madalas ang pagbaha at pagguho ng lupa. At kapag humina ang agrikultura, hindi lamang magsasaka ang naapektuhan, pati ang nutrisyon ng bawat pamilya. Minsan iniisip natin na ang malnutrisyon ang problema lamang ng kusina. Pero ang totoo, nagsimula ito sa bukid. Kung ang lupa ay pagod na, kung ang tubig ay marumi, kung ang kalikasan ay napababayaan, paano kaya nakapagpalago ng masustansyang pagkain? Mga kauma, narito ang ating agri-insights. Alam ba ninyo na ang malusog na lupa ay mas mahusay mag-imbak ng tubig, mas mayaman sa sustansya, at mas nakakatulong sa pagpalaki ng mas matibay at masustansyang pananim? Sa madaling salita, ang pangangalaga sa lupa ay hindi lamang tungkol sa mas maraming ani. Ito ay tungkol sa mas ligtas, mas masustansya, at mas panatiling pagkain para sa ating pamilya. Kaya sa bawat compost na inilagay sa lupa, sa bawat punong itinanim, at sa bawat patak ng tubig na hindi sinasayang, may ambag tayo sa kalusugan ng susunod na henerasyon. Yan ang ating agri-insights. Isang panawagan sa ating magsasaka at pamilya. Ngayong Nutrition Month, ang hamon ay hindi lamang kumain ng masustansya. Ang hamon ay magtanim ng may pananagutan. Hindi lamang isipin ang ani ngayong taon, isipin din ang lupang sakahin ng ating mga anak. Hindi lamang isipin ang dami ng produksyon, isipin din ang kalidad ng pagkain na mapupunta sa bawat pagkainan. Dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng inaani. Nasusukat ito sa kalusugan ng tao at sa kalusugan ng kalikasan. May isa pang napakagandang palala sa salita ng Diyos. Sa Awit 24:1 sinasabi, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. At kung ang lupa ay sa Panginoon, tayo ay hindi mga may-ari. Tayo ay mga katiwala. At ang mabuting katiwala ay hindi lamang marunong mag-ani, marunong din siyang mag-ingat. At ito po ang agridipunto natin ngayong araw. Hindi natin mapamangalagaan ang nutrisyon kapag napabayaan natin ang kalikasan. At hindi natin mapangangalagaan ang kalikasan kung kalilimutan natin tayo ay katiwala ng Diyos. Sa bawat butong itinanim, sa bawat punong inaalagaan, ang bawat patak ng tubig na ating iniingatan ay hindi lamang para sa atin. Ito ay pamana para sa susunod na salinlahi. Mga kauma, habang ipinagdariwang natin ang Nutrition Month, alalahanin natin ang tunay na nutrisyon ay nagsimula sa isang malusog na kalikasan. At isang malusog na kalikasan ay nagsimula sa taong handang maging mabuting katiwala ng nilikha ng Diyos. Magtanim tayo ng may pagmamahal, mag-anit tayo na may pananagutan at pangalagaan natin ang nutrisyon at kalikasan, hindi lamang para sa ating pamilya, kundi para sa buong sambayanan. Ako si Kuya Janos Lakihon at ito ang Agridipunto, dahil sa pag-aalaga sa lupa ay pag-aalaga sa buhay. Magandang araw at pagpalain tayo lahat ng ating may kapal. Sa ating pagbabalik, ang ating Agridipunto.

0: Bali kita sama.
1: Good morning.
2: Ani ana program ang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Bali kita sa uma. Mga hisgotan ang bahin sa pagpanguma atong tukikon din hinga programa. Tubagon ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyu sa pagpanguma. Balik kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgotan. Balik kita sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
3: Hindi nga programa, hatid ka ninyo sa
4: 1197 DXFE Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
5: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa mga Agri-Tips. It's Kuya Janos Lakihon. Before na to, hisgutan ng atong topiko karon. Good morning diha kay Ate John Hugot. Good morning. Sa tanan na to, mga partners nga nakiguban na to through Facebook pages. Salamat kayo sa inyong pakiguban ka na to. Karong buntaga. And of course, atong mga kaubanan na patuloy na nagalantaw ka na to o nagapaminaw ka na to sa itong radyo. Good morning ninyo. So ang atong topiko karon, no, about in relation sa tema sa itong 55th National Nutrition Council Month. No, sama-sama tayo sa nutrition, sapat para sa lahat o ang sub-team nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Kung sumayabot, pasabot ani para sa itong mga mag-uuma. Simple lang, ang maayong nutrisyon, dili magasugod sa lamisa, magasugod kini sa uma. O kung ang atong ampingan ang yuta, tubig o kinayahan, mas daghan taog masustansyang pagkaon para sa itong pamilya o komunidad. Busa karong buntaga atong hisgutan, unsaon nato paghimo ang atong uma, na dili lang produktibo kung dili usab, usa ka tinubdan sa maayong nutrisyon o usa ka kaabag sa pag-atiman sa atong kalikasan. So, ang uma, unang yun, no? Isang umamaw'y unang grocery sa pamilya. Mga kaumakasagaran sa ato akong manguta na taas at tamo palit og pagkaon, ang tubag yun is na, yes, palingki o sa grocery. Pero, para sa mga usa ka mag-uumang, unang yun nga grocery, mao ang atong uma. Bisan gamay ang luna, pwede na ta magtanom o pichay kangkong, okra, talong, kamatis, sili o malunggay. Porting mahala ra bang sili ron, no? So kung adunay laing-laing tanom, laing-laing sustansya usab ang atong madala sa lamesa. No? So mao kini ang giawhag nato sa Nutrition Month. Balansi o laing-laing pagkaon o mas maayo kung gikan mismo sa atong komunidad o uma. Sa regenerative agriculture, dili lang usa ka klase ang tanom ang ginatanom. Ang diversity sa uma, naghahatag usab og diversity sa pagkaon sa pamilya. Of course, healthy soil, healthy food. Mga kaagri, adunay usa ka prinsipyo nga gusto nako ipahatong hinumduman, no? Healthy soil grows all healthy food. Kung himsog ang yuta, mas himsog ang tanom. O kung mas himsog ang tanom, mas himsog usab ang atong pamilya. Kung sa may pwede na ito buhaton, mag-compost gamit ang ating kitchen scraps o crop residues. Butangan na ito malts ang yuta aron dili dali mauga o mabuhi ang mga organismo diha sa yuta. Magtanom ta og lain-laing klase sa tanom, uglikayan ang sobra nga paggamit sa chemicals. Kini nga pamagi dili lang maayo para sa ani, maayo usab kini para sa ato ang kinaiyahan o sa umaabot na henerasyon. No? Of course, kung doon ay lima katanom nga akong irekomenda sa matag panimalay mao kini. Una, malunggay, dato sa bitabina, ayon o calcium, ikaduha, kamote, o ubi, ang gasto sa dahon, pariho ra mapuslan. No? O ang gamot o ang dahon, pariha nga mapuslan. Ikatlo, ang kangkong, sayon patubuon o dali mani. Ikaw pat, okra, maayong source sa fiber o dali mo tubo. O ang ikalima, papaya, ang bunga o ang dahon, adunay daghang gamit sa panimalay. O kung Naapod mo iluna pagtanom og saging, kalamansi ug uban pang prutas nga angay sa inyong lugar. Mga kauma, dili kinahanglang mahal ang masustansyang pagkaon. Usahay na aragyod kini sa atong tamnanan. Anyway, natay gina-develop day nga ano-ano. Actually, nahimo na siya, gina-refine na lang. No, para may bala na to, pila bagyod ka buok okra ang atong itanom sa tibok tuig nga masustansya ang atong nutritional requirement is ma-supply, no? So, katong interesado nga mo-test sa maong app, no? Sa ato ang mga cellphone, i-contact lang ko. Then, of course, dili kompleto ang pinggang Pinoy kung walay protina. So, mayo ang dunay native nga manok, na itik, na itilapia, o guban pang angay na itong ialaga sa atong lugar. Ang itlog o gisda, mayo kaning nga tinubdan sa protina para sa mga bata nga mga nagtrabaho o mga, of course, elderlies. Kung integrated ang inyong farm, mas maayo ang manure mahimong compost, ang compost mahimong pataba sa gulay, ang gulay mahimong pagkaon sa pamilya. Mao kini ang ginatawag natong integrated farming system. No? So, isa ka sistema nga walay sayang ug naghatag sa benepisyo sa pamilya sa kinaiyahan. Then of course, likay ang pag-usik-usik sa panahon, pagkaon. Usa sa mga mensahe sa Nutrition Month karong tuig, mao ang paglikay sa food loss or food waste. Kung adunay sobra nga gulay, pwede kining i-preserve or share sa atong mga silingan. Ang mga panit sa prutas o gulay, mahimong compost. Ang nahiblin nga tanom, mahimong mulch. Sa regenerative farming, ang tanaw nato sa basura lahi. Kasagaran, ginaisip nga basura, mahimo usab na usaka resource. So, mga ka-agree, ang pag-atiman sa kalikasan, dili lang sa atong kaugalingon. Iniusa ka regalo para sa sunod na henerasyon. Kung magtanom taw kahoy, magatiman sa yuta, magtipig og tubig og maglikay sa pag-usik-usik sa pagkaon, dili lang ang atong uma ang mulambo, apil ang atong komunidad o gumaabot ng mga anak. Mogyod nga ang kahulagwan sa tema karong tuiga, nutrisyon at kalikasan ating pangilagaan. So tanom karon kaayuhan sa uma. So in closing, mga kauma, hinumdumi ninyo kining upat kabutang: healthy soil, diverse crops, nutritious food, protected environment. Kung magkaiusa ta, ini mas ligon ang pamilya, mas ligon ang komunidad, ug mas ligon ang atong agrikultura. Ako si Kuya Janos Lakihon, og kini ang inyong agri-tip sa balikita sa umas. Sunod Sabado, atong hisugutan na po ning itlog og native chicken, gamay nga alaga, dako ang tabang sa nutrisyon og panginabuhi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, padayon ta sa pag-atiman sa atong mga yuta, pagpatubo og masustansyang pagkaon og amuma sa atong pamilya. Okay, so, well, oras, alas ay 54 na sa buntag. Ayan. Okay, so, wala naman tayo ikong oras na sa ngalan sa 1197 DXFE Management and Staff, si Kuya Anson Guadalope sa technical side, o si Kuya Julius sa technical side, kini si Kuya Janos Lakihon magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang Himaya, maayong Sabado kanatong tanan.

0: oras na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating...
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139, verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Kamusta ang imo Sabado? Kabay pa nga manami, gid no, kag mabulubog now. Because the past few days, ang ulan ara na gid. It's the rainy season, so ma-expect kita nga ang mga kabataan naton medyo mabasa na ni ang ilang ang mga sapatos magadto sa school. Pero ang aton mga tanom nagakalipay tungod we have the rain. Kamusta DXKI? Good morning! DYVS Bacolod, welcome to the program. General Santos City, Coronadel City, South Cotabato. Kamusta ka mo dira sa Jensan, sa Sarangani? I hope okay na no, kag na-restore na ang nagkala-samad sang nagliligad ng mga inadlaw. DXKI, kipalbig tampakan dira sa South Cotabato. Kamusta? Aga pa mabatian na ang aton Mom's Heart program. And ara kita sa Facebook Live. Real time, I do not know kung ang DXKI makakatch sa aton. Pero diri sa Bacolod City, real time kita Facebook Live. Kadto ka mo sa DYVS, kag ara na da ang Mom's Heart. So salamat gid sa tanan nga maka-tune in sa radio kag ang makapamati man through our Facebook account. Janet, kamusta ka mo dira? Kipalbig tampakan? Okay lang ang inyo early morning dira? Si Luz, Lerma, Ginilyn Roca, kamusta ang aton mga beautiful sisters dira? Merle, okay ka lang dira? Kabay pa nga maayo gid ang pamatsyag. Sa kay Nanding, kay Totong, sa kay Linda, kag sa imo Bona. Ano ang inyo pamahaw dira while nagapamahaw, nag-tune in kita sa aton nga Mom's Heart program? Kamusta dira ang taga-Surala sa South Cotabato? Good morning sa inyo. Surigao Community Bible Church, kamusta dira ang aton pastor nga nag-tune in? Diri sa NIR Alegria Murcia. Welcome. Manapla GBCN, Horkem, kamusta ka na? Ara ka pa da? First Baptist Church of Central Hawayan sa engineers naton nga nagapamati. Salamat gid. Carmi, kamusta ang buhay? Manangkora, ara ka da? Or basi ko may ginatena naman nga konferensi ng Cora. Mamaming yan nag-tune in gid. Kag si Tintin, kag si Candy, good morning. Welcome gid. Salamat nagapamati ka mo. Manang Sarah A, good morning sa inyo ni Manang Lynn J. Leeds, I hope okay ka dira. Nong June, welcome to the program. Si Nanay Bel kag si Maki, kung makachimpo nag-tune in man. Attorney JM, si Sir Rolando Plenyago, kamusta ka da sir? Diri sa Bacolod City sa Villamonte, si Lou Ri kag si Mary Diff. Welcome. Manang Feli, thank you for tuning in. Manang Merly, Miss Cheryl, wherever you are, kabay pa nga okay kagidira. Miss Lourdes, good morning sa imo, Miss Cecil, QV. Kagusugid ako mag-greet dira sa Buena Vista, Guimaras. Nay Mercedes, thank you gid. Nagpadala siya sa akon sang thank you nga card. Kagkanami gid bala Nay Mercedes, I am so touched. Kag na-inspire gid ako sang message mo. Nagsulat siya sa akon and ang akon bala nga feeling nga about ahay in our own small way diri sa DYVS kun makatouch kita gani sang listeners naton ti all glory to God. Nay Mercedes, kamusta ka mo dira ni RV? Salamat gid kag nahamot gid guya sang ginhambal ni Nay Mercedes nga sili niya na-appreciate gid ang advice, ang topic diri naton, kag siling niya abi mo nagakupo man siya kuno sa santol. Kaya ang topic bala naton nga hug a tree, ang ecotherapy nag-work gid sa iya. Thank you Lord. Kag si Nay Mercedes may Fountain of Youth ni siya. Kay man baskog pa kagti guwapa gihapon. Thank you gid Nay Mercedes ha. Kag sa inyo dira ni RV. Si Miss June ara manda sa province of Guimaras. Welcome. Kag ang akon pagid isa di kamiga sa Iloilo sa Alimudyan. Si Roda. Rod, kamusta? I-regards ko da kay Preciosa kag kay Orfa nga nag-tune in. Okay lang kamo dira? Kamusta ang inyo dira nga mga weather, no? The sun diri sa Bacolod City sa Rosario Heights nag-tune in ma'am si Ma'am Virgie Salgado. Kag si Ma'am Sarah Escalona dira sa Mansilingan. Good morning, kag salamat gid sa inyo nga pag-join sa Mom's Heart program. Si Chin Chin naga-Facebook live ini siya upod sa kay Jasmine. Chin, kamusta? Next week makilita ay naman kita because our class will start again. Daily grind naman ini no kay ang aton mga estudyante mga back to school. What is in store for us today on Mom's Heart? Kamusta ang inyo nga pagturog miadman because today on Mom's Heart I'm going to talk about sleeping better, not longer. And I would like to give credit sa author nga si Mirel Zeman. Kay man kadamo, balas ang school of thoughts, no? Nga gambal, nga mo kinanglan, 8 hours gid imo sleep, 7 hours gid imo sleep. Kung pwede gani, maka 10 hours, no? Well, for the very young and children, kay ti may growth years ini sila ya. But according sa aton nga study, ang gina-stress naton about hours logged, it turns out that how well you sleep, amuni ang naga-matter much more than how much or how lawig you sleep. Kag ini nga habits will boost the quality of your rest. So amuni subong ang aton nga istoryahan. Ginaisip mo gid bala ang number of hours ang imo nga turog? Ako ginaisip ko ginaemo. Na kinanglan makalag-on gid ko 6 hours, 7 hours. Kung pwede, maka 8 hours mo, psychological, bala nga ba daw hara-hara kagid the next day, no? But actually, according sa aton nga research, kinanglan, you sleep better, not necessarily longer. So, amun isubong ang istoryahan naton sa Mom's Heart program. Because for years, ginahambalan kita nga crucial gid to get 7 to 8 hours sang turog kung gabi'i. Kag kung hindi mo ran tanama kuha, we are harming our health. But ariho, ang enlightening research naman nag-challenge sang amuning mindset, 7 to 8 hours of sleep. Kag may belief, even ang mga experts, ngang aton bala mga prehistoric ancestors, nag-sleep kuno sila 8 or more hours a night. Hambal, ni Dr. Jerry Siegel, PhD, Director of UCLA's Center for Sleep Research. Lantawunta kung ano ang point of view ni Dr. Siegel after our next break.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program diri sa DYVS kag sa DXKI. Kamusta ang weather ninyo dira sa Buena Vista, Gimarasnay? Sedes, okay lang kamo dira diri sa Bacolod. The past few days, grabe ang ulan nato, no? Because ang super typhoon bala, medyo nag-asik-asik diri jutay sa amon sa Western Visayas. Okay, we are talking about sleep better, not longer. Kag earlier, before the music break, nagambal kita nga halin sang una, ang aton nga ginapatihan nga kinanglan 7 to 8 hours of sleep a night gid kita. Kay kung hindi, we are harming our health. Pero according sa isa ka director of UCLA Center for Sleep Research, nga si Dr. Jerry Siegel, siling niya ang akon research, nagpakita nga ang mga tao in prehistoric hunter-gatherer societies, similar ina sa aton mga predecessors, actually kuno nagtulog lang an average of 6.5 hours. Kung ikumparar mo sa usual naton nga ginapatihan, so that is half hour less than the daily amount recommended by the Natural Sleep Foundation. So ng aton gali nga mga ancestors, 6.5 malang ang ilang tulog. So what may be more important sa number sang imo nga hours nga ginatulog is how restful those hours of slumber are. According kay Dr. Charlene Gamaldo, MD, Medical Director of the Johns Hopkins Center for Sleep, dito sa Howard County General Hospital, siling ni Dr. Charlene Gamaldo, good sleep quality is vital for your well-being. It's not actually the number of hours, but the quality of sleep nga imo mahimo, no? So, hambalya, ang quality of sleep mo kun mayad improves your mood, memory, and ability to focus. And ini maka-enhance ang imo immune system and keep you from getting sick kung mayad ang imo turog. More significantly, kun husto gid ang aton nga sleep, no? It can reduce your risk for major health problems such as diabetes, heart disease, and obesity. So mamangkot ko, pila gyabla ka oras ang imo nga tulog kun gabi, nga feeling mo rested ikaw, kay kada isa sa ato nagakalain-lain, no? Depende sa lifestyle, di karon ya kung nagaubra ikaw abiya from 9 p.m. no, hasta kaagahon, di kuti lain tanaran ang turog mo, hindi mayad ka, hindi ka katurog because you are working. According sa aton nga research, ang mga tao nga wala nagakuha sang quality sleep, pagbugtaw na nila exhausted, and then madumduman nila gani ang problem nila nga hindi mayad ang ilang tulog, bawion ina nila, no? But, kung ang imo sleep quality is poor, getting more sleep won't help. Amuning hambal ni Dr. Bryce Mander, PhD, Assistant Professor of Psychiatry and Human Behavior at the School of Medicine at University of California, Irvine. Instead, hambal ni Dr. Bryce Mander, you need to address the root of the problem kun nga ang imo nga sleep is not of good quality. So may gin-suggest diri sa aton ang research nga makabulig sa aton, go deeper and sounder starting tonight. Nga magmayad man balang turog, no? Importante ang sleep. Kung hindi iya husto ang turog mo, mamasakit ka gidya. Dasunti, ano pagbugtaw mo, ano pag-function mo sang mayad kung kapasingit ka imuya kay tungod nga kurang ang tulog mo, kay man. Kung gabi, nagalantaw pa sang short dramas, no? Baho kay man.

Oo gani, kabalo ako, nga ang imo nga sleep, hindi na ya kalabot 7 hours or 8 hours, kay maturog timoya at 9 PM, syempre bugtaw ka alas 3, alas 4, no? Kisaga ni alas 2, kumanti timprano ka pa nagtulog. We are going to talk about strategies that will help you get deeper and sounder sleep tonight. So ano ini ang dapat naton himuon para nga mayad ang aton nga tulog? First, ang ila diri nga ginasuggest, you sweat often. Pabalhas. Kay man ang exercise nagapakapoy kanimo, which helps you sleep better. Ti si Nay Mercedes niya kay naga-gardening, no? Naga-ecotherapy na iniya si Nay Mercedes. Tapos damo pa siya sang iya dira nga mga fur babies. May kurengta na, may ayam ta na, no? And then plus of course ang pag-take care pa naton sa aton mga apo, ti kundi productive gid ang imo nga adlaw. Exercise tires you. Kag kun maka-exercise ikaw, miyad ang imo nga tulog, that's obvious. Pero kung nag-stick ikaw with a workout routine, it becomes especially important sa mga tao in their late 30s and beyond. Nga may exercise routine ka gid. Titin, may exercise routine ka man da, kamunikende ay abaw. Ang sleep quality and quantity naturally naga-decline starting around age 35. Ari na, amo na ni diri ang aton nga ginabaisan. 6 hours lang yung tulog ko, okay na ko yung amambal kagidya binga 7 kag 8 hours gidya, no? Amo na pirmi ang akon mabatian. Ako gani 5 hours lang, ti okay man ko. Well, kanya-kanyang lifestyle, kanyang-kanyang pasaho, pero ang recommended gidya amuni ang ginatawag naton nga better quality of sleep. Quality and quantity, di kundi the best pagit. Sleep quality and quantity nagalain starting age 35. Amuni nga bal ni Dr. Bryce Mander. Kag kun ikaw nag-exercise, working out can prevent some of that change. Ang quality kag quantity sang imo nga turog nga naga-change kung ikaw may workout or ikaw active during the day, makabulig it. Nang maka-adjust ka bala, nga na, miyad gidya ang turog mo kung gabi eh, kaya manti, active kay the whole day mo. Amuni ang gin-suggest, no? It doesn't take much. Half hour lang gani isang exercise. Pero ti, ang recommendation ni nila ya 5 days a week can improve sleep by 65%. Kung wala kaya bi exercise program, ang imo dira yung household chores is enough. Gagardening ka, ti of course nagapulupang laba ka mada, nagadigamo man timo, ti basta up and about ikaw, no? Miyad gidran. And it can improve your sleep by 65% according to a study in the journal Mental Health and Physical Activity. While ang ginahambal nila nga exercise in the morning may be optimal for revving metabolism and muscle gain, hambal ni Dr. Bryce Mander, workout later in the day is more likely to help you rest soundly at night. Damo, pagid ako isugpon, we are talking about sleep better, not longer. Diri sa DYVS Bacolod and DXKI. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Nagabalik ang aton nga Sabado program diri sa DYVS. Upod ang DXKI, upod ang Gimaras, upod ang Alimudyan. No, kamusta ka mo dira? How is weather this beautiful Saturday? The past few days na busog gid ang aton mga taramnan. Okay. Sleep better, not longer. Hambal ni Dr. Bryce Mander, PhD, Assistant Professor of Psychiatry and Human Behavior, School of Medicine at the University of California, Irvine. Siling niya, kung nag-workout ikaw later in the day, more likely nga nami ang imo turog kung gabi eh. Just avoid nga late na gidbala ang imo nga exercise program. Kay base hindi ka nakatulog at mayad. Kay kung nag-workout ikaw abi, let's say 7, 8, no? Matapos ka 9, 10:30, makaon ka pa, ti madigest man ang pagkaon mo. Chances are, buhay ti mo makaturog karan. Kay manti, ang imobla adrenaline, nagasigi pa. We are talking about strategies nga makabulig sa aton, sang tulog sang deeper and sounder. So, hambal naton earlier, exercise, no? According to your capacity, kaya mo mag-workout? Fine. Hindi mo kaya mag-workout? Try to be active the whole day. Household chores mo? Enough na ina. Ano pagid? Those who have access to places such as parks, beach, woods, nag-snooze better kumparar mo sa mga tao nga wala taya nagagwa. Wala taya kantuan nga mga beach, kay hulong dun. Wala taya sang mga forested areas. Wala taya sang suba, no? Ang aton lang gidya, ang aton dira nga gamay nga garden sa sagwa. Miad man niya si Nay Mercedes kay may santol nga ginakupan. Nag-hug a tree ini siya, which is very good. Ako ya fascinated. Gid ko bala sinisang ginatawag nga hug a tree ni mo. Kag ang grounding, kag ang earthing, wherein makatiniil kaya bala. Dapaton mo gidyang imo nga mga tiil sa duta. Of course, careful kita nga wala ikaw matapakan dira nga mga unidentified objects or basi matunok ikaw, no? Kag inibla ang hugging a tree. Nay Mercedes, thank you gid ha. Hugging a tree can significantly reduce stress, lower blood pressure, and increase feelings of calm by triggering the release of oxytocin, serotonin, and dopamine. Amuni ang mga good hormones ang aton nga lawas. Ini nga physical connection sa nature, tawag ini sang mga hapon, forest bath, no? Forest bathing. Kag ini nag-boost immune function through phytoncides. Amuni ang mga airborne compounds nga nag-regulate sang aton nervous system. Kung makapaligos kapagidya, makapaligo kapagidya sa baybay, na may pagidyang effect sa lawas, kaya gina-absorb naton ang magnesium, which sometimes kulang ini sa aton kalawasan. So if you want to sleep better, well, longer is also good. Pero ang quality sang sleep mo mayan, kinanglan may ara kita nga nature nga connection. So ang mga tao ni bala nga gakadto sa mga beach, sa ila dira nga mga park, sa mga kakahuyan, ini sila they tend to be more physically active. So ang suggestion, get outdoors. Kung ikaw ara sa city, being in natural light also regulates your body clock kag ini helps you rest better at night. Kung may ara ka mo dira orchard, or kung may ginalagawan ka mo nga damo sang kahoy, kanami gid because you breathe in, inibla ang ginatawag nga phytoncides. Amuni ang mga airborne particles nga gina-emit sang mga kahoy, kag amuni ang naga-reset sang aton nervous system. Ano pa gid? Hang out with your friends more. Ay ba wala takon kamaan nga kun damo kagali sang good friends, ang mga abyan niya bilang nga nagapa smile sa imo, nagapa nami sang pamatsyag mo, nami manggali ang turog mo kung gabi eh. Surrounding yourself with supportive family and friends may increase your sleep quality. Hambal sang research from the University of Utah. Chalk It Up to Revolution, hambal sang author, no, nga si Rob Kent DeGray. Ari naman, nagabalik naman sila sa prehistoric days.
ang humans nga naga-star in close-knit clan could trust that someone was watching their back and keeping them safe from predators, which allowed them to sleep easier. Amo ni ang ginapatian sa mga researchers naman ti sa una nga chimpuya. Lain tuya ang ilay nga pangabuhi. Ti kun ara sila sa isa ka community nga closely knit sila, kagahiropay sila, and they watch out for each other. Mayad ang turog nanda kay kamaan sila nga ang isa kag isa naga pangbatsyag kag naga cover para sa ila. In short, may security sila knowing nga ang mga tao sa community masaliga nila and they are watching out for each other. Kanamit, no? So, amo ni ang hambal ni Kent De Grey. And even though you don't need friends to physically protect you kay tiisubong niya, lain-lain na kita yung mga balay naton, may mga fence, may mga wires, may mga kadamo niya sang ginapangsabit naton, no? Nga hindi makataklas. Knowing that you're a member of a tribe remains comforting and helps ease stress, which translates to better rest. Kung secure ang imo nga palibot, kabalo ka nga pagtulog mo sa gabi, mahamuok because wala ikaw gawori nga ay base. May magsaka giya, may magtaklas, no? Because kadamo na sang aton nga ginatawag nga mga precaution para nga miyad ang turog kong gabi. Same way nga kung nagambal kita, nga you surround yourself with supportive family and friends. Same token, kung may mga negative relationships kita with those around us can keep you awake at night and another reason to weed toxic people out of your life. Hindi na lang niya natin pag i-entertain, no? Ang mga negative vibes, mga toxic nga mga relationships because ina, hindi kagid katurong kong gabi. Alright, we are talking about sleeping better, not longer. Diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI. Another music break, Mom's Heart will be right back.

0: Thank you for that music break. Nakabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS. Upod ang DXKI. Upod ang gimaras. Upod ang alimudyan. Upod ang kipalbig. Kagkamudira. Tanan-tanan nga nag-tune in. No, kaina, nag-greet na ko bala sa inyo. Basi subong mambal ka mo. Kamiya wala. Aragid bala ka mo kaina. Nag-check attendance ako. We are talking about sleep better, not longer. Kag ang mga strategies din naton nga ginambal, you exercise, you go outside if possible, no, sa aton nga mga nature trip dira, you hug a tree kun daw hindi kaya conscious nga may kita kadimo nga naga kupo timo sa santol baw na Mercedes, congratulations, no. Si Roda gani amo manaon naga kupo man sa kahoy. Hang out with your friends more, surround yourself with supportive family and friends. Ano pa gid ang suggestion sang aton nga research? Get more omega-3s. Ano ina connection sa ginatawag naton nga pagtulog it mayad? According diri sa kay Mirel Zeman, silinya in a study published in the journal Sleep Medicine, ang researchers nakakita nga ang mga tawo bala who regularly ate oily fish, ang nagkakaon sang mga oily nga mga isda, ano ini, mackerel, tuna, salmon, had better sleep quality kung ikumparar mo sa mga tao nga nagkakaon less of this type of food. Tikon isda, bi, bisan hindi man tuna, bisan hindi man mackerel, bisan hindi man salmon, basta isda, no? Amuna siya ang omega-3 fatty acids. Ini nga mga fish contain, of course, ini sila si tuna, si mackerel, si salmon. Damo gid ni sila isang omega-3 polyunsaturated fatty acids. Ini sila naga-enhance ang production sang serotonin. Si serotonin, neurotransmitter ina nga naga-involve in sleep regulation. Hambal ni Oscar Del Bruto, MD, lead researcher sang isa ka study. Kagambalya, ang mga tawo nga nagatulog who slept the soundest naga-consume sang average of 9 servings of oily seafood a week. 9 servings sa isa ka semana. Ti siguro every other day, no, makaunti mo isda, amo man ang inyo dira nga ginakaon, no. Ti nami gin man ang isda kay wala man gid sang kontra, unless nga deep sea fish naman niya nga exposed naman sa mga toxic nga chemicals, pero ti hindi na tadi ang magduel. Kaya ang aton malangya, ang common sa aton be, ti matan, bangros, tilapia, ano pa gid ang inyo dira ya isda sa gimarasman, ang mga manamit kag mga fresh nga mga isda naton, basta isda that is omega-3 fatty acids naga-enhance pagid sang aton sleep quality. Amuni ang gina-stress sang aton nga research. Te ano na lang ya kun indi kita ya kakaon sang isda, no, in a week abe, te basi once a week or twice a week. Nagsuggest diri si Dr. Oscar Del Bruto, silingya people who are dissatisfied sang ilang rest routine pwede maka-augment sang inyong diets with a 1 gram omega-3 supplement twice daily. So ma-supplement ka na lang sang omega-3s. Again, si doctor ang ma-recommend sa imo kung pila na ka milligrams, kung ano nga klase, kag kung diin mo na kwaon omega-3 nga mga supplements. Daw kalaka, no? Basi ula lang takon kamaan karan. Pero mangkot lang gidya sa doctor, ha? Suggestion na diriya ho, 1 gram omega-3 supplement twice daily. Pero ipa-approve gid sa aton nga doctor. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.
1: Yeah.

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
2: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter.
3: Pero ang tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
1: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
1: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
4: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat individual ay ang maayos na kalusugan. Magpapakita ito na totoo ang sinasabi nilang health is wealth. Ngunit sa panahon ngayon, may katanungan ang karamihan. Kapag ba nagkasakit ako, madali ba akong makakakuha ng serbisyong medikal? Sapat